0: dahil sa insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Tacloban City, Leyte. Usap-usapan ngayon ang pananagutan sa pagkakaroon ng baril. Alinsunod sa batas, maaaring managot kung ang baril ay sadyang ipinagamit sa iba o kung naging pabaya ito sa pag-iingat dahil para magamit sa maling paraan.
1: Ilan ang nangangatwiran po sa issue, ano? Sabi nila kung hindi naman sinadya ng may-ari na makuha sa kanilang armas, ay dapat malinis rin ang konsyensya nito. Nang tanungin namin ang taong bayan tungkol dito po sa responsible or irresponsible or reckless possession of firearms, ang sabi nila?
2: Yes. Kasi sila ay binigyan ng lisensya at dumaan sila sa mga examination kung paano ang tamang pag-handle ng baril. At bukod dun sa pagkakaroon ng lisensya to carry, yung mismong baril ay lisensyado at nakarehistro. So kung meron mang pangyayari na nakaukol dun sa baril na yon, pananagutan mo yun. Kung na-misplace mo, kung pinahiram mo, ikaw ang mananagot dun.
3: Opo, talagang panagutin nyo kasi hindi dapat makuha ng bata yun eh. Ibig sabihin, naka-open lang sa bahay nila.
4: Opo, hindi pala pong pag-iingat na.
3: Oo, pag-iingat ang kailangan doon.
5: Opo, dapat silang managot sa maling paraan ng paggamit ng baril. May lisensya man yon o wala, basta mali ang paggamit, kailangan papanagutin sa batas.
6: Siyempre kasi nga, dapat katulad niya, kung may kasama siya ng mga minor di edad, at saka meron may nagkasama na loob, hindi masabi mong hindi gagawa ng ano eh. Dahil hindi mo laging hawak din yung mind ng anak mo eh.
7: Isang ayon ako. Kasi kung hindi tayo umaayon sa kanila, siyempre, ano sila, parang kampihan nila yung anak nila na ano, gagamitin nila ng ano, kaya gagamitin nila yung mga baril na yan. Kaya kailangan, wag sana ang mga bata sa ayunan yung makakamalian nila.
1: Ayan, mga ordinaryong tao ang mga kinakausap natin dito, hindi ba? Yung hindi na sophisticated yung pag-iisip. Simple lang, kung ikaw ay bibigyan ng baril, nakamamatay yan. Hindi ba? Hindi yan dapat mapasa kamay ng kahit sino, kundi ikaw lang. So you have to keep it in a really safe place. Hindi ba? Nilalagay pa nga sa vault yan eh. Oh, so dumako naman po tayo, ano po, sa usapin ng responsible gun ownership. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayong umaga. Thank you so much for your time, MMDA General Manager Nick Torre. Bilang former PNP Chief, ilan po ang baril po ninyo? Ilan po ang maximum na dapat po ay lisensyado po kayo na tanganan?
0: Nakamute ata si Sir.
1: Okay.

0: Okay, sir, nakamute po kayo. Ayan.
1: Okay. Ang pag-aari kasi ng baril ay depende sa type ng lisensya mo. Type 1, type 2, type 3. Like that. So, may pag marami na ang baril mo, ang pinakamataas dyan is type 5 na yung mga gun collectors na pwede nang kahit na ano ang gaano karami ang baril mo dahil part ka na ng gun collectors or hobbyist ay pwede ka nang mag-possess ng maraming baril. Pero may requirement yan na talagang talagang ang lisensya mo bago mabigyan ng lisensya yan ay kailangan kang makakuha ng ma-inspect ang bahay mo, meron kang vault.
0: Okay. So, medyo matindi po yung proseso rin dapat niyan, hindi po ba? Ano po ba yung 1, 2, 3 dyan? If you want to possess a firearm, definitely, kung ikaw ay, like in the case of these two children, yung nakuha yung baril doon sa kanyang tito na si Kyo, at yung isa naman sa tita niya na police woman, no? Ano po ba yung 1, 2, 3 doon po sa pagtangan? Kung ikaw ba ay security guard at saka, well, police woman, automatic you are issued a gun, a weapon.
1: May requirement po na may requirement ang batas na naka-spell out sa mga regulations na ini-implement ng FEO, PNP FEO regarding sa gun ownership. Kasama rito yung nandiyan naman sa website ng FEO ang mga requirements, pero ang maalala natin kaagad dyan na hindi talaga mawala dyan, drug test at neuropsychological test. Okay? So marami dyan mga iba pang administratibo like yung income tax return mo, yung para to show that you are you have this financial capability na makabili ng baril, and et cetera, et cetera. Pero ang pinaka mainstay talaga dyan is yung neuropsychological examination na kailan mo ipasa mo, na kailan stable ka, hindi ka buang, at hindi ka wala kang violent tendencies. At pagkatapos, merong drug test na hindi ka gumagamit ng illegal na droga na maka-apekto naman sa sanity, sa pag-iisip ng tao.
0: Hindi tayo pwede, Willard.
2: Dahil?
0: Hindi daw pwedeng buang. Okay. Yeah. Sir.
2: Inom na lang tayo ng gamot para kapag ka nag-test, medyo okay ka.
0: Medyo okay tayo. Okay, pero sir, what are the responsibilities of a gun owner? Hindi po ba, kasi natanganan po ng mga minor de edad eh, nakita nila kung saan po tinatago, loaded pa. So ano po, kasama po ba yun sa briefing sa lahat po ng mga i-issuehan ng baril, how they should responsibly set aside or hide their weapon?
1: Alam niyo ma'am, yung numero uno talaga diyan, kasi ang gun owner kasi, bago ibigay yung LTAP, meron kasi yung gun safety seminar eh. So, hanggang sa gun safety seminar, itinuturo na lahat ng yan. Yung paano ang mismong pag-consider sa baril na safe gun handling. Pero more than anything else, unang-una talaga kasi dyan, strict safekeeping ang unang-unang guidance sa mga gun owners. Dapat ang mga baril ay always stored locked up, under lock and key talaga yan, unloaded. And separated pa nga ang ammunition at saka yung mismong baril ay separated ang container dapat niyan ng baril at saka ng bala.
0: Oh.
1: Yun talaga ang talaga ang numero uno diyan.
2: Pero GM, may balita rin na tinuruan daw nung tita na pulis yung kanyang pamangkin na nasa likod nung Tacloban school shooting. Paano naman pagdating sa pagtuturo ng pamamaril? Ito ba ay basta-basta lang ginagawa?
1: Yun. Yung gun handling naman kasi, may sport kasi. May sport talaga tayo na ang shooting sports natin dito sa Pilipinas ay malaking industriya yan. At ako ay isang miyembro rin yan for transparency purposes, ano? Transparency declaration. Miyembro ako dyan ng shooting sports. And isa sa mga mainstay na talagang itinuturo dyan is responsible gun ownership, responsible gun handling. Kaya pag miyembro ka niyan, And expected nga, lalo na sa ating miyembro ng law enforcement, na lisensyadong mga gun owners, isa yan sa mga itinuturo sa atin. Mm. At yan ay talagang dapat nirerespeto, huwag na hindi kinakalimutan, dahil ang lahat ng yan ay may kaakibat ng mga responsibilidad na pwede kang mag-incur ng criminal and civil liabilities pag hindi mo sinunod.
0: So you agree, sir, na dapat may pananagutan po yung mga adults, yung secure at saka yung policewoman, dahil tinuruan ang isang menor de edad, I guess in a gun society or in a shooting sport, kasama po ba ang mga minor doon sa shooting sport?
1: Sa shooting sport kasi may mga minors talaga diyan, may category nga yung junior category, mga minors ang mga yan, mga bata talaga yan. Pero they are all doing all of those things under the very strict guidance of adults. At right. Yun, may mga guidelines talaga yon. Hindi sila pwedeng maging licensed gun owner. They can only handle their firearms in an authorized shooting range under the strict guidance of gun safety instructors or their parents or any the qualified adults na talagang maniguro na itong baril na ito ay hanggang dyan lang, for sport only, hindi pwedeng ilabas at gamitin sa defense purposes. Hindi pwede ang mga minors na magkaroon ng defense purposes.
0: So last question, kayo po ay isang ayon na managot yung mga may-ari ng mga baril na ito na ginamit ng dalawang estudyante.
1: Meron naman kasing existing na mga batas diyan eh. Ang sinasabi nga no, naging usap-usapan yan at naging debate yan in the past few weeks dahil doon sa mga nangyayaring mga shooting, no? Totoo yun na ang firearms owner can does not automatically face liability on that, but they can face liability, criminal liabilities. Dahil sa mga pag may nangyaring shooting or krimen na ginamit ang kanilang baril. Number one dyan, ang criminal negligence. Kaya pag may isang minor, gaya nung nangyari sa Tacloban or an authorized person na nakagain ng access ng kanilang baril at nagamit nga sa isang krimen, Article 365, the revised penal code, may apply. And of course, yung R8-10591, yung ating gun laws, talagang meron ding nakasaad doon na mababiolate nila, which is letting an authorized person use or access their firearms, which is a violation of this 10591.
2: All right, maraming salamat po, sir, sa inyong oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
0: Good morning po.
1: Maraming salamat din, sir. Maraming salamat, ma'am.
0: At matapos po ang makabuluhang usapan, oras na para tingnan natin ang nakasulat sa memo ng social media. Ito po yung ating pagkokomento sa ating mga live stream at Facebook para malaman dapat nga bang managot ang may-ari ng baril kung ito ay ginamit sa maling paraan. Nang tanungin natin online, ang sabi nila, Samuel Canua Sato, when you own it, it's their responsibility and accountability. Tama naman.
2: Oo.
0: Kasi bakit loaded? Di ba meron pang bala?
2: Ito yung mga instance na talagang dapat pairalin yung common sense, no?
0: Right.
2: Oo. Kasi,
0: and, oo. Tsaka dapat kasuhan na nila.
2: Oo.
0: Oo.
2: Para madala naman yung iba pang gun owners.
0: Oo.
2: Sabi naman ni Rodolfo Barreto, depending on how it was used in a crime, I know some people whose firearms were stolen while parked in a mall, in a gas station, in the tollway, with PTCOR pa, but not allowed to bring a firearm to eat in the restaurant.
0: Kaya nga eh, sa pagkakataon pong ito, hindi naman natin alam ano, ang mga sirkumstansya. Paano nakuha ng mga batang yan yung firearm? Hindi natin masabi eh kung ano ba talaga, inakyat ba nila yan sa bubong? O sinira ba nila yung vault noong tita at yung tito na si Q? So I guess it has to be tried. That's why for me, they should start already the investigation.
2: Oo.
0: Para malaman natin ano ang mga sirkumstansya at kung talagang may pananagutan, kailangan talaga nilang harapin ang batas. Sabi naman ni Shama E. Smith, sa aking opinion, oo, dapat may legal na pananagutan ang may-ari ng baril kung napatunayang naging pabaya siya sa pag-iingat nito o sadyang pinahiramban niya ito sa taong alam niyang maaaring gamitin sa krimen. Definitely not to a minor, di ba? ang karapatan na magmay-ari ng baril ay may kaakibat ding responsibilidad. Tama.
2: Halimbawa, yung tita na tinuruan niya yung kanyang pamangkin, ano?
0: Hindi panod. Naman pang sports.
2: Oo. Siyempre, ginamit yung bala na ginamit doon ay public property, di ba? Hindi pwedeng basta-basta ginagamit yan.
0: Oo nga.
2: Pang-turo.
0: At saka saan sila nag-practice? Ano ba yun? There are certain, di ba, environmental restrictions when you fire a weapon, no? So, tsaka hindi naman siya bahagi ng isang organisasyon ng mga shooter.
2: Oo. Ayun. So, hindi siya legit, kumbaga. Sabi naman ni GM Mars, depende kung minor ang gumamit at gumawa ng krimen, yes. Pero kung matanda na at may sapat ng utak, no.
0: Hindi rin di ba? I think ang of course, you know, everybody's entitled to their opinion. We respect that. Pero yung sasabihin mo na kung may edad na, nakuha rin yung baril mo at ginamit sa kasamaan, that is still the responsibility of the owner. Well, not only the adult. Kasi ang sinasabi niya, kung hindi na minor de edad ang nakakuha ng baril, wala naman siyang lisensya. Kailangan lisensyado ka at rehistrado ka na shooter or member of the... para matanganan mo ang isang deadly weapon.
2: Sabi naman ni Maria Andrea Diacosta, tanguan, dapat lang dahil maliring turuan ang mga bata na gumamit ng baril.
0: Ayun. So, nag-qualify naman kanina si GM Torre na kung kasama sa sports, pwede. Ito, in this case, hindi naman. Pati dun sa sikyo. Okay? So, yan po mga kaibigan, ang sabi ng ating mga kababayan. Samantala, magbabalik ang memo.
3: Older Billionaire Quiz Bee Season 2.
4: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
5: From the University of the Philippines din naman.
6: From Ateneo de Manila University.
7: De La Salle University.
8: From the University of Santo Tomas.
9: San Beda College, Alabang.
10: From Far Eastern University.
11: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, FU Alabang.
12: From University of the Philippines, Manila.
4: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario? Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
13: And I'll be your next Quiz Bee Millionario.
4: Coming soon on the Billionario News Channel.

0: earners. So, pagkatapos ng wage hike, minimum pa rin. Pero hindi ito isang bagsakan lang, ha? Kundi hahati-hatiin pa sa dalawa ang implementasyon ng dagdag sahod. Para sa ilang mga labor groups, tila insulto daw ito sa mga manggagawang Pilipino. Magkano nga ba hinihingi nila?
1: 200. At ang binigay, 85. 2 gibs pa.
0: 2 gibs. Pero sabi naman nila, mabuti na sa wala.
1: Natin. Parang barya lang. Wala pa. Mas mahal pa yung parking fee.
0: Ha? Oo. Mas sa mahal pa yung 1 litro ng diesel.
1: Diba? Mula 695 pesos, aabot na sa 780 ang daily minimum wage. Pero gitna ng mga manggagawa, malayo pa rin ito sa livable standards. Lalo na sa gitna ng mataas na presyo ng pagkain, pamasahe, kuryente at iba pang mga gastusin. Panawagan ng ilang grupo, itaas na sa 1,200 pesos ang daily minimum wage sa bansa.
0: Pero ayon po sa business sector, ha, hinay-hinay lang kasi maging sila daw ay hirap pa rin makarecover sa pagsipa ng presyo ng logistics, langis, kuryente na may malaking dagok na naman sa kanilang negosyo. Kaya ang tanong, paano babalansin ang panawagan para sa mas makatarungang sahod at ang pangambang baka mas malugi naman ang mga negosyo at mawala ng trabaho ang ilang manggagawa? Do you expect layoffs? Dako, teka, ito po ha, para himayin ang isyong ito, makakausap po natin ngayon sa studio si Cal Leody de Guzman, chairman ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino. Welcome to Memo po.
2: Maraming salamat sa pag-iimbita, Corina.
0: Opo, opo. Ayon sa DOLE, historic. Historic yung 85 pesos na daily wage hike sa Metro Manila. Oo, 50 pesos lang pala yung ipinatupad noong 2025. Oh, meron pala nung 2025, so nagiging yearly, Cal Leody. So baka naman next year, 200 nang ibigay.
2: Ayun, ang maganda.
0: Ano po ba yung mekanismo? May mekanismo po ba na inaasahan ang mga manggagawa sa wage hike?
2: Yung mekanismo nila sa pagkataas ay yung dialogue, tripartite meeting ng labor, ng gobyerno, ng big business, ng mga business. Yon. Pero laging talo dyan ang mga manggagawa eh. Dahil madalas, nagkakasundo agad yung gobyerno at saka yung negosyante. Kaya sa botohan, talo. Nag-iisa siya eh. Ayun. Sana ang pag-isipan ay yung ano yung pangailangan talaga ng mga manggagawa. Dahil bakit laging minimum? Binanggit mo kanina. Bakit minimum? Samantalang ang pagpapatrabaho naman nila sa mga manggagawa ay laging maximum. At laging isinasagad nila yung pagtatrabaho ng mga manggagawa sa para abutin daw yung productivity.
0: Right.
2: Pero ginawa naman ng mga manggagawa yung productivity. Pero ang problema, yung katumbas na sahod, hindi ibinibigay. Actually, may data nga kami na mula 2012 hanggang 2022, 10 years, sa nakaraang 10 years, umakyat ng halos 40% ang productivity ng mga manggagawa. Pero wala pang 20% ang itinaas ng sahod. Yung ganun, hindi pera eh.
0: Na-measure pala yun, yung productivity ng manggagawa nationwide.
2: Meron silang research na ginawa.
0: I see. So umuobra naman po yung overtime pay?
2: Pwede naman yung overtime pay, pero dapat mataas, mas mataas. Ano? Kasi nakakumpara yan doon sa kung ano yung sahod mo eh. 30% nung yung sahod. Kaya kung maliit yung sahod, di maliit din ang 30% ng overtime pay premium.
0: Kasi hindi ba pinag-usapan natin kanina, Willard, sa renta ng bahay o sa renta ng espasyo, wala kang magagawa talagang nasa batas na every year is, 10% increase in rent.

0: hindi pwedeng dalawang beses ang pag-increase. Pero yung presyo ng bilihin, ng gasolina, kahit linggo-linggo, pinapayagan kasi deregulated. Mm-hmm. Walang regulasyon. Pero may regulasyon sa pagtaas ng sahod. Kaya unfair talaga eh. Talo yung mga manggagawa.
1: Hindi kaya pwedeng ano yan, depende sa kinikita ng kumpanya. Halimbawa, small medium scale. Asahan natin na hindi nila kakayanin, ano po. Pero kung medyo malalaking kumpanya, blue chip, at saka nag-a-announce pa sila
2: earnings. Mga earnings, profit.
1: Oo, ng earnings sila, depending on their tax declarations, hindi ba dapat yung minimum wage taasan?
0: Dapat naman taasan, ano? Pero dapat, ang pinaka-basic niya, yung needs ng mga tao. Yun ang pinaka-parang kailangan kaagad na ma-resolve, na bukod pa yung pagtaas pa. Mm-hmm. Kung pagtaas pa, ay pwede yung kung ano, kumikita yung kumpanya. Mm-hmm. Dahil nasa konstitusyon naman yun, na dapat equal share sa fruit of production.
1: Correct.
0: Ang nakasulat. Pero hindi ganun eh. Mm-hmm. Ang pagbabigay ng sahod dito sa atin ay nakabatay sa kung ano lang yung kailangan mo na para mabuhay ka at makabalik, hindi sa halaga ng iyong na-produce sa maghapon. Mm-hmm. Yun yung problema. Parang sahod lang na minimum para mabuhay ka, para makabalik ka sa trabaho kinabukasan at maglikha uli ng produkto. Pero may dagdag naman sila eh. Buhayin mo yung anak mo para pag nawala ka na, may panibagong manggagawa silang magagamit.
1: Ganun ba sila mag-isip? Talaga ba? Oh, panatilihin natin silang mahihira para meron pa rin tayong pwedeng ano?
2: Abusuhin.
1: Alipin. No?
2: Ay, nako. At itong ang 85 peso na wage hike na in-announce Calio de Corina, eh, gagawin pa in two tranches. Yung 60 pesos ngayong July at yung 25 pesos sa January 2027 pa. Ano ang tingin ninyo, Calio, dito
0: at,
2: sa ganitong sistema?
0: At yun ang nakapagdagdag ng insulto. Yun ang nakapagdagdag. Ang liit na nga, hinati pa. Eh, may kansaw nga yung mga manggagawa na hindi naman pwedeng kalahati lang ang bayad sa kuryente. Puputulang ka eh. Mm-mm. Hindi naman pwedeng gasolina ay kalahati lang. Hindi ka talagang, hindi ka kakargahan. Pero yung sahod ay hinati pa na napakaliit. Malayo yan dun sa halagang nakuha ng mga negosyante sa sahod ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng pagkain at kuryente sa nakalipas sa isang taon. Kulang yun.
1: Okay.
0: Mas malaki pa yung nakuha nila at nabawas nila. Kaya lumiit na nag-deteriorate yung sahod ng mga manggagawa sa totoong halaga. Yung dating 695, parang 510 lang. Mm. Yung totoong halaga niya. Yung real wage.
1: Right.
2: Real wage.
1: Oh. Considering inflation.
0: Oo, dahil sa inflation.
1: Lahat. Okay. Ano po ang computation ngayon? I mean, for... Para sa isang manggagawa na mabuhay, ang sabi mo ng dalawang anak, tapos mag-asawa, renta, kuryente, magkano po isang buwan ang kailangan?
0: Panglima yung akin na basa eh. Panglimang membro ng pamilya, yes. May tatlong anak.
1: Okay.
0: 1,312. Mm. Ngayon, ha? Yun yung living wage.
1: Wow.
0: Kaya malayo.
1: Oh, malayo.
0: Malayong ano? Malayo. Oh. Sa kaya naghihigpit talaga ng sintron yung mga manggagawa. Kaya nasabing, ang maliit at insulto dahil hinati pa yung pagbibigay. Malayo din yan doon sa hinihingi namin na sahod, no? Na dapat ganun nga kalaki ang halaga. Yun. Ipoprovide naman ng mga manggagawa yung production eh. Nagagawa naman nila. Bakit hindi iprovide yung basic needs, yung makakabuhay, yung living wage na nakasulat sa ating konstitusyon.
1: Living wage. Yung talagang
0: hindi living wage.
1: Oo nga eh, parang ano, death wage.
2: Oh.
1: Oo. Pero tama si Calio di ano, na kailangan ang unang basihan is how can a family of five survive? Oo, hindi ba? Eh parang yun, kaya pala insulto ang tingin po ninyo doon sa itinaas.
0: Saka ko rin na yung sinasabi lang nalulugi. Alam lang hindi eh. Depensa lang nila yun. Dahil yung maliliit, exempted naman sila eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung, lalo yung micro business, barangay micro business enterprise, discounted yan. Exempted yan. Talaga sa minimum wage.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga micro retail,
1: exempted yan.
0: Halos 85% ng mga establishment sa NCR, exempted.
1: Ay?
0: Kaya, alam nila yan. Kaya, nilologic lang nila na malulugi kami kasi mababawasan kami. Pangalawa, hindi naman itatago ng mga manggagawa yung perang sweldo na dinagdag, na itatago.

0: babaon sa lupa. Hindi naman ganun eh. Ibabalik din yan sa kanila dahil bibili ng mga produkto yan. Mm-hmm. At yan ay ibabalik na para yung produkto halagang 50, gagawin lang 85. Mm-hmm. Pero 50 lang yung nabili ng mga manggagawa dahil papatungan ng interest, nagiging 85. Mababawi nila yung 85 na binigay nila sa mga manggagawa. Parang Pasko, di ba? Pagka Pasko, pagka may pera yung mga manggagawa, sumisigla yung ating ekonomiya.
1: Mm-mm.
0: Dahil nagkakaroon ng kakayanan ang mga manggagawa na bilhin yung mga basic needs nila na hindi magawa dahil sa mababang sahod. Parang makakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya.
1: Sa bagay, totoo din yun. Ano? Makakapagbakasyon sila kahit na isang beses sa bawat limang taon.
2: Iikot ang pera sa ekonomiya natin. Oh.
1: They cannot save. Mm. Wala silang kakayanang mag-ipon eh.
2: Yan.
1: Kasi lahat lumalabas. Oo.
2: Walang savings, tapos nababaon pa sa utang.
1: Yes, nababaon sa
2: kulang
1: utang.
2: Kulang ang
1: pera. Tsaka maraming mga bagay sa batas ang hindi pinapaalam sa maliliit na tao. Mm. Na kunwari nasa batas, pero wala naman silang knowledge or access. Eh sa barangay na lang po, hindi ba?
0: Correct.
1: Yung pinakamaliit. Wala daw budget para ibigay yung mga pribilehyo ng mga mahihirap. Pwede ba yun?
0: Ang masakit pa niyan, yan ay sa NCR. Cheng. Sa NCR yan. 85. Pag yan ay tumawid ng Laguna, ng Bicol, ng Cebu, ng Mindanao, mas mababa pa yan dahil doon sa provincial rate. Na yung mga nandoon ang higit na nangangailangan ng dagdag na sweldo. Dahil doon sa provincial rate. Kaya may panawagan din kaming dapat buwagin na talaga yung regional wage board. Eh.
1: Mm-hmm.
0: At ibalik yung dating kalakaran dati na pagka nagtaas sa Metro Manila, nationwide. Yung nationwide ang increase, hindi per probinsya.
1: Hindi naman kailangan pare-parehong level, pero dapat meron din sa ibang bahagi.
0: Dapat pare-pareho eh. Kasi nagawa natin eh.
1: Ah.
0: Bago ang Herrera Law, yung wage rationalization law yata ang tawag doon. Bago yon, noong 1989, ang sahod natin, pantay-pantay. Kung ano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya.
1: At
0: umunlad naman
1: labor
0: ang mga big business, ang mga negosyante. No? Umunlad naman, di ba?
1: Correct.
0: Pangalawa nga tayo sa buong Asia sa pinakamunlad ng ekonomiya. Eh. Sa panahong ipinatutupad ang national wage.
1: Kasi si Senador Herrera ay labor leader noon. Kaya Senator Liodi in 2028.
2: Tanungin na natin, anong balak niyo kay Liodi sa 2028?
0: Pinag-iisipan ba yan? Mabigat ang labanan dyan.
1: Kasi
0: pero
1: wala po ba? Oo, talagang pera-pera ba yun sa eleksyon, sa kampanya. Pero meron po ba kayong representasyon na sapat sa Kongreso?
0: Maraming mga party list na nandoon. Okay. No? Mm-hmm. Nandiyan si Eli San Fernando na walang tigil na kinakampanya yung pagbuwag sa provincial sa regional wage board.
1: Mm-hmm.
0: Pero siyempre, ilan lang yan eh. Sa 200, ilan ba yan? 254?
2: 360.
0: Kung kayo lima lang, o sampu lang. Mm-hmm. Pag nagbutuhan yan, kahit anong ganda ng iyong paliwanag.
1: Ay, barkada nila lahat ng mga
0: kumagante. Hindi naman tayo nabubuhay sa pwersa ng katwiran eh.
1: Mm-hmm.
0: Param yan.
1: Ayun.
0: Yun ang problema natin. Mm-hmm. Hindi nag-uusap sa kung ano ang tama at mali.
1: Naku, kasi kailangan bumalik si Caliodi sa atin. Ang dami natin pag-uusapan.
2: Oo.
1: May labor laws pa.
2: Saka legislated wage hike. Bakit di umuusan?
0: Oo. Oo. Oo. Hindi ba, hindi ma mailarga-larga. Sana nasa Senate na dapat eh, di ba?
1: Oo.
0: Okay na eh. Oo, naharang pa rin. Ano? Hindi ko lang alam kung nag-usap yung Congress at saka yung Senate na mag-away tayo para matapos yung 19th Congress nang hindi na ipapasa.
1: Ang masakit pa dito, yung mga balita ng pagnanakaw na bilyon-bilyon-bilyon-bilyon.
0: Iyon ang masakit.
1: Imbis na ibigay na lang sa mga
0: ano ba yun? Mali-maleta.
1: Yun ang... So hindi ko kayo inuurot, ha? Baka sumali kayo sa rally. Okay.
0: Wala ko, ipihit mo na yung usapan.
1: Hindi po. Baka ma-inciting to ano
0: ayun,
1: ako.
0: Okay.
1: Inciting to reklamo. Maraming salamat po sa inyong oras. Buklura ng mga manggagawang Filipino chairperson, Caliodi de Guzman. Thank you po.
0: Thank you, Ren. Thank you.
1: At manatiling nakatutok.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: mainit pa rin pinag-uusapan ang issue ng pagbaban ng paggamit ng cellphone o social media sa mga kabataan. Sabi kasi ng ilan, nagdudulot ng masamang impluwensya sa mga menor de edad ang labis na paggamit nito.
1: So, particular po dyan yung ano ha, yung usaping video games at social media na nagdudulot daw ng pagiging marahas. Okay, nang tanungin namin ng taong bayan, ang sabi nila?
2: Kung merong kasalukuyang grave threat or merong kagaya sa status ko natin ngayon, merong influence, siguro discretion ng school kung ibaban nila ito. Kasi parang sa baril lang din yan eh. Yung mismong weapon o yung mismong gadget ay hindi masama. Nasa uri ng paggamit yung nagiging kasamaan nito at dun sa paraan ng paggamit. Ngayon, kung i-generalize natin na ipagbabawal sa lahat ng pamantasan o school yung paggamit ng gadget, parang napaka-counterproductive niya kasi sa kasalukuyan, ginagamit siya for research, ginagamit siya for instant access sa internet. So I think dun sa part ng pagbabawal ng gadget ay mas malalim pang pag-aaral.
3: Nakadepende yan sa paggamit. Kasi ang gadgets, nagagamit din yan sa pagtuturo ng mga teachers at ng mga estudyante. Makatutulong yun sa kanila for educational purposes. Pero pag hindi na-monitor at na-disiplina ng teacher yung paggamit ng gadgets sa classroom, hindi ito makatutulong sa mga estudyante at makasasama pa ito.
4: Masamang epekto kasi una-una napapabayaan din yung pag-aaral dahil sa cellphone. Tapos masamang ano yung nakukuha ng mga bata doon sa cellphone, hindi lahat mabuti. May mabuting na dudulot pero mas ano yung nagiging ang balik nagiging masama.
5: Hindi naman so ganoon ba na ano kasi nga gamit din yun sa school. Kailangan may limitation. Hindi katulad na sige katulad niya di ba na nagagamit sa kasamaan. Alam mo na may mga bata ngayon kahit babae lalaki nakakagawa ng di ba? Hindi ano yun.
6: Pwede rin iba na yung mga cellphone. Dito na lang sa bahay nila maggamit ang cellphone. Dahil mahirap eh. Pagka gumagamit sila ng cellphone sa loob ng eskwelahan, hindi sila makaka-focus sa teacher nila. Kasi muunahin nila yung cellphone. Kaya gusto ko, may iba na rin yun.
1: Ang tatalino ng mga nanay.
0: Mabuti pa sila.
1: Mabuti pa sila. Eh, para naman sagutin ang mga tanong natin, nasa linya ngayon, ano kaya ang sabi naman ng President ng Alliance of Concerned Teachers, Ruby Bernardo. Good morning po. Welcome to Memo.
7: Good morning, Ms. Karina, Sir Willard, sa lahat po lang nakikinig sa inyong programa.
0: Morning, ma'am.
1: Alam po ninyo, kung ako ang tatanungin, nanay ako, talagang dapat hindi dalhin ang cellphone. Kasi we're not talking about the social media ban on minors, no? Ang pinag-uusapan po, should children bring cell phones to school? Or dapat bang payagan? Ano po ang inyong posisyon dyan?
7: Sa Alliance of Concerned Teachers po, actually, ngayon nga po ay meron ng existing DepEd order na sinasabi po na talagang pinagbabawal na, no? Ito pong paggamit ng cellphone at other portable electronic devices dun sa ating mga learners. Hindi lang po sa learners, kahit po dito sa ating mga personnel sa loob po ng mga eskwelahan during the instructional period, no? Magkakaroon lang ng mga exemption, halimbawa for academic purposes na pwedeng gamitin doon sa mismong pagtuturo yung mga gadgets na ito.

0: dito, no? Kaya lang, sabi nga namin, hindi ito talaga yung tunay na solusyon eh. Kasi halimbawa po, sa loob talaga ng mga eskwelahan natin, hindi naman talaga natin pwedeng totally iban dahil nga sa mga schools natin, wala tayong mga existing learning materials. Kaya yung mga teachers natin, napipilitan din talaga na ipagamit, no, yung mga cellphone. Kasi yan yung meron sila. Kapag ka nagtuturo kami, may kailangang ipabasa, di yan din yung aming ginagamit, no? Kaya while, no, tinitignan natin na magandang inisyatiba rin po yung ganitong mga efforts, importante na yung suporta dun sa ating mga teachers ay naroon, no? Kasi halimbawa, kung uugatin natin, bakit ba napupunta, no, sa ganyang sitwasyon, no, yung ating mga estudyante, bakit meron nga ang culture of violence sa loob ng eskwela. Bullying yung isa sa mga tinuturong dahilan. Dahil din yan talaga dun sa mga kakulangan ng ating mga guidance counselor. For example, yung school natin overcrowding talaga. Kaya nahihirapan din po kaming i-determine yung mga red flags na pagdating dun sa bullying. So, marami pang mga pwedeng tignan dito sa pag-uugat natin ng problema.
1: Pero, okay. Pero yung, let's differentiate, ano, yung pangangailangan ng mga guro for instructional purposes. Dapat talaga mabigyan po kayo ng ano. Sa mga private schools, kasi I saw it in the school of my child, meron po talaga silang screen doon na yung teacher po ang may tangan para siguradong instructional lang ang paggagamitan ng screen time. Pero yung pagdadala po ng mga cellphone o gadgets ng mga bata sa school, nabanggit po ninyo kanina na you are in the process already of banning it. Ano po ang inyong hakbang?
0: Yes, opo. No, yung Department of Education po, manilabas silang DepEd Order Number 6 sales of 2026, kung saan kasama nga po dito yung pagbabawal ng cellphone at other portable electronic devices doon sa ating mga eskwelahan. Kaya nga lang po, yun nga po, talagang ano eh, walang mga libro. Kaya yan ang nagiging, kumbaga, nagtutulak para magamit pa yung mga cellphone. Pero kung kami po yung tatanungin, okay nga naman talaga, no, na walang cellphone sa mga schools natin.
1: Opo, kasi sana kung yun lang ang laman ng gadget eh, o kaya pantawag lang sa emergency eh, pero during break time or pag hindi nakatingin ng teacher, ayun, nag-i-scroll at kung ano-ano ang tinitingnan. Tama rin yung sinabi ni ano, no, Mayor ng sa Cebu.
2: Oo.
1: Na imbis na magkaroon ng mga tunay na kaibigan at komunikasyon sa kaklase, ang friends ay nasa Facebook. Ayun, kahit nasa loob ng eskwelahan. So, matutupad na po ito. Kailan po ang implementation?
0: Actually, dapat sa pagbubukas pa lang ng klase, last June 8 ay naipatupad na ito.
1: Both private and public.
0: Opo, parehas po yan. Public at private natin, no? Mm-mm. Kaya nananawagan din talaga kami, Miss Corina, sa DepEd, no? Na ilabas na yung kanilang mga learning materials. Para nang sa ganun ay ma-implement namin ito totally, no, sa mga schools natin.
2: Teacher Ruby, ang mga learning materials, syempre kasama dito ang libro. Ano pa ho?
0: Yan, yun, kasama po yan yung mga libro natin. Kasi ngayon po, wala talaga, no, na nagagamit yung mga teachers natin at saka students. Kasama po dyan yung pag-provide din yung kailangan namin sa mga classroom. Nabanggit nyo po yung mga television, yung mga projectors at iba pa kasi abonado pa ang teacher, no, pagdating diyan. At syempre yung pagbabawas din, no, ng ating teacher student ratio. Sinasabi rin po kasi ng EDCOM 2 na may epekto yung overcrowding natin sa mga schools doon sa bullying.
2: Ano ho ang maire-recommenda niyo pa ho sa ACT para epektibo hong matugunan at mabalanse itong need to kumbaga use technology para matuto ang mga bata nang hindi na i-expose sila sa mga dangers o panganib ng internet?
0: Ang isa po doon sa mga nare-recommend natin talaga ay yung paglalaan talaga ng budget doon sa mga existing nakakulangan natin. Kasi halimbawa po sa mga schools natin ngayon, malaki talaga yung bilang, no, ng mga student natin sa loob ng mga classroom. So nahihirapan po talaga kami, no, na tukuyin halimbawa yung mga student natin na meron ng mga problema, yung mga red flags halimbawa, no, doon sa mga bullying incident natin. hindi namin makita, no, yung

0: For example, no, para pakinggan halimbawa yung mga estudyante natin, no, na kailangan ng support, no? Kulang yung ating guidance counselors, no? Ngayon po, alam niyo po ang ratio ng guidance counselor natin at saka student, 1:14,300, no? Wow. Kasi kulang na kulang talaga.
1: Wow.
2: Loaded na sa trabaho ang mga teacher, sinasabi ni Ma'am Ruby, no? Kaya hindi nila mababantayan talaga ng totally ang mga estudyante. Kung gano'n na, no, ma'am. Maraming salamat po ha sa inyong oras. Alliance of Concerned Teachers, President Ruby Bernardo.
0: Salamat po.
1: 1:14,000? Wow. Ang dami natin kailangan tanungin kay Secretary Angara. Ang hirap lang niya maimbitaan, no?
2: Paano nila natutugunan itong kakulangan ng guidance counselors?
1: Ang dami pag-uusapan. Eh, batas na ba, sabi niya, na dapat na-implement na daw dati pa yung cellphone ban
2: Merong
1: in schools.
2: Prevailing policy na DepEd Order No. 6.
1: So ewan ko ba sa bansang ito? Ano ba nangyayari sa ano sa rally?
2: Eto, may panibagong grupo nga na dumating sa Liwasang Bonifacio naman sa Maynila ngayong umaga. Kumuha tayo ng update mula kay Andrea Salve. Andrea, anong balita dyan? Nandyan din daw si Batangas Congressman Leandro Leviste?
3: Willard, nasa 500 umayong constituents ng Batangas 1st District ang dito nagpalipas ng gabi sa Liwasang Bonifacio para makiisa sa ikinakasang rally ng Iglesia ni Cristo. Anila, suportado nila ang panawagan laban sa korupsyon pero pitpit din nila ang mensaheng tanggalin na ang value-added tax o VAT. Nagkaroon sila ng maikling programa ngayong umaga na pinaunlakan din ng kanilang congressman na si Congressman Leandro Leviste. Nakikiisa raw siya sa mga panawagan ng kanyang constituents pero dahil nga kasabay din ng protesta ang pagtutol sa nakaumang na pagsasamba ng plunder charges laban kay Senator Rodante Marcoleta, amin din tinanong kung ano ang kanyang pananaw dito.
4: Yung focus sa mga investigasyon ng national na pamahalaan ay hindi yung mga nakikita ng mga ordinaryong mamamayan na pinakamalalaking mga dapat maging focus nila. Some are not being held to account when what we're demanding is true and not selective justice.
3: Umalis din naman agad si Congressman Leviste Willard at siya raw ay pupunta pa sa second day ng INC rally sa EDSA. Maghahati rin daw itong constituents ng Batangas 1st District. Yung iba sa kanila, tatawid din sa EDSA habang yung iba ay mananatili raw dito. Sa ngayon, pinag-uusapan pa nila yung kanilang mga susunod na hakbang para matiyak na mananatiling organisado yung kanilang grupo. Ayon sa isa sa mga organizer, marami pa raw ang paparating at kung matatapos na ang rally ng INC ay posibleng disanin na rin nila ang Liwasang Bonifacio ngayong araw. Yan muna ang latest mula dito sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Balik sa'yo, Willard.
2: Maraming salamat sa iyo, Andrea Salve, nag-uulat mula sa Liwasang Bonifacio.
1: At bagamat generally peaceful ang ikalawang araw ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA White Plains, ay hindi nawalang ilang sandali ng tensyon kaninang umaga. Ito'y matapos po na personal na makipag-usap si NCRPO Chief Anthony Abirin sa mga sakay ng isang bus na nagdudulot ng bottleneck sa EDSA Northbound. Ito yata'y nakanguso, ano? Kanina. On the line ngayon, Joash Malimban mula sa EDSA White Plains. Aling bus ito, Joash?
5: Good morning, Corina at Willard. Ito nga yung bus na nakalawit doon sa may EDSA kaninang umaga. Nagsimula na muli yung programa sa may EDSA White Plains marking the second day ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Generally peaceful ito, Corina at Willard, pero mistulang tumaas yung tensyon kanina sa isang bahagi ng protest area. Kita kasi na kinausap ni NCRPO Chief Anthony Abirin, yung isa sa mga tao sa loob ng bus na nakalawit doon sa may EDSA. Isa't kalahating lane kasi yung naharangan ito at nagkukos ng bottleneck sa EDSA northbound na siya namang nagsasani ng matinding traffic. Ayon kay Abirin, naresolba na raw yung usapan at hinihintay na lang kanina yung may hawak ng susi para maisaayos yung posisyon ng bus. Pero sakaling hindi madaan sa paulit-ulit na usapan, handa raw sila nahatakin ito para mabuksan yung isang lane para sa mga motoristang dumadaan sa EDSA. Siguro mga 15 minutes after nung usapan, muling dumami yung tao dun sa parte na may bus kasi pumunta uli si Chief Abirin. Tapos may dumating na towing truck. Maya-maya, sumigaw yung ilang organizers na okay na raw, nagkausap na raw sila. At aalisin na raw nung INC, mga INC members yung bus para wala ng gulo. Sa kasalukuyan, iniatras na nila yung naturang bus, freeing at least 3 lanes doon sa may EDSA White Plains at maaari ng daanan ng mga motorista. Kakaunti pa yung mga tao kumpara kahapon at may mga nakahiga pa doon sa mga banig, sa mga karton, sa ilalim ng mga tent kanina nung dumating tayo ng mga alas 7 ng umaga. Tuloy-tuloy yung pagpapatugtog doon sa mga jingle, sa malalaking sound systems, meron din mga performance. At maraming mga naka-standby ng mga pulis at mga tauhan ng PCG dito sa may EDSA Shrine. Maraming basura doon sa mga kalsada na nadatnan natin, pero marami rin yung naglilinis tuloy-tuloy doon sa mga nagkakalat na basura doon. At may mga nakatambak na mga trash bags na doon nila kinukumpol sa tapat ng EDSA Shrine. Quick naman, Corina at Willard, bago mag-alas 7, light to moderate pa yung daloy ng mga sasakyan, pero paulit-ulit itong bumibigat, tuwing nagkukumpulan yung mga tao doon sa ilid ng EDSA, lalo na bago i-atras itong bus bottleneck doon sa may EDSA northbound. So far, wala pang latest update yung QCPD doon sa numero ng mga malo dito sa may EDSA White Plains, pero kanina mga 5 a.m, around 4,000 people na raw yung naitala dito sa lugar sa pagsimula ng second day ng protesta ng Iglesia ni Cristo. Yun lamang ang latest dito sa may EDSA White Plains. Balik sa inyo, Corina at Willard.
2: Ay, salamat. At least may good news naman para sa mga motorista. Umatras na yung bus at magaan na nakakadaloy na yung mga motorista
1: dyan. Well, pasalamatan natin ang iglesia na, kasi yung bus hindi naman naandar yan ng mag-isa, no? Pasalamatan natin yung iglesia na umaayon sila sa panuntunan ng batas, because after all, we are a nation of laws and not of men. So, i-memo na yan, di ba? A nation of laws and not of men. Pero ako sang-ayon ako natanggalin ng VAT, ha? Ayaw mo ba yun? Ang laki ng VAT, ha? Di ba? Gusto natin yun. 12%? Eh, kung mapupunta lang naman sa mga kontraktor, eh, huwag na lang tayo magbayad ng VAT. Hindi ba?
2: Ang bayad ko sa kuryente yan.
1: Correct, oo. Pagdating naman po sa mga cellphone sa eskwelahan, DepEd, bakit po hindi ninyo alam na meron na palang ano?
6: Order
1: na bawal ang mga cellphone sa eskwelahan? I-memo na po yan. Sa lahat po ng mga public at private school, hindi ba? At dapat lang talagang managot ang mga may tanga ng baril na nakukuha po ng mga menor de edad sa inyo pong mga eskaparate. Ano po? So, kasuhan na yan, in-memo na yan. At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
1: Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio 1494, Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. Ako si Corina Sanchez Rojas.
2: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, good morning po. Ito ang Memo 947.

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Sangkatutak ng mga pulis pa rin ang nagbabantay sa kahabaan ng Mindjola, Recto Avenue at Ayala Bridge. Nakilatag pa rin ang mga barbed wire sa lahat ng bukana ng bawat kalsada dito. Maging ang mga container van ay nakabalandra pa rin sa mga kalsada. Ang naperwisyo dito ay yung mga pedestrian na walang choice kundi maglakad na lang. Pero ayon sa kanila, sanay naman na raw sila sa ganitong sistema dahil madalas naman raw talagang itong nangyayari sa paligid ng palasyo. May kanina nga tinanong ko rin ng ilang mga otoridad na nandito ngayon kung hanggang kailan ba itong mga ibinalandra nila sa mga kalsada. Ayon sa kanila, may hanggang sa ngayon daw ay wala silang detalyo impormasyon kung kailan raw nila itong pwedeng alisin. Ang sinasabi ng ilang mga nakausap ko, may na posibleng hanggat nagpapatuloy nga no, yung nangyayaring protesta doon sa EDSA ay mananatiling sarado ang mga lugar dito sa Manila, kabilang itong Mindjola, Recto Avenue at yung Ayala Bridge. May detalye din tayo nakuha no, na naging suspended o sinuspende ang klase sa mga paaralan sa paligid ng Recto Avenue. Pero hanggang sa ngayon, Mami, may ilang tayo mga estudyante ang nakikita dito sa ngayon. May.
1: Ay saya kung wala namang inaasahang protesta dyan, bakit daw nananatiling mahigpit ang seguridad sa lugar?
0: May ang sinasabi sa atin kahapon ng MPD, no, ang dahilan kaya mahigpit ang seguridad dito, particular na nga dito sa Mindjola, ay dahil nga malapit ito sa Malacañang. Dahil nga medyo may protesta, may malaki ang protesta ang nangyayari doon sa EDSA. Iniiwasan din natin na magkaroon ng gulo sa around the vicinity ng palasyo, dahil particular dito sa Mindjola, dahil nga ilang metro lamang ang layo nito sa palasyo. May.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Mindjola. And that's the news this hour. I'm Mai Rodriguez. The next update comes your way at 11:50. Stay tuned to the Billionaire News Channel.

Magandang umaga mga kababayan. Live po tayo ngayon sa Mellow 947 DFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at BWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas at eto na po. Dito na po tayo sa usapang totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Ano nga ba ang naging hakbang ng MMDA at paano nito binalanse ang karapatan ng mga nagrarally on one hand at ang kapakanan naman ng mga motorista at commuters on the other? Makakausap po natin ngayon si MMDA General Manager Nicolas Torre III. GM, magandang araw po at salamat sa inyong oras.
1: Good morning, ma'am. Good morning, Sir Willard, Ma'am Corina. At good morning sa inyo mga tagapakinig at tagapanood.
2: Good morning.
0: Nabanggit po ninyo unang-una, bakit ninyo sinabi na no permit, no coordination ang naging sitwasyon sa INC rally? Ano po ba yung normal na proseso bago magkaroon ng ganitong kalaking pagtitipon na papayagan ng gobyerno?
1: Ang mga pagtitipon kasing ganyan ay covered ng BP 880. May batas tayo dyan na nagre-require na ang mga ganyang mga assemblies ay kailangan may prior coordination at may permit na hihilingin sa local government unit na nakakasakop ng lugar kung saan ina-expect ang pagtitipon.
0: Mm-hmm. Kayo rin po ba nagulat?
1: Sa personal, may mga information kasi tayo na nakikita at may mga indicators tayong nakita agad madaling araw pa lang. Kaya sinound natin ang alarm. Kaya tayo nakapag-mobilize sa MMDA.
0: Ayun.
1: Ng ating mga tauhan.
0: But are you authorized to arrest kung sakaling meron pong pagtitipon at pagkatapos po ay walang permit?
1: Law enforcement po kasi talaga, ito naman kasi ang response ay whole of government approach. Hindi lang naman MMDA ang nandyan sa kalsada at hindi naman MMDA ang gobyerno. Meron tayo iba pang mga nakatoka at mga at may mga agencies talaga na naatasan ng iba-ibang mga trabaho at ang pag-aaresto ay nasa law enforcement po yan. Kaya kino-coordinate natin sa law enforcement kung ano man ang mga sa tingin natin ay mga paglabag na pwedeng magkaroon ng intervention including ng arrest.
2: So GM Nick, ano na ho ang ginawa ng MMDA kahapon at ngayon para mabalanse itong karapatan at yung kapakanan naman ng mga motorista at commuters?
1: Ang MMDA naman kasi is always talagang nirerespeto natin ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga saloobin. Pero siyempre binabalanse rin natin ang karapatan ng iba pang mga mamamayan at mga especially yung mga gumagamit ng ating mga lansangan na magkaroon naman ng unimpeded access at unhampered mobility para naman magawa nila ang mga dapat nilang gawin nasa kanilang mga interest naman sa kanilang buhay.
2: Tama nga ba, GM, na may mga natikitan ho at may mga mahuhuli gamit ang NCAP ng MMDA?
1: Kahapon po, yun po ang ating ginawa. May mga tinikitan tayo, may mga tinaw, at may mga na-NCAP tayo. Nirecord naman natin lahat ng yun.
0: Uy, ipaliwanag nyo yung NCAP.
2: Non-contact apprehension policy. Ayun. Na ipinatutupad sa EDSA.
0: Paano yun? Apprehended pero no contact? How do you do that?
2: Dahil namomonitor sa camera, ano po, GM?
1: Ongoing naman yan, Ma'am Corina. Siguro hindi pa na, hindi nyo na papansin ng NCAP kasi hindi naman kayo napapadalahan ng notice of violation kasi hindi kayo naka-seatbelt, hindi kayo nagsi-cellphone sa...
0: Yes, I'm very compliant with the law.
1: Hindi kayo gumagamit ng busway. Kasi yan ang mga pinaka-common at saka hindi kayo lumalabas pag color coding. Pero yan ang pinaka-common kasi ng mga violations ng ating no-contact apprehension policy. Diyan sa ating mga lansangan, may makikita kayo diyan ng mga cameras na may mga flash na kumikislap-kislap. Yan po, mga AI camera ho yan, nagkumukuha ng pictures pag may ma-detect ang AI na violation. Gaya nga ng hindi ka naka-seatbelt, nagsi-cellphone ka, naka-color coding ka, nababasa ng computer ang iyong plate number na bawal sa araw na yan, mag-trigger yan. At pagkatapos dumaan ka sa busway, may swerving ka, mga ganon. And then after a few weeks, makakatanggap ka ng notice of violation. Meron namang kwan yan, meron namang paraan para ma-check yan sa ating myhulika.ph.
0: Okay.
1: Myhulika.mmda.ph.
0: Opo. Siguro madali yung no contact if they're inside a vehicle, no? In this case, mga katawan lang talaga nila ang bumalandra doon. Paano po yun? Ang dami nila. Paano po itong, how do you intend to handle like a mass protest like that? Na lahat po sila in violation.
1: Yan naman po ay aside from being a traffic violation, more than being a traffic violation, it is a situation na may batas na kumukover, which is particularly nga yung BP 880. So it will be a law enforcement concern already, kaya kino-coordinate closely sa ating mga police authorities.
0: Okay, so mayroon po bang naging, sa inyong monitoring, ano po ang pinakamalaking epekto ng rally sa EDSA at sa mga alternatibong ruta?
1: Nagkaroon po tayo ng pagbigat ng trapiko kahapon at talagang hindi lang pagbigat, kundi nagsarado talaga ang trapiko natin at yung EDSA ay umabot ng mga 4-5 oras na may mga na-stranded doon. Kaya sa ngayon, ginagawa natin ang paraan na huwag sana mangyari uli yun. Kaya may inopen tayo na 3 lanes sa northbound.
0: So sino po ang nag-issue ng permit today? Local government?
1: Opo. Ang issue naman, ang permit naman kasi ay ini-issue ng local government. And in this case, Quezon City, dahil yun ang nakakasakop ng People Power Monument.
0: Okay, so ano po yun? Ano po yung pagkakaalam ninyo? Binigyan po sila ng permit kahit hindi sila nag-a-apply? Because I think... Yes.
1: Nag-apply naman po. So, nag-usap-usap kahapon, nag-apply, emergency application, and then binigyan sila ng permit na hanggang from 8 to 8 po ang coverage nun.
0: Ah, okay. So, meron naman palang application. Yung nag-apply po sila. Pero kahapon lang po sila nag-apply.
1: Opo. Nagkaroon ng dialogue at nagkaroon ng mga pirmahan. May mga... Tuloy, andyan sa social media ang copy nung pinag-usapan at ang dokumento. Lumabas na po sa social media. Nirelease naman nila sa social media yun.
0: Opo. So,
2: GM Nick, dun nga dun sa permit na binigay ay nakalagay ay sa hakop lang ng permit ay yung White Plains hanggang Temple Drive at walang banggit doon sa northbound lane ng EDSA. Paano po yun? Pagbibigyan na lang ho ba yung grupo na i-occupy yung certain lanes or certain parts ng EDSA?
1: So, sa permit talaga, ang maliwanag is walang tao dapat sa EDSA. At wala po dapat parking na magpa-park na mga sasakyan sa EDSA. Yun po ang usapan doon. At we are hoping also na siyempre, yan ay usapan at nagkapirmahan, abogado ng Iglesia ni Cristo ang pumirma doon. At may mga nag-represent sa kanila na mga part ng sanggunian. Kaya we are hoping na sila ay, they will keep up their end of the bargain, end of the expected actions from their end based doon sa kasunduan na yun.
2: Oh, kasi doon ho, kasi sa live na kuha natin, Corina, GM Nick, sa EDSA, merong isang bus doon, nakasapaw pa yung uso ng isang bus sa isang lane ng EDSA. Ano ang gagawin ng MMDA dito, sir?
1: Yun nga, ang isang pinag-uusapan ngayon. Nene-negotiate, tinitingnan ko nga rito sa ating monitor, at hanggang ngayon, dumadami ang tao doon sa harap, at may police, binibigyan natin sa PNP kasi ang negotiations na yan eh. Tinitingnan natin sa ground commander, hindi pa natin na-identify kung sino ang kanilang kausap dyan na sa side naman ng Iglesia ni Cristo. Pero sa PNP, meron na tayong pinadala dyan na commander.
0: At, bakit parang sinadya? Parang sinadya, ano? Parang kasi may barikada na eh. Mm-hmm. Ano yung tinanggal nila yung barikada at pinilit nilang inguso yung bus?
2: Ang laking bagay.
1: Kahapon yan, dalawang lane kasi ang open lang dyan sa barikada. Mm-hmm. Ngayong araw na to, inopen natin ng 3 lane ang barikada, inusog natin, kaya lumabas ang uso ngayon. Kahapon pa pinapakiusap yan na tanggalin yung bus na yan kasi talaga namang hindi siya dapat nandyan eh.
2: Mm-hmm. At ang laking bagay niyan eh.
0: Oo, isang lane, yung isang bagay na ganyan. Parang ano, parang road accident, di ba? Isang kotse lang ang matenga sa isang lane.
2: Damay na,
0: ang laki na ng traffic na mangyayari. Mm. Lalo may mga tao pa. Oo. So may plano po ba ang MMDA na makipagpulong po sa mga organizers ng malalaking religious at civic groups para maiwasan po yung ganitong sitwasyon sa susunod?
1: Alam niyo po, noong Sunday naman, may gumawa rin naman ng paggalaw na katulad yan, pero hindi naman nagkaroon umabot sa ganitong massive disruption ng, at pagkaabala ng publiko. Mm-hmm. Kaya sa atin naman, sana yung lahat ng mga may hinaing sa gobyerno, may paraan po ng paglalabas ng inyong mga hinaing at may batas po na nagko-cover yan. Sana isundin na lang natin.
0: Ayun, okay. So, yung inyo pong mensahe sa lahat po ng mga magsasagawa ng malalaking pagtitipon sa Metro Manila?
1: Sa atin sana, sa ating mga kababayan, Pilipino tayo lahat. lahat tayo ay under sa isang konstitusyon lamang. At alam natin na may pagkakaiba-iba tayo. The Philippines is composed of 7,100 islands with more than 100 languages and ethnicities. Pero hindi dapat na maging basihan yan para tayo ay magkawatak-watak. Bagkus, dapat ang pagkakaiba na yan, diyan natin hugutin ang lakas ng ating pagkakaisa. Sapagkat kahit na magkakaiba-iba tayo, bawat isa ay pwede makapag-contribute ng doon sa kanyang uniqueness na yon para sa national good, sa common good ng sambayan ng Pilipino. Kaya sana ngayon, gawin lang na within the bounds of the law ang lahat ng pagpapahayag ng mga saloobin natin para ang palagi nating tandaan ang national interest at ang kabutihan para sa mas nakararaming Pilipino.
0: Okay, sir, dyan lamang po kayo ha, kasi meron po tayong mga phoned-in questions para po sa inyo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang memo.

Tumako naman po tayo, ano po, sa usapin ng responsible gun ownership. Kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayong umaga. Thank you so much for your time, of MMDA General Manager Nick Torre. Bilang former PNP Chief, ilan po ang baril po ninyo? Ilan po ang maximum na dapat po ay...

0: lisensyado po kayo na tanganan?
1: Ang pag-aari kasi ng baril ay depende sa type ng lisensya mo. Type 1, type 2, type 3, like that. So, may pag marami na ang baril mo, ang pinakamataas dyan is type 5 na yung mga gun collectors na pwede nang kahit na ano ang gaano karami ang baril mo dahil part ka na ng gun collectors or hobbyist ay pwede ka nang mag-possess ng maraming baril. Pero may requirement yan na talagang ang lisensya mo bago mabigyan ng lisensya yan ay kailangan kang makakuha ng ma-inspect ang bahay mo, meron kang vault.
0: Okay. So, medyo matindi po yung proseso rin dapat niyan, hindi po ba? Ano po ba yung 1, 2, 3 dyan? If you want to possess a firearm, definitely, kung ikaw ay, like in the case of these two children, yung nakuha yung baril doon sa kanyang tito na si Kyo, at yung isa naman sa tita niya na police woman, no? Ano po ba yung 1, 2, 3 doon po sa pagtangan? Kung ikaw ba ay security guard at saka, well, police woman, automatic you are issued a gun, a weapon.
1: May requirement po na, may requirement ang batas na naka-spell out sa mga regulations na ini-implement ng FEO, PNP FEO, regarding sa gun ownership. Kasama rito yung, nandiyan naman sa website ng FEO ang mga requirements, pero ang maalala natin kaagad dyan na hindi talaga mawala dyan, drug test at neuropsychological test. Okay? So marami dyan mga iba pang administratibo like yung income tax return mo, yung part to show that you are you have this financial capability na makabili ng baril, and et cetera, et cetera. Pero ang pinaka mainstay talaga dyan is yung neuropsychological examination na kailan mo ipasa mo, na kailan stable ka, hindi ka buang, at hindi ka wala kang violent tendencies. At pagkatapos, merong drug test na hindi ka gumagamit ng illegal na droga na maka-apekto naman sa sanity, sa pag-iisip ng tao.
0: Hindi tayo pwede, Willard.
2: Dahil?
0: Hindi daw pwedeng buang. Okay. Yeah. Sir.
2: Inom na lang tayo ng gamot para kapag ka nag-test, medyo okay ka.
0: Medyo okay tayo. Okay, pero sir, what are the responsibilities of a gun owner? Hindi po ba, kasi natanganan po ng mga minor de edad eh, nakita nila kung saan po tinatago, loaded pa. So ano po, kasama po ba yun sa briefing sa lahat po ng mga i-issuehan ng baril, how they should responsibly set aside or hide their weapon?
1: Alam niyo ma'am, yung numero uno talaga diyan, kasi ang gun owner kasi, bago ibigay yung LTAP, meron kasi yung gun safety seminar eh. So, hanggang sa gun safety seminar, itinuturo na lahat ng yan. Yung paano ang mismong pag-consider sa baril na safe gun handling. Pero more than anything else, unang-una talaga kasi dyan, strict safekeeping ang unang-unang guidance sa mga gun owners. Dapat ang mga baril ay always stored, locked up, under lock and key talaga yan, unloaded. And separated pa nga ang ammunition at saka yung mismong baril ay separated ang container dapat niyan ng baril at saka ng bala.
0: Oh.
1: Yun talaga ang dyan. Yun okay. Talaga ang numero uno diyan.
2: Pero GM, may balita rin na tinuruan daw nung tita na pulis yung kanyang pamangkin na nasa likod nung Tacloban school shooting. Paano naman pagdating sa pagtuturo ng pamamaril? Ito ba ay basta-basta lang ginagawa?
1: Yun. Yung gun handling naman kasi, may sport talaga tayo na ang shooting sports natin dito sa Pilipinas ay malaking industriya yan. At ako ay isang miyembro rin yan for transparency purposes, ano? Transparency declaration. Miyembro ako dyan ng shooting sports. And isa sa mga mainstay na talagang itinuturo dyan is responsible gun ownership, responsible gun hunting. Kaya pag miyembro ka niyan, And expected nga, lalo na sa ating

0: magkaroon ng law enforcement na lisensyadong mga gun owners. Isa yan sa mga itinuturo sa atin at yan ay talagang dapat nire-respeto, huwag na hindi kinakalimutan dahil ang lahat ng yan ay may kaakibat ng mga responsibilidad na pwede kang mag-incur ng criminal and civil liabilities pag hindi mo sinunod.
1: So you agree, sir, na dapat may pananagutan po yung mga adults, yung secure at saka yung policewoman dahil tinuruan ang isang menor de edad. I guess in a gun society or in a shooting sport, kasama po ba ang mga minor doon sa shooting sport?
0: Sa shooting sport kasi may mga minors talaga diyan, may category nga yung junior category, mga minors ang mga yan eh, mga bata talaga yan eh. Pero they are all doing all of those things under the very strict guidance of adults. At right. Yun may mga guidelines talaga yon. Hindi sila pwedeng maging licensed gun owner. They can only handle their firearms in an authorized shooting range under the strict guidance of gun safety instructors or their parents or the qualified adults na talagang maniguro na itong baril na ito ay hanggang dyan lang for sport only, hindi pwedeng ilabas at gamitin sa defense purposes. Hindi pwede ang mga minors na magkaroon ng defense purposes.
1: So last question, kayo po ay sang-ayon na managot yung mga may-ari ng mga baril na ito na ginamit ng dalawang estudyante?
0: Meron naman kasing existing na mga batas dyan eh. Ang sinasabi nga, no, naging usap-usapan yan at naging debate yan in the past few weeks dahil dun sa mga nangyayari mga shooting. No? Totoo yun na ang firearms owner can does not automatically face liability on that, but they can face liability, criminal liabilities. Dahil sa mga pag may nangyaring shooting or krimen na ginamit ang kanilang baril. Number one dyan, ang criminal negligence. Kaya pag may isang minor, gaya nung nangyari sa Tacloban or an authorized person na nakagain ng access ng kanilang baril at nagamit nga sa isang krimen, Article 365, the revised penal code, may apply. And of course, yung R8-10591, yung ating gun laws, talagang meron ding nakasaad doon na mababiolate nila, which is letting an authorized person use or access their firearms, which is a violation of this 10591.
2: All right. Maraming salamat po, sir, sa inyong oras, MMDA General Manager Nicolas Torre III.
1: Good morning po.
0: Maraming salamat din, sir. Maraming salamat, ma'am.
1: At matapos po ang makabuluhang usapan, oras na para tingnan natin ang nakasulat sa memo ng social media. Ito po yung ating pagkokomento sa ating mga live stream at Facebook para malaman dapat nga bang managot ang may-ari ng baril kung ito ay ginamit sa maling paraan. Nang tanungin natin online, ang sabi nila, Samuel Canua Sato, when you own it, it's their responsibility and accountability. Tama naman.
2: Oo.
1: Kasi bakit loaded? Di ba meron pang bala?
2: Ito yung mga instance na talagang dapat pairalin yung common sense, no?
1: Right.
2: Oo. Kasi,
1: and, oo. Tsaka dapat kasuhan na nila.
2: Oo.
1: Oo.
2: Para madala naman yung iba
1: pang
2: gun owners.
1: Oo.
2: Sabi naman ni Rodolfo Barreto, depending on how it was used in a crime, I know some people whose firearms were stolen while parked in a mall, in a gas station, in the tollway, with PTCOR pa, but not allowed to bring a firearm to eat in the restaurant.
1: Kaya nga sa pagkakataon pong ito, hindi naman natin alam ano, ang mga sirkumstansya. Paano nakuha ng mga batang yan yung firearm? Hindi natin masabi kung ano ba talaga, inakyat ba nila yan sa bubong? O sinira ba nila yung vault noong tita at yung tito na si Q? So I guess it has to be tried. That's why, for me, they should start already the investigation.
2: Oo.
1: Para malaman natin ano ang mga sirkumstansya. At kung talagang may pananagutan, kailangan talaga nilang harapin ang batas. Sabi naman,

0: krimen, yes. Pero kung matanda na at may sapat ng utak, no.
1: Hmm. Hindi rin eh, di ba? I think ang pinag-u, of course, you know, everybody's entitled to their opinion. We respect that. Pero yung sasabihin mo na kung may edad na, nakuha rin yung baril mo at ginamit sa kasamaan, that is still the responsibility of the owner.
0: Nung adult, no? Well,
1: not only the adult. Kasi ang sinasabi niya, kung hindi na minor de edad ang nakakuha ng baril, eh wala naman siyang lisensya. Kailangan lisensyado ka at rehistrado ka na shooter or member of the... Para matanganan mo ang isang deadly weapon.
0: Oh. Sabi naman ni Maria Andrea Diacosta, Tangoan, dapat lang dahil maliring turuan ang mga bata na gumamit ng baril.
1: Ayun. So, nag-qualify naman kanina si GM Torre na kung kasama sa sports, eh pwede. Eh ito, in this case, hindi naman. Pati yun dun sa sikyo. Okay? So, yan po mga kaibigan, ang sabi ng ating mga kababayan. Samantala, magbabalik ang memo.
2: It's your noontime ritual, your favorite fix. We've got the hottest headlines, boldest opinions, and the juiciest tea in town. From Gen Z buzz to high society chatter, if it's trending, we're talking about it. Real talk, real stories, real fun. All dished out daily. The Daily Dish, only on Bilyonario News Channel.
1: Mga kausap po natin ngayon sa studio si Caliodi de Guzman, chairman ng Bukluran ng mga Manggagawang Pilipino. Welcome to Memo po.
3: Maraming salamat sa pag-iimbita, Corina.
1: Opo. Ayon sa DOLE, historic. Historic yung 85 pesos na daily wage hike sa Metro Manila. Oo, 50 pesos lang pala yung ipinatupad noong 2025. Meron pala noong 2025, so nagiging yearly, Caliodi. So baka naman next year, 200 nang ibigay.
3: Ayun, ang maganda.
1: Oo. Ano po ba yung mekanismo? May mekanismo po ba na inaasahan ang mga manggagawa sa wage hike?
3: Yung mekanismo nila sa pagkataas ay yung dialogue, tripartite meeting ng labor, ng gobyerno, ng big business, ng mga business. Yon. Pero laging talo dyan ang mga manggagawa eh. Dahil madalas, nagkakasundo agad yung gobyerno at saka yung negosyante. Kaya sa botohan, talo, nag-iisa siya eh. Ayun. Sana ang pag-isipan ay yung ano yung pangailangan talaga ng mga manggagawa. Dahil bakit laging minimum? Binanggit mo kanina. Bakit minimum? Mm-hmm. Samantalang ang pagpapatrabaho naman nila sa mga manggagawa ay laging maximum. At isinasagad nila yung pagtatrabaho ng mga manggagawa sa para abutin daw yung productivity.
1: Right.
3: Pero ginawa naman ng mga manggagawa yung productivity. Pero ang problema, yung katumbas na sahod, hindi ibinibigay. Actually, may data nga kami na mula 2012 hanggang 2022, 10 years, sa nakaraang 10 years, umakyat ng halos 40% ang productivity ng mga manggagawa. Pero wala pang 20% ang itinaas ng sahod. Yung ganun, hindi pair eh.
1: Nami-measure pala yun, yung productivity ng manggagawa nationwide.
3: Meron silang research na ginawa.
1: I see. So umuobra naman po yung overtime pay?
3: Pwede naman yung overtime pay, pero dapat mataas, mas mataas. Ano? Kasi nakakumpara yan doon sa kung ano yung sahod mo eh. 30% nung yung sahod. Kaya kung maliit yung sahod, di maliit din ang 30% ng overtime pay premium.
1: Kasi hindi ba pinag-usapan natin kanina, Willard, sa renta ng bahay o sa renta ng espasyo, wala kang magagawa talagang nasa batas na every year is, 10% increase in rent. So, kayo po ba ay nananawagan na dapat may ganun din? Meron po bang peg sa ibang bansa?
3: Hindi lang ganun eh. Kasi ang problema natin, hindi naman yearly ang pagtaas ng presyo ng bilihin eh. Minsan linggo-linggo eh. Ang pagtaas ng presyo ng gasolina, ng kuryente, ng pagkain. Pero walang ganun kaakibat. At may batas tayo na hindi pwedeng humingi ng dagdag na sahod ng twice a year. Isang beses lang. Hindi pwedeng dalawang beses ang pag-increase. Pero yung presyo ng bilihin, ng gasolina, kahit linggo-linggo, pinapayagan kasi deregulated. walang regulasyon.

0: Pero may regulasyon sa pagtaas ng sahod. Kaya unfair talaga eh. Talo yung mga manggagawa.
1: Hindi kaya pwedeng ano yan? Depende sa kinikita ng kumpanya. Halimbawa, small medium scale. Maasahan natin na hindi nila kakayanin. Ano po? Pero kung medyo malalaking kumpanya, blue chip, at saka nag-a-announce pa sila
2: earnings. Mga earnings, profit.
1: Oo, ng earnings sila, depending on their tax declarations, hindi ba dapat yung minimum wage taasan?
0: Dapat naman taasan, ano. Pero dapat, ang pinaka-basic niya, yung needs ng mga tao. Yun ang pinaka-parang kailangan kaagad na ma-resolve. Na bukod pa yung pagtaas pa. Kung pagtaas pa, ay pwede yung... Kung, ano, kumikita yung kumpanya dahil nasa konstitusyon naman yun na dapat equal share sa fruit of production ang nakasulat. Pero hindi ganun eh. Mm-hmm. Ang pagbabigay ng sahod dito sa atin ay nakabatay sa kung ano lang yung kailangan mo na para mabuhay ka at makabalik. Hindi sa halaga ng iyong na-produce sa maghapon. Mm-hmm. Yun yung problema. Parang sahod lang na minimum para mabuhay ka, para makabalik ka sa trabaho kinabukasan at maglikha uli ng produkto. Pero may dagdag naman sila eh. Buhayin mo yung anak mo para pag nawala ka na, may panibagong manggagawa silang magagamit.
1: Ganun po sila mag-isip? Talaga ba? Oh, panatiliin natin silang mahihira para meron pa rin tayong pwedeng ano?
2: Abusuhin.
1: Gawin, alipin.
2: Ay, nako. At itong ang 85 peso na wage hike na in-announce Calio de Corina, gagawin pa in two tranches. Yung 60 pesos ngayong July, at yung 25 pesos sa January 2027 pa. Ano ang tingin ninyo, Calliodi, dito at, sa ganitong sistema?
0: At yun ang nakapagdagdag ng insulto. Yun ang nakapagdagdag. Ang liit na nga, hinati pa. Eh, may kansaw nga yung mga manggagawa na hindi naman pwedeng kalahati lang ang bayad sa kuryente. Puputulang ka eh. Hindi naman pwedeng gasolina ay kalahati lang. Hindi ka talaglag, hindi ka kakargahan. Pero yung sahod ay hinati pa na napakaliit. Malayo yan doon sa halagang nakuha ng mga negosyante sa sahod ng mga manggagawa dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng pagkain at kuryente sa nakalipas sa isang taon. Kulang yun.
1: Okay.
0: Mas malaki pa yung nakuha nila at nabawas sila. Kaya lumiit ng nag-deteriorate yung sahod ng mga manggagawa sa totoong halaga. Yung dating 695, parang 510 lang. Yung totoong halaga niya, yung real wage.
1: Right.
2: Real wage.
1: Considering inflation.
0: Oo, dahil sa inflation.
1: Lahat. Okay, ano po ang computation ngayon? I mean, para sa isang manggagawa na mabuhay, ang sabi mo ng dalawang anak, tapos mag-asawa, renta, kuryente, magkano po isang buwan ang kailangan?
0: Panglima yung akin na basa eh. panglimang membro ng pamilya, yes. May tatlong anak.
1: Okay.
0: 1,312. Mm. Ngayon, ha? Yun yung living wage.
1: Wow.
0: Kaya malayo.
1: Malayo.
0: Sa live. Kaya naghihigpit talaga ng sintron yung mga manggagawa. Kaya nasabing, ang maliit at insulto dahil hinati pa yung pagbibigay. Malayo din yan doon sa hinihingi namin na sahod, no? Na dapat ganun nga kalaki ang halaga. Yun. Ipoprovide naman ng mga manggagawa yung production eh. Nagagawa naman nila. Bakit hindi iprovide yung basic needs, yung makakabuhay, yung living wage na nakasulat sa ating konstitusyon.
1: Living wage. Yung talagang...
0: Hindi living wage.
1: Oo nga eh. Parang ano, death wage. Oo. Pero tama si Calliodi, ano, na kailangan ang unang basihan is... how can a family of five survive? Oo, hindi ba? Kaya pala insulto ang tingin po ninyo doon sa itinaas.
0: At saka ko rin na yung sinasabi lang nalulugi. Alam lang hindi eh. Depensa lang nila yun. Dahil yung maliliit, exempted naman sila eh. Mm-hmm. Yung, lalo yung micro business, barangay micro business enterprise discounted yan, exempted yan talaga sa minimum wage. Yung mga micro retail
1: exempted pala yan.
0: Halos 85% ng mga establishment sa NCR exempted.
1: Ay,
0: kaya alam nila yan, kaya nilologic lang nila na malulugi kami kasi mababawasan kami. Pangalawa, hindi naman itatago ng mga manggagawa yung perang sweldo na dinagdag, na itatago, ibabaon sa lupa. Hindi naman ganun eh. Ibabalik din yan sa kanila dahil bibili ng mga produkto yan. Mm-hmm. At yan ibabalik na para yung produkto halagang 50, gagawin lang 85. Pero 50 lang yung nabili ng mga manggagawa dahil papatungan ng interest, nagiging 85. Mababawi nila yung 85 na binigay nila sa mga manggagawa. Parang Pasko, di ba? Pagka Pasko, pagka may pera yung mga manggagawa, sumisigla yung ating ekonomiya.
1: Mm-mm.
0: Dahil nagkakaroon ng kakayanan ang mga manggagawa na bilhin yung mga basic needs nila na hindi magawa dahil sa mababang sahod. Parang makakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya.
1: Sa bagay, totoo din yun. Ano? Makakapagbakasyon sila kahit na isang beses sa bawat limang taon.
2: Iikot ang pera sa ekonomiya natin.
1: Oh. They cannot save. Mm. Wala silang kakayanang mag-ipon eh.
2: Yan.
1: Kasi lahat lumalabas.
2: Oo. Walang savings, tapos nababaon pa sa utang.
1: Yes, nababaon sa utang.
2: Kulang ang pera.
1: Tsaka maraming mga bagay sa batas ang hindi pinapaalam sa maliliit na tao. Na kunwari nasa batas, pero wala naman silang knowledge or access. Sa barangay na lang po, hindi ba?
0: Correct.
1: Yung pinakamaliit. Wala daw budget para ibigay yung mga pribilehyo ng mga mahihirap. Pwede ba yun?
0: Ang masakit pa niyan, yan ay sa NCR. Cheng. Sa NCR yan. 85. Pag yan ay tumawid ng Laguna, ng Bicol, ng Cebu, ng Mindanao, mas mababa pa yan dahil doon sa provincial rate. Na yung mga nandoon ang higit na nangangailangan ng dagdag na sweldo. Dahil doon sa provincial rate. Kaya may panawagan din kami yung dapat buwagin na talaga yung regional wage board. At ibalik yung dating kalakaran dati na pagka nagtaas sa Metro Manila, nationwide ang increase, hindi per probinsya.
1: Hindi naman kailangan pare-parehong level, pero dapat meron din sa ibang bahagi.
0: Dapat pare-pareho. Kasi nagawa natin . Bago ang Herrera Law, yung wage rationalization law yata ang tawag doon. Bago yon, noong 1989, ang sahod natin pantay-pantay. Kung ano sa Metro Manila, ganun din sa probinsya.
1: At
0: umunlad naman ang mga big business, ang mga negosyante. No? Umunlad naman, di ba?
1: Correct.
0: Pangalawa nga tayo sa buong Asia sa pinakamunlad ng ekonomiya. Sa panahong ipinatutupad ang national wage.
1: Kasi si Senador Herrera ay labor leader noon. Kaya Senator Liodi in 2028.
2: Tanungin na natin, anong balak niyo kay Liodi sa 2028?
0: Pinag-iisipan ba yan? Mabigat ang labanan dyan.
1: Kasi meron...
0: Pera-pera eh.
1: Pero wala po ba... Oo, talagang pera-pera ngayon sa eleksyon, sa kampanya. Pero meron po ba kayong representasyon na sapat sa Kongreso?
0: Maraming mga party list na nandoon. Okay. No? Nandiyan si Eli San Fernando na walang tigil na kinakampanya yung pagbuwag sa provincial... sa Regional Wage Board.
1: Mm-mm.
0: Pero siyempre, ilan lang yan eh? Sa 200, ilan ba yan? 254?
2: Yes.
0: Kung kayo lima lang, o sampu lang. Mm-mm. Pag nagbutuhan yan, kahit anong ganda ng iyong paliwanag.
1: Barkada nila lahat ng mga
0: hindi naman, tayo nabubuhay sa pwersa ng katwiran eh. Paramihan eh.
1: Ayun.
0: Yun ang problema natin. Mm-hmm. Hindi nag-uusap sa kung ano ang tama at mali.
1: Naku, kailangan bumalik si Caliodi sa atin. Ang dami natin pag-uusapan. May labor laws pa.
2: Tsaka legislated wage hike. Bakit di umuusan?
0: Hindi mailarga-larga. Sana nasa Senate na dapat eh, di ba? Okay na eh. Naharang pa rin. Ano? Hindi ko lang alam kung nag-usap yung Congress at saka yung Senate na mag-away tayo para matapos yung 19th Congress nang hindi na ipapasa.
1: Ang masakit pa dito, yung mga balita ng pagnanakaw na bilyon.
0: Iyon ang masakit.
1: Imbis na ibigay na lang sa mga
0: ano ba yun? Malay-maleta.
1: So, hindi ko kayo inuurot, ha? Baka sumali kayo sa rally. Okay.
0: Kala ko, ipihit mo na yung usapan.
1: Hindi po. Baka ma-inciting to ano.
0: Ayun,
1: ako.
0: Okay.
1: Maraming salamat. Inciting to reklamo. Maraming salamat po sa inyong oras. Buklura ng mga manggagawang Filipino chairperson, Caliote de Guzman. Thank you po.
0: Thank you, Ren. Thank you.
1: At manatiling nakatutok.

0: Nasa linya ngayon, ano kaya ang sabi naman ng President ng Alliance of Concerned Teachers, Ruby Bernardo. Good morning po. Welcome to Memo.
1: Good morning, Ms. Karina, Sir Willard, sa lahat po na nakikinig sa inyong programa.
2: Morning, ma'am.
0: Alam po ninyo, kung ako ang tatanungin, nanay ako, talagang dapat hindi dalhin ang cellphone. Kasi we're not talking about the social media ban on minors, no? Ang pinag-uusapan po, should children bring cellphones to school? Or dapat bang payagan? Ano po ang inyong posisyon dyan?
1: Sa Alliance of Concerned Teachers po, actually, ngayon nga po ay meron ng existing DepEd order na sinasabi po na talagang pinagbabawal na, no? Ito pong paggamit ng cellphone at other portable electronic devices dun sa ating mga learners. Hindi lang po sa learners, kahit po dito sa ating mga personnel sa loob po ng mga eskwelahan during the instructional period, no? Magkakaroon lang ng mga exemption, halimbawa for academic purposes na pwedeng ang gamitin doon sa mismong pagtuturo yung mga gadgets na ito, no? Kaya lang, sabi nga namin, hindi ito talaga yung tunay na solusyon, eh. Kasi halimbawa po, sa loob talaga ng mga eskwelahan natin, hindi naman talaga natin pwedeng totally iban dahil nga sa mga schools natin, wala tayong mga existing learning materials. Kaya yung mga teachers natin, napipilitan din talaga na ipagamit, no, yung mga cellphone. Kasi yan yung meron sila. Kapag ka nagtuturo kami, may kailangang ipabasa, di yan din yung aming ginagamit, no? Kaya while, no, tinitignan natin na magandang inisyatiba rin po yung ganitong mga efforts, importante na yung suportan dun sa ating mga teachers ay naroon, no? Kasi halimbawa, kung uugatin natin, bakit ba napupunta, no, sa ganyang sitwasyon, no, yung ating mga estudyante, bakit meron nga ang culture of violence sa loob ng eskwela. Bullying yung isa sa mga tinuturong dahilan. Dahil din yan talaga dun sa mga kakulangan ng ating mga guidance counselor. For example, yung school natin, overcrowding talaga. Kaya nahihirapan din po kaming i-determine yung mga red flags, no, pagdating dun sa bullying. So, marami pang mga pwedeng tignan dito sa pag-uugat natin ng problema.
0: Pero, okay. Pero yung, let's differentiate, ano, yung pangangailangan ng mga guro for instructional purposes. Dapat talaga mabigyan po kayo ng ano. Sa mga private schools, kasi I saw it in the school of my child, meron po talaga silang screen doon na yung teacher po ang may tangan para siguradong instructional lang ang paggagamitan ng screen time. Pero yung pagdadala po ng mga cellphone o gadgets ng mga bata sa school, nabanggit po ninyo kanina na you are in the process already of banning it. Ano po ang inyong hakbang?
1: Yes, opo. No, yung Department of Education po, manilabas silang DepEd Order Number 6 since of 2026, kung saan kasama nga po dito yung pagbabawal ng cellphone at other portable electronic devices doon sa ating mga eskwelahan. Kaya nga lang po, yun nga po, talagang ano eh, walang mga libro. Kaya yan ang nagiging, kumbaga, nagtutulak para magamit pa yung mga cellphone. Pero kung kami po yung tatanungin, okay nga naman talaga, no, na walang cellphone sa mga schools natin.
0: Opo, kasi sana kung yun lang ang laman ng gadget o kaya pantawag lang sa emergency pero during break time or pag hindi nakatingin ng teacher, ayun, nag-i-scroll at kung ano-ano ang tinitingnan. Tama rin yung sinabi ni Mayor ng sa Cebu.
2: Oo.
0: Na imbis na magkaroon ng mga tunay na kaibigan at komunikasyon sa kaklase, ang friends ay nasa Facebook. Ayun, kahit

0: sa mga schools natin.
1: At Teacher Ruby, ang mga learning materials, syempre kasama dito ang libro. Ano pa ho?
0: Yan, yun, kasama po yan yung mga libro natin. Kasi ngayon po, wala talaga no, na nagagamit yung mga teachers natin at saka students. Kasama po dyan yung pagpo-provide din yung kailangan namin sa mga classroom. Nabanggit nyo po yung mga television, yung mga projectors, at iba pa kasi abonado pa ang teacher no, pagdating dyan. At syempre, yung pagbabawas din no, ng ating teacher-student ratio. Sinasabi rin po kasi ng EDCOM 2 na may epekto yung overcrowding natin sa mga school doon sa bullying.
1: Ano ho ang mairerekomenda nyo pa ho sa ACT para epektibo hong matugunan at mabalanse itong need to kumbaga, use technology para matuto ang mga bata nang hindi na-expose sila sa mga dangers o panganib ng internet?
0: Ang isa po doon sa mga nare-recommend natin talaga ay yung paglalaan talaga ng budget doon sa mga existing nakakulangan natin. Kasi halimbawa po sa mga schools natin ngayon, malaki talaga yung bilang no, ng mga students natin sa loob ng mga classroom. So nahihirapan po talaga kami no, na tukuyin halimbawa yung mga students natin na meron ng mga problema, yung mga red flags halimbawa no, doon sa mga bullying incident natin. Hindi namin makita no yung oras pa, for example no, para pakinggan halimbawa yung mga estudyante natin no na kailangan ng support no. Kulang yung ating guidance counselors no. Ngayon po alam niyo po ang ratio ng guidance counselor natin at saka student 1:14,300 no.
2: Wow.
0: Kasi kulang
2: wow.
0: Na kulang talaga.
2: Oo. Wow,
1: loaded
2: okay.
1: Na sa trabaho ang mga teacher, sinasabi ni Ma'am Ruby, no? Kaya hindi nila mababantayan talaga ng totally ang mga estudyante. Kung ganun na no, Ma'am, maraming salamat po ha sa inyong oras. Alliance of Concerned Teachers, President Ruby Bernardo.
3: At ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung di tayo magpapakurakot.
1: Walang mga api kung di tayo magpapaapi.
3: Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Billionario News Channel at DWAR Abante Radio 1494 Lunes hanggang Biyernes mula 7 hanggang 9 a.m. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
3: Hanggang bukas, good morning po. Ito ang Memo 947.

0: Rally. Kasama natin sa linya si Ryan Relovan para sa detalye. Ryan?
1: May iniimbestigahan na ng pulisya ang ulat na may ilang individual na hindi umano miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC na nakiisa sa isinagawang rally sa kahabaan ng EDSA kahapon. Ayon kay NCRP Regional Director Police Major General Anthony Aberin, kabilang sa sinusuri ang pagkakakilanlan ng mga naturang individual at ang posibleng naging papel nila sa mga pangyayaring naganap sa gitna ng kilos protesta. Aalamin anya nila kung may grupo ba ang kanilang namonitor.
0: Alright, Ryan. Ryan, wala bang makakasuhan? Go ahead, Ryan.
1: May sinabi naman ni Aberin na sa buong programa ay patuloy silang nakikiusap sa mga organizer at mga kalahok na sumunod sa mga napagkasundo ang alintuntunin na batay sa permit na inaprubahan. Binigyan din ni Aberin na kahit may permit ang isang pagtitipon, nananatiling obligasyon ng mga organizer ng mga dumalo na sundin ang mga kondisyon at regulasyong itinakda upang mapananatili ang kaayusan at kaligtasan. Ipinaliwanag din ni Aberin na bagamat hanggang alas 8 ng gabi ang nakasaad na oras na pagtatapos ng programa, maaari pa itong maipagpatuloy kung mapayapa ang sitwasyon kung saan nakasaad-anya ito sa memorandum of agreement na nilagdaan ng mga organizer. As of 10:30 a.m. ngayong araw ng Miyerkules, July 1 May, nasa halos 4,000 na katao na ang nagtungo rito sa EDSA People Power Monument na batay sa datos ng NCRPO at nagpapatuloy naman ang programa sa itinayong stage. Kung ikukumpara naman natin kahapon mayang nasabing bilang, mas konti dahil 9 a.m. pa lang kahapon sa datos ng QCPD, umabot na sa 9,000 na individual ang nagtungo sa EDSA People Power Monument. Samantala, sinabi ni Aberin na mahigit na ipinatutupad ang direktiba ni DILG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates na tiyak hindi tuluyang mapaparalisa ang daloy ng trapiko sa EDSA habang isinasagawa ang nasabing pag-iipon. Dahil dito patuloy na nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa iba't ibang ahensya upang mabawasan ang epekto ng rally sa mga motorista. May dito sa White Plains, sa eastbound saka westbound naman, hindi na ito nadadaanan ng kahit anumang uri ng sasakyan dahil nga nasasakupan na ito ng iba't ibang uri ng mga sasakyan na gamit ng mga INC member. Doon naman sa eastbound, EDSA northbound naman, sa tapat ng People Power Monument, bagamat dalawang linya lang ang bukas, pero mabilis naman ang daloy ng sasakyan at nakakausad naman sila dahil may mga tauhan ng MMDA at QCPD ang nagmamando sa traffic.
0: Ryan, very quickly, may makakasuhan ba sa nangyari kahapon dahil intentionally hinarangan nila yung EDSA, no? At may nangyaring karahasan din kahapon na nasaktan yung mga, I think, a few police personnel.
1: May, ang update dyan, May, dahil kahapon nga nagkaroon ng tensyon at girian sa pagitan ng rallyista at mga otoridad at dinala sila sa QCPD Station 8. Pero ngayon may kinumpirma ni NCRPO spokesperson Asilo na pinalaya, pansamantalang nakalaya yung apat na inaresto kabilang na nga yung driver ng bus at yung isang nanapak na rallyista sa pulis. Dahil ayon sa NCRPO, ay nagpapatuloy pa ang investigasyon at kinukumpirma pa ng mga otoridad kung yung apat na individual nga ang sangkot sa mga insidenteng naganap sa gitna ng kaguluhan. May?
0: Alright, maraming salamat Ryan Relovan, nag-uulat mula sa EDSA. And that's the latest this hour. I'm Mai Rodriguez. You'll get more of the biggest stories on Midday Report. That's at 1 p.m. Stay tuned, The Daily Dish is up next.

0: dahil unfair naman daw, sabi ng PNP, kung agad-agad silang kakasuhan na wala pang further verification yung kanilang mga nagawang aksyon. Ayon naman sa Department of Public Order and Safety ng Quezon City, yung mga nakabalandra na bus at sasakyan sa EDSA White Plains ay possible daw na talagang merong liability dito sa nangyaring protest kahapon, lalo't walang permit. Pero nilinaw niya na ito naman daw ay napag-uusapan at pinag-usapan na kagabi. Kaya nga nagkaroon na ng permit at possible daw na yung mga sasakyan na ito ay hindi naman na makasuhan, basta daw ay hindi na uulitin nung mga lumabag. At lalo na mayroon na raw silang permit ngayon na possible ay ma-review pa kung may i-extend pa hanggang Friday. May.
1: Maraming salamat, Joash Malimban, live from the EDSA White Plains in Quezon City. It's for the greater purpose. That's from staunch Duterte ally Martin Delgra, who defended the Iglesia Ni Cristo rally. In an exclusive interview on BNC's The Spokes, Delgra, one of the legal counsels of former President Rodrigo Duterte, said the INC is expressing frustration over how the government acts or fails to act on national issues. Day one of the rally yesterday caused major traffic jams across Metro Manila, disrupting the commute to and from work, with many missing school, work, or their flights.
2: I've been in rallies, and obviously there are inconveniences.
3: Clearly.
2: Especially those who don't get involved in the rally. That's the reason why I'm saying, no, na talagang why would people go out and inconvenient themselves? Sila mismo yung mga realista. Kasi galit na, frustrated na, at na, humihingi ng tugon sa gobyerno. The very government that they have entrusted their lives, their vote, the time when they voted for this government to run the country, the way they expected the country should be run, and naiba na. So, yun po ang intindihin din ng mga taong na inconvenient who were not involved in the rally. It's for the greater purpose.
1: Political commentator Jesus Falsis revealed that there was indeed chatter about the rally organized by the Iglesia Ni Cristo over the weekend. On BNC's On Point, Falsis said he was surprised that the government did not mobilize. He also insisted there are grounds to file a plunder case against Senator Rodante Marcoleta over his questionable campaign funds. Despite the thousands who attended the rally, Falsis said it is unlikely to spark another people power-style revolution, as the INC does not have the backing of the Catholic Church and civil society groups.
4: Mali ang INC. The INC is misguided and they are misleading the public. With all due respect to them, no? Of course, they're an older institution than I am. I'm just a very young political commentator, no? Pero misguided because mali yung sinasabi nila na walang basis yung kaso. Eh. There's evidence already to show that Senator Marcoleta collected or acquired under the plunder law. You acquire more than 50 million, that's already plunder. Mali yung sinasabi na kailangan sa kaban ng bayan or galing sa taxes. That's not true.
1: Falsis also believes the rally was linked to the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, saying some of her more hardline supporters have been calling on her to be ready should President Marcos Jr. be ousted. Some participants of the INC rally stayed along EDSA overnight, saying it is part of their commitment to call for accountability. Jill Sebandal is reporting live from the EDSA White Plains in Quezon City. Jill, what is the situation there now?
5: As you can see at my back, people here or the members of Iglesia Ni Cristo still stays here despite nga sa titik or sa turok ng araw, saying that it's their sacrifice that somehow or eto nga talaga yung ipinapakita nila para sa pagkakaisa. And despite the long travel hours of or the spent travel time at the road, they said that it is worth to take the part in the gathering and to stay close at the rally site. Kaya nga nandito din sila sa ating likuran, naglalagay din sila ng mga tent, statements stating here na wala daw talagang aalis at hindi din sila uuwi. As the rally continued the program with musical performances and activities, participants remained at the venue. Meals and waters and free t-shirts were also distributed to the attendees featuring the message to call not for selective justice system. Mai?
1: Jill, ilan ba ang expected na dadalo tonight? At hanggang Biyernes ba to o Sabado? Kasi yun yung mga naririnig namin.
5: May sabi nga ng NCRPO kanina at ng QCLGU na extend daw ng hanggang ngayong gabi, ng alas 8, yung rally permit na binigay sa kanila or binigay sa INC. Ngunit dito naman sa mismong event, May, wala pang nasabi kung hanggang kailan nga. May mga nagsabi din na hanggang 3 araw or hanggang 4 araw daw sila mananatili dito. At yung mga nakausap nga natin dito sa gilid, May, sabi nila wala daw uuwi hanggat wala pang bilin. May?
1: So how are they managing their stay there overnight? Nadagdagan ba yung mga portalets dyan na kailangan ng mga nagpo-protesta dyan?
5: May kahapon pa lang ay nagdagdag na ng maraming portalets ang MMDA at sa bandang likuran din ng White Plains. Kasi dito sa bandang harapan sa may EDSA Monument, mayroon na silang tinalaga doon na mahigit sa 10 portalets. At doon naman sa bandang likuran, nagdagdag din sila kahapon malapit naman sa gate ng Camp Aguinaldo. At sa ngayon, May, ang mga otoridad ay patuloy na nagbabantay para sa kapayapaan. Though this gathering, May, ay mapayapa naman. Wala naman kaming naitalagang gulo sa ngayon or sa puntong ito. It's just that, May, na ngayon ay pumapasilong muna sila dito nga sa mga gil or sa mga may malilim na kahoy para din maibsan yung init ng panahon. May? Mm-hmm.
1: Jill, alam natin yung permit ano, para lang dyan sa EDSA White Plains area. Paano nila sinisiguro na walang kakalat or walang spillover doon sa traffic sa EDSA?
5: May, in regards naman sa traffic, yung sinabi din kanina ng MMDA na nagkakaroon nga sila ng clearing operations doon sa bandang northbound and southbound. Pero sa ngayon, inaantay din natin yung action mismo ng mga organizers dahil sa kasalukuyan, kanina-kanina nga lang, may pinaalis doon na isang bus para mas maging maluwag yung daloy ng trapiko. Sa ngayon, May, inaantay natin yung mga anunsyo ng mga kaukulang otoridad. May?
1: Thank you, Jill Sabanda, live from the EDSA White Plains. From Quezon City, we now go to Manila. Let's check the situation at the Wasang Bonifacio. Isaiah Mirafuentes is joining us live from there. Isaiah, ano latest?
3: May, dito nga sa Liwasang Bonifacio, kakaunti na lang ang mga ralisa dito. Itong mga nasa ikurang ko, sila na lang yung mga natitirang nananatili dito hanggang sa ngayon. Makikita mo, May, yung iba natutulog na lang sa lupa, sa sahig. Yung iba nga, dumiskarte na lang para makatulog sa mga upuan. At yung iba nga, dahil mainit din yung panahon dito ngayon, nandun sa may mga tent, sila muna nananatili. Pero ayon, May, sa mga ralisang nakausap ko dito ngayon, hindi pa nila alam kung hanggang kailan sila mananatili dito. Karamihan sa mga ralisa dito sa Liwasan ay galing pa raw sa unang distrito ng Batangas na sakop ni Congressman Leandro Leviste. Ayon sa mga ralista, suportado nila ang panawagan na sinisigaw sa EDSA na panagutin lang ang dapat managot. Kabilang rin sa panawagan ng mga ralista dito na ay tanggalin ang VAT sa mga pangunahing produkto at sugpuin ang mga kurakot. Ayon sa mga ralista, wala namang inaasahang programa dito maghapon. Nagpapalipas na lang raw sila ng oras dahil posibleng lumipat rin daw sila sa EDSA. May, dito sa Liwasang Bonifacio, may pampangilan-ngilan pa tayo nakikita ang mga miyembro ng kapulisan. Pero malayo na ang bilang nito kumpara nga kahapon na kung saan maraming mga ralihista ang nagpunta dito at nagkaroon pa nga ng programa. Itong mga ralihista, May, na nakikita mo sa aking likuran ay dito nga nagpalipas ng magdamag, dito na rin sila kumain at dito na rin sila natutulog. May.
1: Ay, saya, ilan na lang ba sila dyan at kung galing pa silang Batangas, paano daw sila nakapunta dyan sa Liwasang Bonifacio?
3: May satansya natin, no? Around siguro more than 100 na lang yung mga ralihista dito na nanatili dito sa Liwasang Bonifacio. At ang medyo masakla pa, may mga bata rin tayo nakikita ang kasama nila. Ang sinasabi nila sa atin, galing Batangas ay nag-bus sila papunta dito sa Liwasa Bonifacio. Pero may kanina, bago ko umere, may mga nakita rin tayong mga nagbibigay sa kanila ng mga pagkain, no, ng mga food packs para rin makakain itong mga kababayan nating nagrarally, para rin makalipa o pampalipas ng gutom nila sa maghapon, dahil nga

0: So, nahihirapan po talaga kami, no, na tukuyin, halimbawa, yung mga students natin na meron ng mga problema, yung mga red flags, halimbawa, no, doon sa mga bullying incident natin, hindi namin makita, no, yung oras pa. For example, no, para pakinggan, halimbawa, yung mga estudyante natin, no, na kailangan ng support, no. Kulang yung ating guidance counselors, no? Ngayon po, alam niyo po ang ratio ng guidance counselor natin at saka student, 1:14,300, no? Kasi kulang na kulang talaga.
1: The Philippine National Police Anti-Kidnapping Group presents the three suspects in the kidnap slay case of former Leyte Vice Mayor James Bohol and his son. Nasa linya si Edwin Balasa para sa detalye. Edwin, go ahead.
2: May pinagsalanuhan umano ng mga naarestong tatlong suspect ang pagdukot at pamamasalang kay dating Abuyog Leyte, Vice Mayor James Bohol at anak nito. Sa isinagawang press briefing sa Campo Crami kanina, sinabi ni PNP Anti-Kidnapping Group Director, Police Brigadier General Edwin Balyes, na isa sa tinitignang motibo ng krimen ay ang perang pagkakautang ng isa sa mga suspect kay Vice Mayor Bohol. Lumalabas kasi sa investigasyon na magkasosyo ang isa sa mga suspect at si Vice Mayor Bohol sa negosyong mantika at mayroong utang na mahigit kalahating milyon ang negosyanteng suspect. Ayon pa kay Valles, inamin mismo sa kanya ng mga suspect ang ginawa nila sa mag-amang biktima, paulit-ulit na pinukpok ng matigas na bagay na sinasabing dumbbell ang mga biktima bago pa umano pinagsasaksak ng itapon ito sa bangin nitong Sabado. Nauna ang naiulat na dinukot ang mag-amang Bohol sa kanilang warehouse sa Mayorga, Leyte nitong Sabado at kinagabihan ay natagpuan ang kanilang bangkay sa isang bangin sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte. Kasalukuyang nasa kustodiya ng AKG ang tatlong suspect habang isinasa ilalim sa inisyal na proseso bago inipat sa kustodiya ng Police Regional Office 8 para sa karagdagang investigasyon. Sa ngayon, naharap ang mga suspect sa dalawang kaso ng pamamaslang at ayon kay Brigadier General Belles, may ituturing na itong case solved ang kaso. May?
1: Edwin, pakilinaw nga yung mga kaso na isinampa sa mga suspects at bakit daw hindi kidnapping? Hindi kasama ang kidnapping sa mga charges.
2: Ganito yan, May. Unang isinampang kaso sa mga suspect ay 2 counts of murder. Dahil ayon sa PNP, ando na yung mga katawan ng mga biktima at ang circumstances ng crime ay kumpleto na rin. Maaari namang ihabol ang kasong kidnapping laban sa kanila sa pagsasampa sa kaso sa korte. May?
1: Maraming salamat, Edwin Balasa, nag-uulat. The Departments of Agriculture and Interior and Local Government signed a memorandum circular to help farmers under the Sagip Saka Act. Micah Razon is on the phone for more. Go ahead, Micah.
3: Yes, farmers are expected to see lower operating costs under the Sagip Saka.
1: Okay, we'll try to get Micah Razon back on the line for that report. In other news, Philippine manufacturers continued to see modest growth in June, with the latest S&P Global PMI showing a second straight month of improved operating conditions. But despite better output and new orders, business confidence weakened as firms remain cautious over cost pressures, demand, and supply chain risks. Che Sulit joins us for more. Che?
4: Yes, my Philippine manufacturers posted a second straight month of improvement in June. According to S&P Global, the Philippines Manufacturing Purchasing Managers Index, or PMI, rose slightly to 50.9 in June from 50.8 in May. A PMI reading above 50 indicates an expansion. The report showed growth in output and new orders, renewed purchasing activity, stable employment, and easing inflationary pressures. But for the Cement Manufacturers Association of the Philippines, or CMAP, the number is still weak.
5: It's a good news directionally, no? 50.8 to 50.9, no? It means more factories are growing, maybe there's orders are now coming in, and then more or less employment should be stable. A PMI

Sampung taon! 10 years! Isang dekada na! Magandang araw mga kaibigan, magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Opo, tandang-tanda ko pa ang lahat. 10 years ago, ngayong buwan ng Hulyo, ipinalabas sa mga sinehan ang una naming pelikula sa Jesuit Communications, ang Ignacio de Loyola, Sinner, Soldier, Saint. Sana naman po, by this time, napanood nyo na yun. Kung hindi, aba, nasa YouTube pa po, libreng-libre. Naalala ko, sobra po ang hirap namin sa paggawa ng pelikulang yun. Mahal syempre, inabot ng milyones dahil nag-shooting po kami sa Espanya kung saan ipinanganak, nabuhay at naglingkod ang ating bidang Espanyol. At dahil first time po naming nagawa ito, sobrang dami ng, sabi nga eh, pawis, puyat at luha. Pero naaalala ko, July 2016, nang ipalabas ito sa mga sinehan, marami ang nanood. Umabot po kami ng 7 linggo sa pinilakang tabing, samantalang maraming sine hanggang 2 linggo lang daw tumatagal. At magpahanggang ngayon po, pinapalabas pa rin siya sa Latin America at sa maraming mga Jesuit schools sa buong mundo at sa tuwing may mga recollections at retreats saan mang dako ng mundo. Sulit ang hirap at pagod. Dahil iisa lang naman talaga ang aming mission noon. Ang ibahagi, ang milagro ng Diyos sa buhay ni Ignacio. Isang taong lubos na makamundo, marupok, makasalanan, pero tinawag pa rin upang maging magiting na kawal ng Diyos. Ani nga, every saint has a past and every sinner has a future. Manalangin po tayo. Panginoon, tulad ni Ignacio, kami rin ay madalas mawalay at mawala sa tamang landas. Tawagin niyo po kami lagi nang kami mulit-muling makabalik sa inyo.

0: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: afternoon. I am Erica Christensen. Today on Newsfeed, attending the Iglesia Ni Cristo rally, Batangas 1st District Representative Leandro Leviste is calling for a broader investigation into the alleged flood control scandal. He also questioned the planned filing of a plunder case against Senator Rodante Marcoleta. Nasa linya ngayon si John Riz Calata ng Abante. John Riz, ano na ang sinabi ni Congressman Leviste?
1: Erica, iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na hindi dapat limitahan sa ilang tao lang ang investigasyon sa maanumalyang flood control scandal. Ayon kay Leviste, base sa tinaguriang Cabral Files, may iba pang mga kongresistang nagsumite ng insertions kay dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Sinabi niya ito sa gitna ng Iglesia Ni Cristo rally sa EDSA People Power Monument. Una nang inihayag ng Office of the Ombudsman na kaya nila ikinonsidera bilang state witness si Bunoan ay para patibayin pa ang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Ko lang din ipakita na ito ay isang pagtitipon hindi lang para sa iilan kundi para sa lahat ng mga Pilipino dahil ang ating panawagan para sa transparency for a better democracy ay isang panawagan para sa buong bansang Pilipinas.
1: Samantala, tinawag naman na kahipokrituhan ni Leviste ang nakatakdang pagkakaso ng plunder ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta.
3: Kung gagamitin ang testimonya para idawit ang iilan, hindi naman fair na hindi din i-subject sa same scrutiny ang lahat ng mga nakapangalan na nag-submit umano ng mga insertions through Secretary Bunoan.
1: Sinabi ni Leviste na inaasahan pang mas darami ang mga lalahok

Mamaya sa agenda. Tensyon, sumiklab na naman sa pagitan ng pulis at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pop-up rally sa EDSA, mae-extend kaya? Wala raw selective justice. Plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, tuloy ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Senador Amy Marcos, tinawag na obstructionist ng Malacanang. Presidential sister, umaasa raw sa fake news. Nabuking sa Senado, menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting, green room umano ng terrorist online network sa Amerika. Exclusive, utos na gadget ba ng DepEd, bakit nga ba hindi pinapatupad sa mga paaralan? Enrique Razon, pangatlo na sa pinakamayayaman sa ASEAN, wealth record ni Henry C. Sr. na umusan. End of an era sa LA, LeBron James lilipat na ng koponan matapos ang 8 taon sa Lakers. At another historic win, Alex Ayala pasok na sa second round ng Wimbledon.

0: Mamaya sa agenda. Tensyon, sumiklab na naman sa pagitan ng pulis at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pop-up rally sa EDSA, mae-extend kaya? Wala raw selective justice. Plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta, tuloy ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Senador Amy Marcos, tinawag na obstructionist ng Malacanang. Presidential sister, umaasa raw sa fake news. Nabuking sa Senado, menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting, green room umano ng terrorist online network sa Amerika. Exclusive, utos na gadget ba ng DepEd, bakit nga ba hindi pinapatupad sa mga paaralan? Enrique Razon, pangatlo na sa pinakamayayaman sa ASEAN, wealth record ni Henry C. Sr. naungusan. End of an era sa LA. LeBron James, lilipat na ng koponan matapos ang 8 taon sa Lakers. At another historic win, Alex Ayala, pasok na sa second round ng Wimbledon.
1: The wait is over.
2: Hello everyone and welcome to the Bigger, Better and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
1: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
3: From the University of the Philippines din naman.
4: From Ateneo de Manila University.
5: De La Salle University.
6: From the University of Santo Tomas.

0: Alam mo ba yung nag-compose ng kantang Ako'y Sa'yo ay kay akin lamang?
1: Ko'y sa'yo.
2: Halika'y akin. I love that song! I'm always saying that's a fiesta!
0: Ayan, oh.
2: Oh!

0: fairness. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. So, sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin.
1: Nagsalita na si Ombudsman Boying Remulla. Bagamat karapatan daw ng INC na magprotesta, tuloy ang plunder case ni Senador Rodante Marcoleta.
2: Makapal na rin ang dami ng mga tao sa day 2 ng pagtitipon ng iglesia. Hanggang kailan kaya sila mananatili dito sa EDSA? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng, live mula rito sa EDSA White Plains.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Tensyon sumiklab na naman sa pagitan ng pulis at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pop-up rally sa EDSA, ma-e-extend kaya? Wala raw selective justice. Plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta tuloy ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Senadora Aileen Marcos sinawag na obstructionist ng Malacanang presidential sister, umaasa raw sa fake news. Nabuking sa Senado, menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting, ginroom umano ng terrorist online network sa Amerika. Exclusive utos na gadget ban ng DepEd, bakit nga ba hindi pinapatupad sa mga paaralan? Enrique Rajon, pangatlo na sa pinakamayaman sa ASEAN. Wealth record ni Henry C. Sr. na umusan. End of an era sa LA, LeBron James nilipat na ng koponan matapos ang 8 taon sa Lakers. At another historic win, Alex Ayala pasok na sa second round ng Wimbledon.

0: Hindi na sorpresa ang day 2 ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Mas mababa rin daw ang bilang ng mga dumalo kumpara kahapon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Siya'y nag-uulat live mula sa EDSA White Plains. Joash, tama ba na medyo mas konti ang dumalo at hanggang kailan kaya ang protesta?
1: Oh, tama ka dyan, Corina. May kabuang 4 na araw yung request ng Iglesia ni Cristo para makapag-rally dito sa EDSA White Plains. Kabilang na dyan, yung nauna na nilang araw kahapon kung saan nag-rally sila ng walang permit. At ito, kapapasok lamang na balita, Corina, inilabas na ng QC, PD, Police Department, na aprobado na yung permit ng Iglesia ni Cristo para makapag-rally bukas.
2: Bandang alas 8 ng umaga, tila nagkatensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ng mga pulis. Sumampa kasi mismo si NCRPO Chief Anthony Aberin sa isa sa mga bus na nakabalandra sa EDSA. Nagsasanhi kasi ito ng matinding trapiko dahil isang lane na lang ang nadadaanan ng mga motorista sa northbound lane sa parte ng White Plains Avenue. Ang gusto ng PNP at ng Quezon City LGU, iatras ang bus para lumuwag ang kalsada. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap sa isa sa mga taong nakaupo sa driver's seat, bumaba si Aberin. Anya, naresolba na ang problema at hinihintay na lang daw ang may hawak ng susi ng bus. Pero kung hindi raw susunod ang mga membro ng INC, wala silang choice kundi hatakin ang sasakyan.
3: Of course, palagi tayong nakikipag-usap sa kanila with this time around na may permit. They just abide with the conditions stipulated to impose a permit. At us, dito sa PNP, ipapa-enforce namin kung ano nakalagay sa stipulation po dun sa permit.
2: Matapos ang 15 minuto, muli siyang bumalik sa bus. Sa pagkakataong ito, kumpula na ang mga tao sa labas ng bus at kita na sa gilid ng kalsada ang isang tow truck. Pagbaba ni Aberin, sumunod ang ilang nakipag-usap na organizer at sinabing iaatras na nila ang bus. Dito na sinimulang buksan ang 3rd lane sa EDSA White Plains na agad na nakapagpagaan ng daloy ng mga sasakyan. Ayon kay Elmo San Diego, pinuno ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City, kabilang ang mga ganitong sitwasyon sa kanilang pag-aaralan. Kaugnay na magiging desisyon nila kung dapat bang bigyan muli ng permit para makapagprotesta ang grupong INC bukas. Ayon kasi kay San Diego, maliban sa protesta kahapon, humiling pa ng ilang araw ang INC para ipakita ang kanilang mariing pagtutol sa nakaambang plunder case laban sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta. Pero dahil sa logistical at public order reasons, one day at a time lang daw ang pagbibigay ng permit. At tatakbo lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.
4: Yung request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pa pwede. Kaya naobliga sila mag-submit ng request for rally permit. Ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayin pa rin namin natutulog sila. Yun nagiging problema natin.
2: Dagdag ni San Diego, sakaling hindi maging mapayapa ang protesta ngayong araw, hindi nila papayagan na mag-extend pa ang INC.
4: Makikita natin yung conduct na rally nila. Pag magulo naman, bakit ko bibigyan ng permit? Hindi ba unfair naman doon sa iba na sumusunod sa amin?
2: 100,000 daw ang inaasahan ng INC na pupunta sa EDSA para sumama sa kilos protesta ayon kay San Diego. Pero kung ikukumpara sa numero kahapon, umabot lang sa 3,500 ang naitalang rallyista pagsapit ng alas 10 na umaga kumpara sa 9,000 kahapon. Sa kabila nito, hindi raw isasantabi ng PNP ang posibilidad ng isang crowd surge sa lugar.
5: Sa ngayon po, nasa 2,000 po yung deploy natin dito sa area ng White Plains People Park.
6: Pero madaragdagan ba yun?
5: Depende po sa sitwasyon. Kung halimbawa man po na makita natin na kailangan natin mag-increase ng deployment dito. Pero kita nyo naman po sa ngayon, wala naman tayo

0: kailangan pantayan sa ngayon.
1: Patuloy na paiig tingin ng PNP at LGU ang seguridad sa lugar, lalo na't marami pa rin sa mga rallyista ang pinipiling manatili dito kahit tapos na ang programa.
2: Corina, ito nga, nilabas ng just a few minutes ago ng QCPD, itong bagong Memorandum of Undertaking between the Quezon City Government at ng Iglesia ni Cristo. Nakasaad dito na 8 a.m. to 8 p.m. ulit yung pinapayagang rally ng Iglesia ni Cristo bukas, at ang estimated number of participants daw shall not exceed 100,000 persons. Yung delegates, mag-a-assemble sila sa White Plains Avenue, pero hindi pwedeng mag-park ng vehicles. All parked vehicles should be removed at the EDSA and White Plains area. Yung stage nila, kailangan 200 meters away from the People Power Monument, at yung steel barriers ay kailangan installed doon sa staging area. So karamihan ng mga ito ay yun din yung mga same na mga patakaran na kailangan doon sa mga permit na in-apply nila ngayong araw. Samantala, sinabi naman ng MMDA na daan-daan yun ang mga sasakyan na napikitan kahapon sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kaugnay pa rin yan nung illegal na pagpapark sa EDSA White Plains dahil sa pagtitipon-tipon dito ng INC members. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, aabot sa 2,000 piso yung babayaran ng bawat isang natikitan bilang multa. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin yung panawagan ng mga rallyista na tumututol sa pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Bukod sa We Are One, dumadagungdong din kanina yung kanilang mga sigaw na walang uuwi. Yan muna ang latest dito sa EDSA White Plains. Balik sa iyo, Corina.
3: Paano yung walang uuwi, Joash? Hindi ba hanggang 8 p.m. lang ang kanilang permit today? Ano ang ibig sabihin noon?
2: Oo, tama ka dyan, Corina. Yung 8 p.m. na yon ay magsisilbi lang na programa nila dito sa EDSA White Plains. Pero ayon doon sa Quezon City Public Safety and Order Department kanina, nagpapadala pa rin sila dito ng mga tauhan ng Philippine National Police at iba't ibang government authorities kasi pinapayagan naman daw dito na matulog at magpalipas ng gabi yung ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaninang alas 7 ng umaga, pagdating natin dito, merong mga tents. At sa mga tents na iyon, merong mga nakalatag na mga banig, mga karton. Doon natulog o nagpalipas ng gabi yung ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sumali doon sa kilos protesta ngayong araw. Corina.
3: Ano ba ang crowd estimate for today, Joash? Kahapon kasi parang nilagay nila sa 15,000 people, no? Today, ano ba ang estimate?
2: Oo, tama ka dyan, Corina. Kahapon 15,000. Ang latest estimate ngayong araw by 6 p.m. ay umabot sa 8,000 ayon sa huling pagtatala ng Quezon City Police Department. Medyo malayo ito doon sa 15,000 na naitala kahapon. Pero gayunpaman, sigaw pa rin ng mga rallyista dito ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagpapanawagan ng pagtutol sa pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. At dapat daw ay hindi selective yung justice na pinopursue ng ating pamahalaan pagdating sa pag-iimbestiga nila. Corina.
3: Maraming salamat, Joash Malimba. Nag-uulat live mula sa EDSA White Plains.
4: Ilang miyembro ng INC ang piniling magpalipas ng gabi sa mga tent o kanilang mga sasakyan. Patunay daw yan na seryoso sila sa pagsuporta kay Senador Dante Marcoleta. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal live mula rin dito sa EDSA White Plains. Jill, ano ang update?
5: Kakapasok lang na balita din, kakarating lamang ni Senator Rodante Marcoleta. Ngunit ang sigaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sakripisyo. Sakripisyo ang paglalarawan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa kanilang rally dito sa EDSA People Power Monument na nasa ikalawang araw na. Sa kabila ng mahabang biyahe, sinabi nila na sulit daw lahat ng mga kalahok para lamang sa pagtitipon.
6: Kasi ang sakripisyo namin, ang layo ng pinanggalingan namin, and then ang layo ng nilaga namin. Because sobrang traffic. Kung di na kami makausat, kailangan maglakad.
7: Ito po ma'am na sinasagawa po nating pakikipagkaisa po sa ating pamamahala. Para sa atin po ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ito po ay isang pagsasakripisyo po hindi lamang po bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi bilang isang mamayanang Pilipino po.
5: Para manatiling malapit sa rally site, may ilang nagpalipas ng gabi sa mga tent. Ang iba naman ay natulog sa loob ng kanilang mga sasakyan. Ayon sa mga dumalo, handa silang isakripisyo ang kanilang kaginhawaan bilang pagpapakita ng pakikiisa at suporta para kay Senator Rodante Marcoleta. Bumalik din sa day 2 ng INC rally si Batangas Representative Leandro Leviste.
8: Actually, dito ako kaninang umaga, 6 a.m., tapos pumunta ako sa Kongreso, tapos bumalik. Dahil nakikiisa tayo sa adhikain ng pagtitipong ito na magkaroon ng greater transparency and accountability sa iba't ibang issue. Kasama ang gobyerno ngayon, gusto kong ipakita kasama ng aking kaibigan at former Congressman Mike Defensor na hindi ito para sa isang grupo at ito po ay para sa lahat ng Pilipino.
9: Habang nagkakagulo dito, meron pa siyang mukha na humarap sa mga banyaga doon. Diba? Dapat inaayos yung domestic problems sa dito, sa ating bansa.
5: Sumipot din ang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Ang kanyang sabi ay pinabulaan niya din agaran niyang pinasaringan si PBBM na nakatakdang bumiyahe mamayang gabi patungong Canada para sa 5-day official visit.

0: Habang patuloy ang rally ng mga miyembro ng INC, isa pa rin ang kanilang panawagan, transparency, accountability, and justice.
1: Maraming salamat sa iyo, Jill Sibandal, nag-uulat ng live mula rin dito sa EDSA White Plains.
2: May mensahe ang Malacañang sa Iglesia ni Cristo sa ikalawang araw ng kanilang protesta. Huwag magpagamit sa destabilisasyon. May buwelta rin ang palasyo sa banat ni Senator Amy Marcos laban sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Sa kanyang pagsipot sa pop-up rally ng INC kagabi, tinawag ni Senator Amy Marcos na gobyernong tulog at lasing umano sa kapangyarihan ang administrasyon ng kanyang kapatid na si PBBM. Maanghang din ang sagot ng Malacañang dito.
4: Nakakaawa ang mga obstructionists na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang, hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang.
3: Sana rin daw ay singsigasig sa pagpuna ang senadora noong panahon ni former President Rodrigo Duterte.
4: Umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya.
3: Obvious daw na politikal ang pagtira ni Senator Amy sa administrasyon para raw iluklok ang kaibigan niyang si Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin daw ang palasyo sa accountability call ng Iglesia ni Cristo. Pero ibang usapan daw ang kaso ni Senador Dante Marcoleta na siyang mismong umamin na tumanggap ng 75 million peso campaign donation noong 2025.
4: Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatan magpahayag ng kanilang mga sentimiento, at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas. Maximum.

0: Maximum tolerance daw ang utos ng Pangulo sa mga nakadeploy na otoridad sa EDSA. Pero huwag daw sana i-provoke ng mga realista ang mga pulis. Pakiusap ng Malacanang sa INC, huwag maging daan ng destabilisasyon. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Nakabarikada pa rin ang paligid ng Malacanang malayo man sa kilos protesta sa EDSA. Walang pagkilos sa bahagi ng Mendiola, pero marami pa rin ang naabala. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Mendiola sa Maynila. Isaiah, ano ang sitwasyon dyan?
2: Winner na sa mga oras nga na ito, sangkatutak pa rin ang mga barikadang nakaharang sa mga kalsada sa kahabaan ng Mendiola, Recto Avenue at Ayala Bridge. Subalit, Willard, simulat sa pool kaninang umaga na dumating kami dito, wala ni isang protesta ang naganap rito. Walang protesta, pero malaking abala. Sangkatuta kasi ang barikada na inilagay ng mga otoridad sa paligid ng Mendiola, Recto Avenue at Ayala Bridge. Suspendido naman ang face-to-face classes ng karamihan sa eskwelahan sa University Belt. Pero ang mga estudyanteng ito mula sa San Beda University, hindi damay sa suspensyon.
3: Sa amin po kasi since currently exam week po namin, yung finals po kasi namin, so hindi na po namin siya pwedeng ma-delay, so pinapapasok pa rin po kami.
4: If iuusod po siya, disadvantageous po siya sa amin kasi i-clip po yung bakasyon namin. Then disadvantageous din po sila sa staff and sa mismong school kasi ayun nga po, more time, more resources.
2: Ang resulta, stress na sa exam, naglakad pa sila ng halos 15 minutes.
3: Nagulat na lang din kami na wala nang sasakyan. Di rin namin alam na may rally, may protest. Nakakagulat na lang din since pag tumingin ka, hahanapin mo nasan yung rally, kung nandito ba siya or what. So, siguro more on confusion lang since naging parang collateral damage kami dito sa area.
2: Malalaking container van at matutulis na barbed wire bubungad sa mga motorista. At ang dahilan ay hindi dahil may protesta, kundi para proteksyonan ang Malacanang laban sa anumang posibleng banta. Epekto pa rin ito na nagpapatuloy na malawakang protesta sa EDSA. Willard, bukod nga sa mga barikada, no, bulto-bulto rin ang mga miyembro ng kapulisan at mula sa Bureau of Fire Protection na makikita natin sa paligid dito sa Mendiola, maging sa Recto Avenue at doon din sa may Ayala Bridge. Samantala, Willard, ayon sa mga otoridad na nakausap ko kanina, hanggang sa ngayon, wala pa silang detalye o hindi pa nila alam kung hanggang kailan o hanggang kailan magtatagal itong mga barikadang inilagay nila dito sa kalsada. Willard.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Mendiola sa Maynila. Hindi selective justice. Nagsalita na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Inilunsad ang protesta bilang suporta kay Senador Dante Marcoleta.
5: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman.
1: Nakatakdang kasuhan ng plunder si Marcoleta ngayong linggo dahil sa 75 million peso campaign donation issue. Sa kabila ng INC protest, nanindigan si Remulla na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador.
5: Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. We will file. Sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin.
1: Kit naman ni Marcoleta, legal ang donasyon at hindi ito public funds. Naniniwala rin siya na lalaki pa ang protesta ng Iglesia.
6: Alamin naman natin ang sitwasyon sa Maynila kung saan dumagsa sa Liwasang Bonifacio ang mga residente ng unang distrito ng Batangas. Hinarap din sila roon ang kanilang congressman na si Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Liwasang Bonifacio. Andrea.
7: Gina, dito na nga nagpalipas ng gabi at mukhang magpapalipas ng gabi ang daang-daang residente ng Batangas First District. Yung ilan sa kanila ay tumawid na sa EDSA kanina para personal na makiisa sa ikalawang araw ng anti-corruption rally ng IEDC. Maagang bumangon at sinimula ng grupo ng mga ranista mula pa sa Batangas ang kanilang programa ngayong Miyerkules. Martes ng hapon nang dumating ang grupo sa Liwasang Bonifacio para makiisa sa ikinakasang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasabay nilang dumating ang kanilang congressman na si Congressman Leandro Leviste. Dito na rin sila nagtayo ng camping tents na kanilang pansamantalang tinulugan para makasama sa pagpapatuloy ng INC protest. Ngayong araw ay muli silang kinumusta ni Leviste. Gaya ng nauna niyang sinabi, nakikiisa raw siya sa mga sentimiento ng kanyang constituents kontra korupsyon at sa panawagan nitong alisin na ang value-added tax o VAT. Dahil isa rin sa panawagan ang pagtutol sa nakaumang na pagsasampa ng plunder charges kay Senator Rodante Marcoleta, natanong din siya ng media tungkol sa kanyang personal na pananaw tungkol dito.
8: Yung focus sa mga investigasyon ng national na pamahalaan ay hindi yung mga nakikita ng mga ordinaryong mamamayan na pinakamalalaking mga dapat maging focus nila. Some are not being held to account when what we're demanding is true and not selective justice.
7: Agad din namang umalis si Leviste dahil sa planong dumalo sa ikalawang araw ng kilos protesta ng INC sa EDSA. Ayon sa Manila Police District, pumalo sa higit 200 rallyista ang nagkampo sa Liwasang Bonifacio. Kurina, kung mapapansin mo sa ngayon ay wala nang nakalatag na camping tents dito. Tanging mga tolda na lang para pansamantala nilang silungan dahil sa pabago-bagong panahon. Hindi patiyak kung aalis na rin ang grupo ngayong gabi at nakaantabay lang daw sila sa magiging instructions ng kanila ang organizers. Corina.
9: Pero Andrea, sigurado na babalik sila bukas dahil mayroon silang permit? May permit din ba silang natanggap para sa Maynila?
7: Corina, itong Liwasang Bonifacio ay isa sa tinatawag na Freedom Parks no ng lungsod ng Maynila, kaya hindi kinakailangan ng permit para makapaglunsad or makapag-agawa ng event dito. Libre silang magstay dito, pero ayun nga, hindi patiyak kung nandito pa ba sila bukas dahil nag-aantabay lang daw sila sa instructions ng kanilang organizers. Corina.
9: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat live mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Payag na ang kampo ni VP Sara na ipasilip ang kanyang tax records, pero may kondisyon. Ang detalye sa agenda report ni Janina Vela.
10: Bukas ang depensa ni VP Sara na buksan ang kahon na naglalaman umano ng kanyang tax records. Pero kung sa executive session lang ito isasagawa. Bagay na tinutulan ng House Prosecution Team na nagnanais sa open court ito buksan.
11: There's no change in stance with respect to the prosecution. We've always wanted to have the box open. It is the defense who first adamantly rejected that. Not just the opening of the box and even the mere clerical act of marking it. No? But then a day after, in the written submission, they said that they're basically changing their stance and saying they're agreeing to opening the box.
10: Tingin ng prosecution, beneficial din sa depensa kung ilalathala sa publiko ang tax records ng pangalawang pangulo.
12: At sa panig naman ng depensa, kapag ito ay hindi sumuporta doon sa aligasyon, hindi ba dapat mapawalang bisa rin yung ebidensyang yan? So, and I think this will work both ways.
10: Ayaw ng House Prosecution Team na makaantala ang isyung ito, pero sa appropriate time daw, they will insist to be allowed to present this in open court. Sa ngayon, ipinauubayan na lang daw nila sa Senate Impeachment Court ang desisyon kung sa executive session o sa open court bubuksan ang BIR records ni VP Sara. Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
9: Tacloban school shooting suspect, idol daw ang tiyahin niyang pulis. At Enrique Razon, pangatlo na sa pinakamayayaman sa ASEAN. Susunod yan sa agenda.

0: bisita kayo. Nakikilala niyo pa si Robert?
1: Ikaw at ako. Inagtagpo, nag-usap ang

0: Sa gitna ng usapan tungkol sa paglilimita ng paggamit ng mga kabataan ng mga gadget pang online, pinaalala ni Alliance of Concerned Teachers President Ruby Bernardo na Marso 2026 pa lang pala ay may kautusan na mula sa DepEd na bawal magdala ng cellphone o ano pa mang gadget ang mga estudyante sa eskwelahan, pampubliko o pampribado man. Ang tanong ngayon, bakit hindi ito napapasunod sa maraming eskwelahan ng DepEd? Ano po ang inyong...
1: Sa programang memo ng BNC, inamin ni Bernardo na gumagamit pa rin ang cellphone ng mga mag-aaral sa mga eskwelahan.
2: Yung Department of Education po, may nilabas silang DepEd Order Number 6 sa 2026, kung saan kasama nga po dito yung pagbabawal ng cellphone at other portable electronic devices doon sa ating mga eskwelahan. Kaya nga lang po, yun nga po, talagang ano eh, walang mga libro. Kaya yan ang nagiging, kumbaga, nagtutulak para magamit pa yung mga cellphone.
1: Nang tanungin namin ang limang paaralan sa Metro Manila tungkol sa cellphone ban na utos ng DepEd, iba-iba ang kanilang patakaran. Mayroong bawal magdala, mayroong pinapayagan. Meron namang pwedeng magdala ng cellphone pero dapat itong naka-off kapag oras na ng klase. Samantala, walang sagot mula sa DepEd ukol sa memo na ito ukol sa pagbabawal ng pagdala ng gadget sa kahit anong eskwelahan. Kailangan pa daw muna nilang makipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng DepEd para himayin ang mga nakasaad sa utos. Pero ngayong Miyerkules din, ni-repost ni Education Secretary Sunny Angara ang DepEd Order No. 6 Series of 2026 tungkol sa naturang gadget ban. Panawagan naman ng ACT sa DepEd na tugunan ng matinding kakulangan ng mga guidance counselor sa mga paaralan para sa mga estudyanteng nangangailangan ng suporta tulad ng mga biktima ng bullying.
2: So, nahihirapan po talaga kami no, na tukuyin, halimbawa, yung mga students natin na meron ng mga problema, yung mga red flags halimbawa no, doon sa mga bullying incident natin, hindi namin makita no, yung oras pa. For example, no, para pakinggan halimbawa yung mga estudyante natin no, na kailangan ng support, no? Kulang yung ating guidance counselors, no? Ngayon po, alam niyo po ang ratio ng guidance counselor natin at saka student, 1:14,300, no? Kasi kulang na kulang talaga.
0: Apela ng teachers group ang dagdag na suporta mula sa DepEd. At huwag ngayon, makakausap po natin ngayon Dr. Malcolm Garma. Siya po'y Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education. Magandang gabi po sa inyo, Yusek Garma.
3: Yeah, magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa mga taga-subaybay ng inyong programa.
0: Tama po ba na March 2026 pa lamang ay mayroon na palang kautusan, ano, ang DepEd na bawal magdala ng gadgets ang mga bata sa eskwelahan. Is that accurate enough? And ano po ba ang saklaw nito? Grade school lamang o pati high school?
3: Corina, yung tinutukoy natin, yan yung DO number 6 natin, no? 2026, na na-issue natin mga buwan ng Marso. So hindi lang po yung pagbabawal sa paggamit ng

0: Iyan po ay nailabas natin noong Marso para nang sa ganun magkaroon nga ho ng panahon ang ating mga eskwelahan na pagdating ho ng pasukan ay maihanda na nila ito. Gayunpaman, hindi pa ho talaga 100% Ms. Corina, no, yung implementation natin or yung compliance. Gawa na rin po sa napakaraming eskwelahan, layo-layo yung distansya, and at the same time, iba-iba ho yung kakayanan ng ating mga paaralan para tugunan yung compliance dito sa kautusan na ito.
1: So it is up to the budget of, say, a public school kung makakapaglagay sila ng sapat na dami ng mga security guard. Ganun po ba yon? It is up to their, yes.
0: Yes, ang nakalagay po doon sa ating kautusan ay pwedeng gamitin yung kanilang MOE, no? Yung maintenance operational expense nila. At kasama na rin po dyan, siyempre, yung tulong ng local government unit, gamit po yung special education fund. No? Kasama na ho yan doon sa mga, doon sa expansion natin ng allowable expenditures natin for the special education fund. So, iyan po yung isang pwedeng pagkuhanan at paggamitan ng ating mga eskwelahan. At tinitingnan natin, Ms. Corina, na para nang sa ganon, hindi rin ho mahirapan yung mga eskwelahan na may maliit lamang na pondo, na dagdagan na ho natin ito come this coming year, no, fiscal year. Nang sa ganon, hindi ho maubos yung pondo nila kasi minsan kuryente, tubig pa lang ho, nauubos na talaga yung pondo. So these are the things that we are looking into. Insofar as the budget is concerned, Ms. Corina.
1: Okay, mabalik po tayo doon sa pagbabawal sa mga bata. This encompasses even high school students, private and public?
0: Sa public po natin ito pinatutupad. However, for the private schools, we are guided, no, by their own regulation kung ipatutupad nila to. But in fact, Ms. Corina, meron na hong mga private schools na nauna pa hong nagpatupad nitong paghindi paggamit ng gadget sa kanilang mga eskwelahan. So linawin lang po natin, Ms. Corina, na hindi po yung pagdadala ang pinagbabawal, kundi yung paggamit tuwing oras ng klase. Maliban na lang kung talagang kailangan gamitin, meron hong mga pagkakataon na pinapayagan ang paggamit, lalo na kung may kaugnayan sa kanilang mga aralin o leksyon. At kung meron pong emergency na kailangan pong gamitin ang cellphone.
1: I see. Well, tayo po, ano po, tayo'y lumaki, nag-aral, nakatapos nang wala naman pong cellphone noong mga panahon na iyon. May balak po ba ang DepEd na balikan muli itong kautosang ito para masaklaw na rin ang lahat ng mga bata sa lahat ng eskwelahan dahil wala naman pong pagkakaiba yung private, public, pareho pong mga bata, lahat yan. Tungkol po sa pagdadala ng gadget, kasi kung hindi naman nila magagamit, bakit kailangan pang dalhin? Are you open to revisiting the regulation?
0: Ms. Corina, well, hindi lang po yung revisiting nung pagdadala, but kung ano po yung laman nung cellphone, yan po yung naging usapan, no? Kanina hong umaga hanggang tanghali, nagkaroon po ng committee hearing ang committee na, ni Senator Risa Ontiveros, at yan po yung isang tinitignan natin na hindi lamang ho yung gadget or yung pagdadala ng cellphone, kundi yung laman mismo ng gadget natin, ng gadget nila.
1: Ayun, okay. So last question po yung tungkol po sa guidance counselor ratio. 14,300 students per one guidance counselor. Ito po ba sa palagay ninyo ay dapat ding tugunan ng DepEd?
0: Yes, Ms. Corina, no, recognize natin yung pangangailangan talaga ng guidance counselors. Doon po sa ating allotted items for guidance counselor, nasa mahigit kumulang nasa 1,800 po yan. Unfortunately, Ms. Corina, ang na-hire pa lang natin dyan is around 1,000 plus. Una-una, kulang po talaga yung supply ng mga full-fledged or licensed guidance counselors natin. So ang ginawa po natin, Ms. Corina, sa halip na full-fledged guidance counselor, ang tawag po natin dyan, scrap and build, gagamitin natin yung pondo na nakalaan para sa pag-hire ng mga guidance counselor upang makapag-hire nung tinatawag naman po nating school

0: Counselor Associates. So nasa ganun, mas marami ho ang mai-hire natin. At kung di ho ako nagkakamali, naka-plano po tayo para mag-hire ng around 15,000, no? School Counselor Associates. Kulang na kulang pa yan, Ms. Corina, but inuunti-unti natin at inuuna natin yung mga eskwelahan na kung saan ay marami na tayong naitatalang mga ganitong datos o kaya impormasyon.
1: Okay, maraming pong salamat sa inyong oras. Sa wakas, ano po, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Malcolm Garma.
0: Maraming salamat, Ms. Corina.
1: Isang foreign terrorist network ang nag-impluwensya umano sa isa sa mga batang suspect sa malagim na school shooting sa Tacloban. Kasunod nito, muling nabuhay ang panawagan ng mga naulilang magulang na ibaba ang age of criminal liability. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
2: Impluwensyahan ang Tacloban school shooting ng isang malateroristang online network sa US. Yan ang isa sa initial findings ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Riz Ontiveros. Ang grupo ay tinaguri ang 764 na matagal nang binabantayan ng foreign authorities. Target daw nito ang mga vulnerable na kabataan online. Ginagamit daw ng ilang miyembro ng network ang online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox para makapag-recruit ng mga kabataan. Matatandaang ang isa sa dalawang suspect sa Tacloban shooting ay lulong umano sa Gorebox. Kinakaibigan daw ng grupo ang mga bata, binibigyan ng sense of belonging bago tuluyang hikayating gumawa ng mararahas o mapanganib na aktibidad. Tinuring na ang 764 ng Canada bilang isang terrorist group, habang ang US authorities naman ay inilarawan ito bilang national security threat. Natukoy sa isang independent review ang isang Facebook profile na ginamit umano ni alias Nash, isa sa mga suspect. Pagkatapos ng pamamaril, nakatanggap umano ang account na ito ng comments of support at naguutos na burahin ang mga ebidensya niya sa Discord, Reddit at Telegram. Isa sa mga nag-comment ay si Cedric Ryzanov na tinuturing bilang adult groomer ng minor suspect. Naipasa na sa National Bureau of Investigation ang initial information na ito para sa mas malalim na verification. Higit isang linggo matapos ang insidente, nanawagan si Jeneline, ina ng isa sa mga biktimang nasawi, na pababain na ang minimum age of criminal responsibility. Hindi raw sapat ang kasalukuyang batas para panagutin criminally ang minor na nakapatay sa kanyang anak.
3: Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
2: Umami naman ang pulis na tiyahi ni alias Nash na pilit daw kinuha ng sospek ang baril niyang ginamit sa insidente. Naka-lockdown noon ang bahay niya bago ang shooting. Pero pinasok ni alias Nash ang bintana at sinira umano ang plastic locker kung nasaan ang baril. Nag-iisa lang daw ito kaya ito natunton ng kanyang pamangkin.
4: Yung standard po is yung safety vault. But it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time.
2: Si alias Nash, binaril din sa likuran ng isang best friend pala niya. Ayon yan sa ate ng biktima.
5: Hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Dito siya nabaril sa likod, tapos tumagos dito, tapos natamaan yung dito niya.
2: Sa salaysay naman ng ama ng isa pang sugatang si Kay, tumagos sa binti niya ang bala. Si Kay ang isa pang nagsara ng pinto ng isa sa mga classroom na nakapagligtas sa mas marami pang mga estudyante. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Tinitingnala raw ng menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting ang kanyang tiyahing pulis. Ito ang sinabi ni Police Staff Sergeant Arla Pasensya sa Senate hearing ngayong araw

0: Kaya niya dinala noon sa firing range ang pamangkin na si alias Nash.
1: He wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
0: Bagamat hindi ilegal ang pagdadala ng bata sa isang firing range, pinuna ng mga senador na dapat iniiwasan ng mga kawanin ng gobyerno ang exposure ng mga kabataan sa baril.
2: Paano naman ang mga pamilya ng biktima? Yan din ang naging sentro ng talakayan sa Senado. Matapos mapuna na tila walang malinaw na tulong para sa mga naapektuhan ng children in conflict with the law. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
3: Napuna sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations na nakatutok ang Juvenile Justice Law ng Pilipinas sa kapakanan ng mga children in conflict with the law. Pero wala umanong gaanong provision para naman sa pagbangon ng mga biktima ng mga CICL, lalo na ang pamilya ng mga nasawi.
4: Naka-focus tayo palagi doon sa perpetrators. Paano ma-rehabilitate yung perpetrators? Paano yung mga magulang ng perpetrators mabigyan ng gabay para madisiplina yung bata, etc., etc. But never did we mention ever tungkol doon sa mga victims.
3: May provision naman na niya sa Republic Act Number 10630 na nag-amienda sa Juvenile Justice Act, pero hindi nakadetalye kung anong assistance ang ibibigay ng gobyerno sa biktima o pamilya ng biktima ng nasawi. Sa nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City, DSWD na ang nanguna sa pamimigay ng government assistance sa pamamagitan ng AIX, burial sa mga namatayan at pagpapagamot sa mga nasugatan.
5: Right after the shooting incident, nag-assign ho tayo ng dalawang social worker per namatayan na pamilya. In up to now, nandun pa ho sila. Ang bilin ho namin to make sure na lahat ho ng pangangailangan, not just the monetary kundi yung psychosocial na intervention ho ay nangyayari.
3: Nilinaw din ng DSWD na maaring magsampa ng civil case ang pamilya ng namatayan para habulin ang pamilya ng CICL para sa damages o kompensasyon. Lalo na kung ang CICL ay mas mababa pa sa 15 anyos at hindi maaring makasuhan sa kriminal na aspekto. Pero ayon sa senador, paano masisingil ng danyos ang magulang ng CICL na nakapatay kung mahirap lang din sila?
4: Eh wala namang pambigay na pera yung pamilya ng perpetrator. So ang sa akin dito, eh paano naman yung kunyari breadwinner yung napatay nung minor de edad?
5: Unfortunately, we're confined by what is in the law and hindi naman ho kaya pumasok ng gobyerno to answer that because hindi naman ho tayo yung may liability. But again, we welcome that idea ho na dapat siguro part ng mga pagre-repaso ng mga batas ay matignan ho yung angulo na yan.
3: Gaya ngayon anya sa nangyari sa Tacloban na ang mga biktima ng karahasan ay kabilang sa four-piece program ng DSWD, kaya maaring maapektuhan ang pagtawid nila sa kahirapan. Suportado ng DSWD ang pagsusulong ng pagdadagdag ng provision sa batas para sa kompensasyon ng mga biktima ng karahasan. Bukod sa kompensasyon, isinusulong din ni Tulfo ang pagkakaroon ng hiwalay na detention facility sa mga CICL na sangkot sa heinous crime gaya ng murder. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
2: Kinumpirma ng isang cyber analyst ang nadiskubre sa Senado na isang foreign extremist network ang posibleng nasa likod ng karahasan sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Sumailalim umano sa ilang buwang grooming ang mga binatilyong sospek sa malagim na school shooting sa Tacloban at foiled attack sa Cavite at Laguna. Yan ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Nababahala na mga magulang sa sunod-sunod na insidente ng school violence sa nagdaang mga linggo at buwana. Ang lugar na sana'y nakalaan para sa pagkatuto, nahaluan na rin ng takot at pangamba para sa marami. Itinuturing na unang kaso ng mass school shooting sa bansa ang pamamaril ng dalawang minor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Tatlong estudyante ang napatay, habang nasa 20 naman ang nasaktan. Bago't matapos ang insidenteng iyon, may ilang kaso't napigil ang plano na ng school violence ang gumimbal sa bansa ngayong taon. Pero ayon sa nakausap ng Billionaire News Channel na open source intelligence analyst, konektado umano nangyari sa Tacloban sa napigilang plano ng pamamaril sa Laguna nitong Marso at sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sabi ni Cyber Awareness Founding Director Brett John Morales, base sa kanyang pagkatrack sa accounts ng mga kabataang sangkot sa tatlong insidente, posibleng lahat sila nasa isang circle na manipulado ng isang network ng extremists na may foreign operators. Ilan sa pangalan nitong mga grupo ay 764, 1488 at iba pa.
7: They're been groomed. Hindi yan nangyari isang araw or one week, months to yan. Nung malaman ko yung sa Laguna, sabi ko at that time, I was really, medyo galit talaga ako at that time kasi alam ko sarili ko na dahil doon, napabayaan, may susunod and then unfortunately nangyari talaga ito sa Tacloban.
6: Target daw ng mga naturang operator ang mga minor de edad na may pinagdaraanan o nag-a-isolation na nakikilala nila sa online games tulad ng Roblox, Minecraft at Gorebox. Na-trace daw ni Morales na isa sa mga nasali sa bayulenteng grupo ang 15-year-old student na si alias Eman na nasa likod ng umanoy foiled shooting sa Cavite.
7: Actually, matagal na siyang nagpa-plot. Marami na. Lalo-lalo na yung ano, yung kailangan lang ng bata is trigger. Galit na galit siya. Siyempre, may mga pinagdadaanan. Lalo na yung namatay yung grandfather niya. Yung shotgun, I believe sa the grandfather niya yung galing or yung dalawang illegal firearms niya.
6: Konektado rin daw si Eman kay 14 years old alias Nash na namaril sa Tacloban.
7: Si Nash, may mga nagko-comment sa kanya. So doon ko na link yon. May nakita tayo groomer kung saan tinuruan siya na, pinagsabihan siya na na-edit na kita buli sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord mo, the Reddit, Telegram para walang evidence na mahanap.
6: Paglino ni Morales, wala naman mali sa mga laro. Pero ibang usapan na raw kapag naimbita ang mga bata na lumipat sa mga messaging apps. Sabi ni Morales, pinaka-epektibo raw na pang-engganyo sa mga batang manlalaro ang cheats na makukuha kung kakausapin sila sa messaging app. Doon na magsisimula ang engagement hanggang sa magpa-download sa mga bata ng virus na kukuha ng impormasyon na gagamitin daw sa blackmailing.
7: Sa mga parents na nanonood ho ngayon, huwag niyong sigawan, huwag niyong saktan yung mga bata. Huwag niyong to the point na pigilan sila agad-agad sirain. So, trigger po yan.
6: Sa ngayon, sa isang group chat pa lang na napasok ni Morales, nasa 100 posibleng biktima na ang mga members nito. Paano pa kaya sa iba pang group chats at apps? Kinumpirma naman ni CICC Yusek Aboy Paraiso sa BNC na nakausap na niya si Morales at napadala na sa kanya ilang mga ulat.
8: Nakita namin yung photos but we have to validate. Sabi ko nga, I'm passing him on do sa PNPACG kasi whether it's intelligence buying kasi binibenta ata niya or di ba parang ano, we need to validate the information.
6: Base naman sa investigasyon ng Cavite Provincial Police Office, may isang motibasyon ng batang si alias Eman sa plano nito.
9: Sabi nga daw po ay gusto niyang gayahin yung nangyari sa Tacloban. Actually, kahapon din po ay nasampahan na po ng demanda yung minor de edad na bata na sangkot sa pananakot. Nasampahan po siya ng paglabag sa Republic Act 10591.
6: Nasa DSWD custody na si alias Eman at nakatakdang dalhin sa isang pasilidad sa Tanay para sa rehabilitation.
10: Ang tanong ngayon, limitado pa rin ba ang usapin sa pagbaba ng mga laro o pagbababa ng edad para sa criminal responsibility? O ugatin natin ang problema sa mas malawak na impluensya sa internet at environment na kinakalakihan ng bawat bata? Kailangan ng mas malawak at malalim na pagsusuri at mabilisang tugon dahil buhay at kinabukasan ng bawat kabataan ang nakasalalay sa bawat desisyon. Para sa Agenda, Shed Gatchalian, Billionaire News Channel. We'll be right back.

0: import magnate Enrique Razon Jr. sa pinakamayaman sa ASEAN. Batay sa Crazy Rich ASEAN list of billionaires, umakyat ng 26.4% sa $20.1 billion ang kanyang yaman noong Hunyo. Dahil dito, si Razon na ang pinakamayaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Nauusan na niya ang yaman ni late Henry C. Sr. na umabot sa $20 billion noong 2018. Namataan ang isang rare supercar sa Pilipinas na nagpasabik sa local car geeks. Sino kaya ang may-ari nito? Yan ang agenda report ni mobility correspondent G. Baroga.
1: Spotted ang isang rare Koenigsegg Regera sa streets of Metro Manila.

0: head up after all that, you know, all that hard work, then you'll see that there you are, representing the Philippines.
1: Ang equestrian ay kwento ng determinasyon at puso ng Pinoy. Inilalapit ng federasyon ang laro sa mga karaniwang Pilipino para magkaroon pa ng mga susunod na kampiyon.
2: Tatlong suspect sa pagpatay sa dating Leyte Vice Mayor at anak, arestado. At Spider-Man at Lionel Messi, may collab. Susunod yan sa agenda.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaking kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
11: Behind every champion are kids who love to play. Now capture those moments. Join the PACOR Photography Contest 2026. Kids at Play. Shoot your story in conventional, mobile, or drone categories. Submission of entries are open until June 30th, 2026. For more info, scan the QR code or visit www.pagcor.ph/photocon2026.
2: Hawak na ng mga otoridad ang tatlong suspek sa pagdukot at pagpatay sa dating Vice Mayor ng Leyte at ang anak nito. Tatlong iba pang suspek ang tinutugis. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
12: Arestado na ng PNP Anti-Kidnapping Group at Intelligence Operatives ang tatlong suspek sa pagdukot at pagpatay sa dating Vice Mayor ng Abuyog Leyte na si James Bohol at sa kanyang anak. Natagpuan ang mga labi ng mag-ama sa isang bangin sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong June 30. Ilang araw matapos silang maiulat na nawawala noong June 27.
13: As of press time ay gumagawa ng kanilang extrajudicial confession. And eventually po after the process, we will be asking for permission para sila po ay i-travel namin at sila i-turn over sa territorial unit, which is the Police Regional Office 8, kung saan nila ito nagawa yung krimen.
12: Nakiramay si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pamilya ng mga biktima at tiniyakang hustisya, habang patuloy ang investigasyon para matukoy at madakip ang lahat ng sangkot sa krimen. Base sa investigasyon, matapos ma-recover ang mga bangkay, na-monitor ng anti-kidnapping group na umalis ang tatlong suspect ng Samar at nagtungo sa Metro Manila para magtago. Natunton sila sa Pasay City, kung saan kalaunan ay sumuko. Matapos makipag-negosasyon ang kanilang mga kamag-anak sa mga otoridad, patuloy naman ang manhunt para sa tatlo pang suspect sa kaso. Inaalam pa rin sa ngayon ang motibo sa krimen.

0: sa agenda. Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
1: Arestado ng Immigration Bureau ang isang Canadian national sa Laguna. Sangkot umano ito sa mga kaso ng child sexual abuse sa Cambodia at Thailand. Yan ang agenda report ni Andrea Salve.
2: Nagulat na lang ang Canadian national na ito nang pasukin ng mga operatiba ng BI Fugitive Search Unit ang kanyang tinutuluyang bahay sa Santa Rosa, Laguna, Martes ng gabi. Matagal na siyang minamanmana ng mga otoridad dahil wanted sa umano'y mga kaso ng sexual na pang-aabuso sa mga bata sa Cambodia at Thailand. 2016 pa raw ito dumating sa Pilipinas at dahil sa mga kaso'y itinuturing ng banta sa public safety, lalo na sa mga bata.
3: Naobserbahan po natin na yung mga areas na tinutuluyan niya or pinamamalagian niya are mga depressed area kung saan masasabi natin na mas madali niyang malulure yung mga kabataan niya. So yung presence niya po dito ay nakababahala dahil nga po yung mga ginawa niya pong yoon sa Cambodia or sa Thailand ay maaari niya pong gawin. Ngayon nga po may mga pending cases din po siya with NBI kung saan sinasabing may mga inabuso din siya ng mga kabataan dito sa atin.
2: Ayon pa kay BI Fugitive Search Unit Chief Ryan Rendell C., hindi agad nila napasok ang bahay ng Canadian dahil kinailangan pa nilang makipag-ugnayan sa DSWD at PNP Women and Children Protection Center. Sa pagpasok, tatlong batang lalaki pa ang kanilang naabutan sa loob. Sumasailalim na raw ang mga ito sa intervention programs ng mga otoridad.
3: Based po dun sa surveillance natin, naobserbahan po natin na labas-masok itong mga kabataan. Yung age range po, around 8 to 10 years old na mga batang lalaki. So, ang ginagamit niya po ay yung kanyang personal computer na may mga video games. So, ito po yung pinangaakit niya dito na parang yung mga kabataan na to ay ginagawang tambayan yung kanyang bahay.
2: Nakikipag-ugnayan na sa iba pang law enforcement agencies ang BI sa nagpapatuloy nitong imbestigasyon sa local pending cases ng Canadian. Kasalukuyan na itong nakakulong sa BI detention facility at posibleng maharap sa deportation. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
4: Nakaayos na kaya ang magkapatid na Ian at Matet De Leon? Usap-usapan ang Facebook post ng aktor in which he thanked Matet for a wonderful conversation. Dagdag niya, God bless us and our family. A day before, nag-post din si Matet ng picture kasama si Ian, isa pa nilang kapatid na si Lot-Lot and their late mother, Nora Honor. Tensions in the family boiled over last week after Ian and Lot-Lot traded accusations over inheritance. Sa limang magkakapatid, si Ian lang ang biological son na Nora and fellow actor Christopher De Leon. Fresh from the success of their latest film, nagkasama na naman sina Ann Curtis and Jericho Rosales. This time as the July cover stars ng Harper's Bazaar, Singapore. The two actors opened up about heartbreak and their role sa pelikulang The Loved One. Echo admits na dineklain niya ang script more than once because he did not want to do a love story until daw he felt something shift. Tila opposite naman si Anne, who was actually looking for a mature love story that tackles the rawness of a relationship. Kaya the film, for her, came at the right time. And here's a crossover you probably did not see coming. Lionel Messi appeared in a surprise promotional teaser for Spider-Man Brand New Day. In the 40-second clip, the football icon walks into a coffee shop where he runs into Tom Holland's Peter Parker. Agad na na-starstruck ang MCU star na nadapa pa ng puntahan si Messi. It turns out the athlete is actually looking for Spider-Man, who then takes him for a web-slinging ride throughout New York. Ire-release ang Spider-Man Brand New Day sa mga sinehan on July 29. BBM off to Canada for a 5-day official visit. At John Cena, may bagong bald look? Susunod yan sa agenda.

0: San Miguel Pale Pilsen.
1: Sa kabila ng minomonitor na protesta sa EDSA, tuloy ang lipad ni PBBM pa Vancouver, Canada ngayong gabi para sa isang 5-day official visit. Formal frameworks at mga lalagdaang kasunduan daw ang asahan sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga sektor ng enerhiya, natural resources, trade, labor and immigration, tourism, at culture and the arts. Dadalo rin daw siya sa business meetings and private sector engagements kasama ang economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT at business process management, telecommunications, nuclear, energy at financial services.
2: Ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada.
1: Iaanunsyo raw ng Pangulo ang kasama niyang mga gabinete at government caretaker mamayang alas 8 ng gabi sa kanyang departure address sa Villamore Air Base.
3: Isang malaking karangalan para sa Pilipinas. Inilabas ng Royal Canadian Mint ang special collection ng pure gold at silver coins na dinisenyo ng isang Filipino-Canadian artist. Kilalanin siya sa Agenda Report ni Canada correspondent Rowena Papasin.
4: Mula sa mural, naka-imprenta na sa bagong labas na special pure gold and pure silver coins ng Royal Canadian Mint ang disenyo na proudly Pinoy. Siya ang Filipino-Canadian artist na si Bert Monterona na tubong Lanao del Sur. Kwento ni Monterona, pinagsubmit siya ng RCM ng original na disenyo na may magkahalong traditional at bagong art symbols at kumakatawan sa mga kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada.
5: Swerte ako na doon sa mga sample na gusto nilang tutuhugin ng design ay mga ochre design, dahil popular yung sarimanok, mga design ng mga tribal during sa festival. Contemporary ethnic yung yung may modern na yung approach mo. Hindi yung napaka-primitive yung design mo na talagang tribong-tribo.
4: Isang genuine mother of pearl ang nasa sentro ng pure gold coin na may face value na $200. Makikita sa malapit sa edge ng coin ang lubid bilang simbolo ng pagkakaugnay ng bawat isa. Sinundan ito ng ring na puro triangle, simbolo naman ng mga bundok at banderita sa mga fiesta. Nasa ikalawang ring naman ang representasyon ng Sarimanok, isang mythical na ibon na kumakatawan sa migration at adaptability. Kasunod nito ang ring kung saan nandun ang Canadian maple leaf at ochre motif.
5: Itong triangle, it's just a tribal design, tribal motif that symbolizes mountains. Pero sa atin naman, inano ko rin yung ito ay part ng mga celebration natin, yung banderitas, yung bantings across the street. Kahit anong celebration, makikita mo yon. Tapos ito naman, okay, tribal design ito, yung pabangat ng Mandaya at saka Mansaka dito sa ano design. Pero this is also an internal, universal symbol, love. Diba?
4: Apat na beses daw ipinarevise kay Monterona ang disenyo bago pumasa sa grupo ng mga eksperto at aprubahan ng Canadian Minister of Finance. Limitado lang ang bilang ng mga coins na inilabas ng Royal Canadian Mint. 275 na pure gold coins na mabibili sa halos $9,000 bawat isa at 5,500 na pure silver coins na mabibili sa $269.95 bawat isa. Isang karangalan daw para sa lahing kayumanggi ang pagkilala sa kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada.
5: Hindi lang ito about sa work ko or sa akin or sa art ko, kundi sa Filipino communities. Mabuhay tayong lahat na hindi lang recognize tayo as a worker, kung hindi mayroon din pala tayong ambag.
4: Pinuri naman ng Philippine Ambassador to Canada na si Jose Victor Chan Gonzaga ang disenyo ni Monterona na anya'y matagumpay na napagsama ang mga simbolo ng mga kwento ng Pilipino sa iisang obra. Para sa Agenda, Rowena Papasin, Billionario News Channel, Vancouver.
6: John Cena debuts a dramatic new look. The
0: WWE legend shared a photo of himself with a freshly shaved head. He says he underwent a second round of hair transplant, and this time daw, he went all in for the best possible results. 2024 na unang sumailalim sa procedure si Cena dahil anya sa comments from WWE fans about his thinning hair. Squid Game, but make it sweet. Ito ang feels ng bagong Netflix reality competition series based on the film Willy Wonka and the Chocolate Factory. Sa bagong teaser, maririnig si late actor Gene Wilder, who played the character in 1971. Netflix teamed up with an AI firm to recreate his voice at may permission naman daw from Wilder's estate. Titled Wonka's The Golden Ticket, the series follows 12 lucky ticket winners and a partner of their choice as they face a series of challenges. Mapapanood ito starting September 23rd. LeBron James, aalis na sa Los Angeles Lakers. At the European leg ng Beanie World Tour, na-postpone. Susunod yan sa agenda.

0: Pinakakasuhan na rin ng PNP-CIDG ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide si resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Damay din sa rekomendasyon ang walong iba pang miyembro ng coaching team. Kaugnay pa rin ito sa pagkalunod ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili sa umano'y team building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Una nang inirekomenda ng CIDG na kasuhan si Baldwin at ilan pang individual sa paglabag sa anti-hazing law. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
1: Corina, nabuo na bilang mahinang bagyo ang low pressure area kaninang madaling araw matapos pong tumawid ng Southern Luzon kahapon. Binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Henry o ang pangwalong bagyo for 2026 at unang bagyo naman for the month of July. Huling namataan ng Tropical Depression Henry dito po sa may West Philippine Sea sa layong 315 kilometers kanluran ng Dagupan City, Pangasinan kaninang alas 4 po ng hapon. Ayon sa pag-asa, wala na pong direktang epekto sa ngayon ng bagyong Henry at inaasahang lalabas na rin ang PAR ilang oras mula ngayon. Sa paglabas po nitong si Bagyong Henry, mag-improve na po ang weather sa maraming lugar sa ating bansa at wala pa tayong aasahang panibagong bagyo sa PAR hanggang matapos ang weekend. Sa weather forecast ng pag-asa ngayong July 2, araw po ng Webes, dito po sa Luzon, pinakamataas ang tsansa ng light to moderate rain sa maghapon dito po sa may Occidental and Oriental Mindoro, kaya sa lalawigan ng Palawan at Romblon dahil po yan sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan mula po umaga hanggang early afternoon. Habang simula alas 3 ng hapon, posible na po ang isolated na ulan at thunderstorms, lalo na dito sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, maging sa may Batangas, Quezon at Camarines Sur. Kaya sa mga may pasok po sa eskwela o trabaho bukas, maki-update lamang sa advisories na ilalabas ng pag-asa. Sa Visayas at Mindanao, Webes ng umaga, wala pa pong aasahang matitinding

0: ulan, kaya posible ang mainit at maalinsang ang panahon hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, magiging makulimlim muli sa halos buong Visayas at Mindanao at may tsansa pa rin po ng mga saglit na ulan at thunderstorms, lalo na dito sa may Negros Oriental, Negros Occidental, Bohol, Zamboanga del Norte, halos buong Northern Mindanao at lalawigan po ng Lanao del Sur. Kaya ka-weather, ihanda pa rin po ang inyong payong o kapote sakaling bumuhos ang saglit na ulan. At yan muna ang napapanahong balita ngayong unang araw po ng Hulyo. Ako po ang iyong ka-weather, Benison Estarea, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Off to a winning start si Alex Ayala sa Wimbledon. Pasok na sa second round ang Pinay tennis sensation after a dominant 6-1, 6-2 win over Mexico's Renata Zarazua. This marks the 29th seed's first ever main draw victory sa prestigious event. Ayala will next face world number 87 Maya Joint, who stunned 23-time Grand Slam champion Serena Williams sa opening round. Aalis na sa Los Angeles Lakers si LeBron James matapos ang 8 taon para maglaro sa ibang koponan sa kanyang 24th season sa NBA. Kinumpirma ni Lakers owner Jeannie Buss ang pag-alis si James at pinasalamatan ito sa kanyang ambag kabilang ang 2020 NBA Championship. Wala pang opisyal na destinasyon si James pero may usap-usapang posibleng bumalik sa Cleveland o Miami o sumama sa Golden State Warriors. Sa NBA pa rin, malapit na raw ipadala ng Los Angeles Clippers si star forward Kawhi Leonard pabalik sa Toronto Raptors. Ayon sa mga ulat, kapalit ni Leonard sa posibleng trades sina All-Star Brandon Ingram, Grady Dick at apat na draft picks. Pinamunuan ni Leonard ang Raptors sa 2019 NBA Championship. Postponed ang European leg ng World Tour ng Beanie. The P-pop sensation cites unforeseen circumstances beyond their control. They are working now to reschedule the tour, but in the meantime, ticket buyers will be refunded accordingly from their point of purchase. Beanie kicked off their Signals World Tour here in Manila just last month. Dadalin sana ito sa Europe from August 30th to September 11th. You know what they say, walang forever. It's officially goodbye for the beloved apple pie ng McDonald's Philippines. Bago nito, naglabas pa ng one-week special promo ang fast food giant kung saan dalawang apple pies ang mabibili for just 59 pesos. But while the favorite treat will disappear na from the menu, hindi kailangan mag-worry ng fans. Promise ng McDonald's, you'll have a new love soon.
2: Wow, nagutom naman ako doon.
1: Sad naman ako, Miss Corina.
2: Why?
1: Walang ano. Favorite ko kasi yung apple pie na McDonald's.
2: Oh, I see. Oo. Well, I love their ano. Ay, iya mo na. Baka magalit sa atin ng Jollibee. All food here is welcome.
1: Yes. Yan. Basta food welcome.
2: Oo. Talking about food, I was wondering, may pagkain ba yung mga nagra-rally dyan sa EDSA White Plains? I'm wondering, because in the White Ribbon Rally, may mga pare, nagdadala sila ng pagkain para sa lahat. So I'm wondering kung provided for din ba itong mga nasa White Plains. Si, kausapin nga natin yung kasama natin dyan, si Willard. Willard, may pagkain ba ang mga tao dyan? Kasi hindi ba dyan pa sila natutulog?
3: Alam mo, alam mo, Corina, speaking of pagkain, dito lang, natatanong ko, may nagpipiknik. Ang ulam yata, tinola, napatingin ako nung habang nagbabalita. So, may pagkain, kanya-kanyang dalang iba. Yung iba naman, may dumadaan, namimigay ng mga supot-supot na mga biskuit. So, iba kanya-kanya, iba may nagbibigay.
2: Ayun. So, anong tingin mo? Talagang magdi-disperse sila ng alas 8? O matatapos yung programa ng alas 8?
3: Alam mo, Corina, mula dito sa pwesto natin, wala na akong naririnig na kumbaga tunog mula sa loudspeaker. So mukhang tumatalima sila doon sa hanggang alas 8 lamang na ibinigay sa kanila ng QC-DPOS doon sa nakasaad sa kanilang permit. At yung mga kalahok nakikita natin mula doon sa EDSA naglalakad na papunta dito sa White Plains palabas ng Temple Drive. At ang maganda dyan, talagang naging payapa ang naging kalakaran ng rally ngayong araw at naging maluwag ang daloy ng traffic doon sa EDSA White Plains.
2: Yun ang pinakamaganda na nagkausap na sila at hindi naman naaabala yung karamihan ano, ng bumabaybay ng EDSA. Kasi Erica, when people are upset, edi hindi nila ma-appreciate yung kung ano man yung inirarally.
1: Totoo yan. Which right? is, I think, what happened, kind of what happened yesterday.
2: Yes.
1: No?
2: Oo. The message gets muddled dahil ang daming galit. Pero ngayon, at least naiintindihan, hindi ba, kung ano ba talaga yung mensahe ng rally na yan. Okay, so ang balita ko, dyan ka ulit bukas, Willard.
3: Akala ko shifting. Akala ko ikaw at ako yung on point bukas.
2: Erica, it's your turn. Okay?
3: Pag-usapan natin bukas.
1: Sige. Okay. Pag wala ako sa studio, alam nyo na kung saan ako. Okay, Willard. Well, mag-dinner ka na dyan. Umuwi ka na.
2: Ng tinola.
1: Oo, ng tinola.
3: Oo. At hihingi ako sa nagpipiknik dito. At dito sa kaliwa ko may dumaan nagbebenta ng kwek-kwek eh. Pero baka mahal.
1: Okay, Willard, umuwi ka na. At iyan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, pnc.ph.
3: Ako naman si Willard Cheng, live mula rito sa EDSA White Plains.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madali.

0: May mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain. At ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo.
1: Okay, among other issues, ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta?
0: Well, in a manner of speaking, yes, but may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming tagpagsalita, we are against selective justice. Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice.
1: Mm-hmm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihin basehan? Kaya tinatawag itong selective justice.
0: Ay unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Eh yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder. Para lang maging bail as a matter of discretion, ay pinipilit nilang plunder yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Eh, lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit, wala pong paglabag sa batas dyan.
1: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talaga jurisprudence?
0: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan

0: position ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila.
1: O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba?
0: Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon.
1: So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend?
0: Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter, hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa iyo. For instance, senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth.
1: Okay. Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, and then also now, well, Leon Leviste, and now Rodante Marcoleta. Pero supposedly kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness, or he's just being considered a state witness?
0: My basis for saying so is our only reports from media, pero mukhang kinoconsider po seriously. Mm-hmm. Parang done deal na nga po eh. Which brings me to this. Bakit po nga yung mga at tinuturing nilang kaalyado ay mabagal? Katulad po ni Senator Joel Villanueva, meron na pong rekomendasyon ang DOJ na kasuhan. Pero sabi ng ombudsman, by teka muna, we are not bound by the recommendation of the DOJ because we are independent. Pero pagdating dun sa 18 Marine, sinasabi nila na dinelegate daw nila sa NBI, which is under the DOJ, yung pagdetermine ng credibility ng mga Marine. So, which is which, Mr. Remulla? On one hand, you're saying you have to be independent. On the other hand, you are surrendering your independence to an agency under the executive. So, he's only saying things not that he's independent when it suits him. That is double standard in the highest degree.
1: Okay, pero nakita po ninyo yung kanyang sinabi today. He is not backing down. Itutuloy pa rin daw nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta. What is your prediction? Ano ang reaksyon ng kapatiran dito?
0: Kami naman po ay pumunta sa lansangan, not for anything else but to show our disgust, our dismay at how things are being done under this administration. Sapagkat bagamat may doktrina po kami na kami ay nagpapasakop sa pamamahala that is found in Romans 13, ay meron din pong doktrina na nasasaad sa Biblia sa ikalawang Samuel, uno ang talata ay Jesus na magpakatatag kayo at ipaglaban ang mga mamamayan at ang kanilang mga lungsod sa mga katiwalian. So, yun po ang aming ginagawa.
1: So, kumbaga, parang you just want to be heard.
0: Opo, of course.
1: Parang ganun.
0: Which is the right of every citizen under the Constitution. Kasi sinasabi sa ating saligang batas, sa unang-unang talata, no? The Philippines is a democratic state. Sovereignty resides in the people and the government authority emanates from them.
1: Do you see this escalating? Dahil kung itutuloy pa rin po nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta, may nakikita po ba kayong matinding uri ng protesta?
0: Wala po namang makapagpipigil, hindi lamang po sa Iglesia ni Cristo, kundi sa kahit sinong mamamayan o samahan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno kung sa tingin nila may ginagawa itong hindi tama at labag sa saligang batas at sa ating mga batas. So, in terms of escalation, I think only time will tell, but wala naman po sigurong masama. Basta ang aming protesta ay within the bounds of the law, meaning hindi po tayo magre-resort sa violence, sa karahasan, sa panggugulo, destruction of government property.
1: Ang sabi po ni Yusek Clerca ng Malacanang ay huwag daw sana magpagamit ang INC sa mga planong destabilisasyon. Ano po ba yung destabilization? Ano po ba yun? Sino po ba yung mga...

0: nag-iimpluwensya.
1: Hindi ko po alam, sapagkat matalino po ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. At kami po, ang aming pananampalataya, ang pamamahala po namin is guided by instructions from above. Yun ang aming paniniwala. Maaring hindi kayo nag-a-agree, ngunit sana'y galangin nila. At sana naman, huwag silang mag-impute ng ibang motibo sa amin. Sapagkat hindi naman po itong unang pagkakataon na kami pumunta sa lansangan. Natatandaan nyo, noong January 2025, kami po ay nag-rally sa Quirino for accountability. There were 1.8 million members, not only in the Quirino grandstand, but all over the country. Noong November 2025, nag-rally rin po kami para sa accountability. Noong 2012 po, nag-rally rin kami noong in the face of the impeachment trial of Chief Justice Corona, naghayag din po kami na dapat ay patas ang pag-apply sa batas. So, as citizens and as members of a religion, meron naman po kaming karapatan.
0: Ayun, okay. So, bukas, na-extend, ano? Ang una namin nakuhang balita ay mayroon ng permit para mag 8 a.m. to 8 p.m. ulit ang pangatlong araw nitong kilos protesta sa May White Plains. Pero meron din kami natanggap na naman na mas panibagong balita na ito daw ay binabawi. So, may permit ba sila para bukas? At kung binawi, bakit binawi? So, we'll take a short break. We'll continue with our discussion with Attorney Ferdinand Topacio when we return. Stay tuned. This is On Point.

0: Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kujama. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Night. Sa ating Politico Headlines, don't bend the law. Panawagan ng INC kay Ombudsman Boying Remulla. Remulla nanindigang hindi selective justice ang pagsasampa ng kasong plunder kay Marcoleta.
1: Kampo ni VP Sara, pabor na ipasilip ang BIR box sa isang executive session. House Prosecution Panel target magdagdag ng vloggers at bisdak para sa impeachment trial.
0: Palasyo magbibigay ng pinansyal na tulong sa mga biktima ng Tacloban shooting.

0: dating. Dagupan, nagpapatupad ng Pesonet ban sa mga kabataan para maiwasan ang karahasan. Matapos ang dalawang araw na kilos protesta sa EDSA White Plains, lilipat sa Maynila ang rally ng Iglesia ni Cristo matapos bawiin ng Quezon City LGU ang permit nito. Live na nakatotok si Jill sa banda. Jill, ano ang pinakabagong sitwasyon dyan ngayon?
1: Dexter, lilipat na nga sa Maynila ang pagrarally ng INC or ng Iglesia ni Cristo matapos bawiin ng Quezon City LGU ang permit para magpatuloy ang rally bukas July 2. Sa isang pahayag, sinabi ni Quezon City Department of Public Order and Safety na matinding abala na ang dulot ng rally sa publiko nitong nakalipas na dalawang araw. Simula kahapon, nasa People Power Monument na ang libu-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo para magpakita ng suporta para kay Senator Rodante Marcoleta na nagbabayad or nagbabadyang makasuhan ng plunder. Masibagong palakpakan naman at sigaw ang sumalubong ka Senator Rodante Marcoleta sa kanyang pagdalo sa rally sa White Plains ngayong gabi. Sa kanyang talumpati, kwinestiyon ni Marcoleta kung bakit siya lamang ang nahaharap sa kaso. Gayong aniya, COMELEC ang nag-issue kaugnay ng kanyang campaign funds, ngunit nakahanda rin daw siyang makulong.
2: Nakahanda po akong magpakulong. Ma-aresto po ako. Wala pong problema. Kung ito po ang kabayaran hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino. Mga kababayan, ito po ang batayan kung bakit nandito tayo ngayon. Nais nating ipaalala sa pamahalaan ang ating mga layunin, ang ating mga adhikain, ang ating mga pangarap para sa ating sarili at sa susunod na saling lahi, at ang ating pangarap sa ating pinakamamahal na bansa.
1: Pinasaringan din ni Senator Marcoleta si Senator Erwin Tulfo, kaugnay ng pahayag nito na maaari umanong i-bend ang batas at muling binigyang diin ang panawagan para sa pantay-pantay na pagpapatupad ng batas.
2: Don't bend the law. Eh, paano naman kasi? Isa naman kasama ko doon sa bulwagan sa Senado, bigla na lang nagsalita. Sometimes you have to bend the law to be able to please the people. Sumagot yung kausap. Tinanong kasi siya kung tama yung sinasabi. Sabi niya, yes sir.
1: Dexter, sa kasalukuyan, nagbabaklas na nga ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil nga sa pagkansila ng kanilang permit dito sa EDSA White Plains. Sa kasalukuyan, sila ay nag-iimpake patungo na nga sa Maynila, sa Mayliwasang Bonifacio. Dexter?
0: Jill, may impormasyon ka ba kung tuloy-tuloy ngayong gabi doon sa Liwasang Bonifacio? Hanggang bukas na.
1: Sa ngayon, Dexter, ang ating nakuhang impormasyon ay magbabaklas muna sila dito at magsa-set up din doon. Hindi pa konfirmado kung tuloy ba ang programa ngayong gabi sa Liwasang Bonifacio. Dexter?
0: Maraming salamat, Jill Sabandal, live mula dyan sa EDSA White Plains sa Quezon City.
3: Kumpara kahapon, lumiit ang bilang ng mga taong nakiisa sa ikalawang araw ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA ngayong Miyerkules. May permit man mula sa lokal na pamahalaan, posible pa rin daw makasuhan ng organizers ng rally ayon sa PNP dahil sa abalang idinulot ng kanilang pagtitipon. Yan ang politiko update ni Joash Malimban.
4: Balik normal na ang daloy ng mga sasakyan sa EDSA southbound Miyerkules ng umaga kahit tuloy ang protesta ng Iglesia ni Cristo. Kung noong Martes, naharang ng mga bus at rallyista ang magkabilang bahagi ng EDSA White Plains, kanina, naipon na lang sa may People Power Monument ang mga nagpoprotesta.
5: Moving na ba daw sa

0: tao natin. So lahat ng mga naka part na sa kanya dito is cleared na, nakikita niya naman, cleared na tayo. Tapos yung mga crowd dito, yung mga protester, sinaripat na dito.
1: Ayon sa datos ng Philippine National Police, by 6 PM, nasa 8,000 ang nakiisa sa rally kanina. Mahigit kalahati lang ng nasa 14,000 na itala sa pagtitipon kahapon sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila. Mas mababa rin ito sa inaasahang 100,000 dadalo umano sa rally, ayon sa permit na nakuha ng Iglesia ni Cristo mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Bumalik sa EDSA si Batangas Congressman Leandro Leviste. Bitbit ang ilan sa kanyang mga taga-suporta para ipakita ang kanyang pakikiisa kay Senador Rodante Marcoleta. Hamon ni Leviste sa gobyerno, unahing panagutin ang mga sangkot sa flood control scam.
2: Napaka-hypocritical na inuuna ang kaso kay Senator Marcoleta na hindi naman allegedly galing sa pondo ng gobyerno, sapagkat ang masasabi ko, napakaraming mga kongresista at senador ay tumatanggap ng pera galing sa mga DPWH contractors at napakaraming mga kampanya ay pinondohan ng flood control.
1: Kahit naging matiwasay ang ikalawang araw ng protesta, nais pa rin ng mga pulis na may managot sa abalang idinulot ng mga release sa noong Martes.
3: Evidence warrant or it's warranted that it might be seen na baka po magkaroon ng pagpapayad ng kaso. Now, yun nga po ang ating check-in pa ang humihingi na paumanhin sa abala at sa aperya na nangyari po kahapon. Kanamin po natin na maraming naapektuhan. Merong mga hindi nakapasok sa trabaho, merong dali, some of the pay was stopped.
1: Pinatatawag din ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang 34 na operator ng mga pampublikong bus at UV Express na namataan sa mga lokasyon ng rally imbis na pumasada. Para sa Politico Nightly, Jowash Malimban, Bilinaryo News Channel.
4: Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos sa selective justice na sentimiento ng Iglesia ni Cristo sa kasong ihahain kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ang Politico Update ni Ivy Reyes. Magandang gabi, Ivy.
5: Yes, Dexter, pinabulaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paratang na selective justice ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa napipintong paghahain ng kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta. Binati ng Pangulo ang kanyang pananahimik tungkol sa rally bago siya umalis ngayong gabi papuntang Canada para sa 5 araw na official visit. Pakinggan natin ito.
6: Has been having a selective kind of justice daw po.
5: Noong Martes, Dexter, napilitan ang Pangulo na kanselahin ang kanyang mga lakad sa labas ng palasyo dahil sa sorpresang rally na idinaos ng Iglesia ni Cristo sa EDSA at Liwasang Bonifacio sa Maynila. Pinaiting din ang mga pulis ang seguridad sa paligid ng palasyo para hindi makalapit ang mga rallyista. Ayon kay Marcos, layo ng kanyang pagbisita sa Canada naman ay ang paigtingin ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa negosyo, food security at national security. Kasama sa agenda ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Canadian Prime Minister Mr. Mark Carney at sa Filipino community sa British Columbia.
7: Ang Iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nang gugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong impormasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Ayaw, yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga Iglesia o kung sino man na...
5: So far, stable at safe naman daw ang protesta at sana raw ay manatili ang sitwasyong ito. Itinalaga naman ni Marcos sina Executive Secretary Ralph Recto, Labor Secretary Francis Tolentino at Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella bilang caretakers ng gobyerno habang nasa Canada siya. Dexter.
4: Maraming salamat, Ivy Reyes. Ikalawang araw na ng protesta ng Iglesia ni Cristo at may panawagan ang Malacanang huwag magpagamit sa anumang destabilisasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga batikos ni Senator Amy Marcos laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagbabalik si Ivy Reyes para sa Politico Update.
8: Sa kanyang pagsipot sa pop-up rally ng INC kagabi, tinawag ni Senator Amy Marcos na gobyernong tulog at lasing umano sa kapangyarihan ang administrasyon ng kanyang kapatid na si PBBM. Maanghang din ang sagot ng Malacanang dito.
9: Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang, hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang.
8: Sana rin daw ay singsigasig sa pagpuna ang senadora noong panahon ni former President Rodrigo Duterte.
9: Na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya.
8: Obvious daw na politikal ang pagtira ni Senator Amy sa administrasyon para raw iluklok ang kaibigan niyang si Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin daw ang palasyo sa accountability call ng Iglesia ni Cristo. Pero ibang usapan daw ang kaso ni Senador Dante Marcoleta na siyang mismong umamin na tumanggap ng 75 million peso campaign donation noong 2025.
9: Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatan magpahayag ng kanilang mga sentimiento at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas.
8: Maximum tolerance daw ang utos ng Pangulo sa mga nakadeploy na otoridad sa EDSA. Pero huwag daw sana i-provoke ng mga relista ang mga pulis. Pakiusap ng Malacanang sa INC, huwag maging daan ng destabilisasyon. Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
10: Hindi selective justice. Yan ang patutsada ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA na inilunsad bilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta.
11: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman.
10: Nakatakdang kasuhan ng plunder si Marcoleta ngayong Linggo dahil sa 75 million peso campaign donation issue. Sa kabila ng INC protest, nanindigan si Remulla na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador.
11: Nothing has changed. We will file. Sa akin lang, we will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin.
10: Gait naman ni Marcoleta, legal ang donasyon at hindi ito public funds. Naniniwala rin siya na lalaki pa ang protesta ng Iglesia.
4: Pinag-aaralan ng House Prosecution Team ang pagkuha ng vloggers at mga bisda upang ibahagi sa publiko ang mga mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan na kasi ng prosekusyon na magiging talamak ang fake news oras na magsimula ang paglilitis. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah de la Fuentes.
12: Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi posibleng dumami pa ang magiging tagapagsalita ng House Prosecution Team oras na pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Pinag-aaralan ng prosecution team ang pagdagdag ng spokesperson na matatas sa Bisaya at iba pang lingwahe para maiparating sa mas maraming tao mga kaganapan sa paglilitis. Sa ngayon, nasa apat na ang tagapagsalita ng prosecution team. Matapos ipakilala sina dating Congressman Robert Ace Barbers at Attorney Benjamin Tolosa bilang kasama ng mga naunang naitalagang spokesperson na sina Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong at Kabataan Partylist Representative Rene Co.
13: Ang intention din ho, no? Kuha tayo din ng mga tagapagsalita, no? Na kaya din ho magsalita, no? Sa mga local ho na mga language ho ng ating mga kababayan tulad ho ng Kapampangan, Visayan dialect, Ilocano, and then these different languages. So you can expect that we'll be doing that as well.

0: The wait is over.
1: Hello, everyone, and welcome to the Bigger, Better, and Bolder Billionaire Quiz Bee Season 2.
0: From top universities and colleges, the nation's best young minds compete for over 2 million pesos worth of prizes.
2: From the University of the Philippines, din naman.
3: From Ateneo de Manila University.
4: De La Salle University.
5: From the University of Santo Tomas.
6: San Beda College, Alabang.
7: From Far Eastern University.
8: From Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, FU Alabang.
9: From University of the Philippines, Manila.
0: Who will rise above the rest and become the next Quiz Bee Millionario. Billionario Quiz Bee Season 2, College Edition.
10: And I'll be
1: your next Quiz Bee Millionario.
0: Coming soon on the Billionario News Channel.
11: Matapos ang mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga kabataan, nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Dagupan ng pagbabawal sa mga pesonet shops bilang hakbang laban sa labis na paglalaro ng online games. Makakausap natin ngayon si Dagupan City Mayor Belen Fernandez ukol sa kanilang bagong polisiya at mga layunin nito. Magandang gabi, Mayor. Welcome sa Politico 90.
12: Gandang gabi po sa inyo.
11: Mayor,
12: Sir Dexter.
11: Yes, Mayor, ano po yung particular na insidente o may hawak ba kayong datos na siyang naging batayan ng pamahalang panglungsod na isulong itong ordinansa na pagbabawal sa mga pesonet shop dyan sa Dagupan City?
12: Ito po ay nag-umpisa ng first quarter po. Nagkaroon ng 16 na suicide cases. Nagkaroon din ng mga self-harm cases. Nakaroon din ho ng mga gang rape cases po. And of course, complain din po ng mga teachers, yung mga sa schools po, na marami pong mga bata na hindi pumapasok sa eskwelahan at nagkakaroon ho ng mga maraming failed students dahil nakikita po sila na nasa mga pisonet. So after that, ang ginawa po natin, inorganize po natin yung SafeNet with the different national agencies or the stakeholders, we all come together and created the safe net of which we listen to each and every opinion from the different sectors. At doon namin nalaman kung bakit pala marami hong cases na nangyari ngayon, itong first and of course, itong dumating na is the second quarter. And ang ginawa po natin sa safe net, we created awareness which is very important. Yun na ho ang nangyari sa program ng TUCNET.
11: Mayor, itong ordinansa ba ay dumaan naman sa public hearing?
12: Opo, itong ordinansa na ng Sangguniang Panlunsod 2383 ay dumaan po sa masusing hearing. In fact, from the public schools, mga principal, mga teachers, and then also from the Parents and Teachers Association, sa mga nanay, and lahat po na nakapag-attend. And even the PisoNet operators are there. At nakaroon ng question ang Sangguniang Panlunsod kung paano nila nare-regulate yung PisoNet. In fact, they themselves do not know how to regulate it. And nakita po natin, karamihan po ay mga bata which are less than, siguro less than 15 years old ang naglalaro sa mga PisoNet.
11: Kumusta po ang dumarating na feedback po sa inyo? Paano po ito tinanggap ng mga komunidad at ng mga nasa negosyo?
12: Alam nyo, pag ang pinag-uusapan po, mga nanay po o kaya mga lola na taking care of their children, lahat po sila ang sinabi nila sa akin, Mayor, kailangan yung ituloy na isara yung PisoNet. Sabi ko, ma'am, bakit naman? Sabi nila, yung anak daw nila na dating magaling, ngayon ay nasa PisoNet na parati, so hindi lang sila nakapag-aral. At yung mga iba naman, ang pag-uwi po ng mga bata sa kanilang bahay, minsan po alas dos, alauna ng umaga, ay wala pa rin po ang kanilang mga anak. And then, because of this SafeNet na ginawa po natin, ay marami po kaming, dahil sa awareness, marami po kaming na-receive na yung mga humingi ng tulong po sa atin. So lahat po ay nabigyan ng opportunity na marinig. And then that is the reason why the Sangguniang Panlunsod finally came up with an ordinance na kailangan ng isara.
11: Oo. May mga nagsasabi, Mayor, na masyado daw malawak yung saklaw ng ordinansa po ng Dagupan City at naapektuhan yung mga legitimate na maliliit na mga negosyo. So bakit po pinili ng lungsod yung ganap o yung total na pagbabawal sa halip na maghigpit ng regulasyon o kaya magtalaga lang ng oras kung kailan pwede mag-operate ang mga piso net sa inyong syudad?
12: Well, hindi po natin tinatouch yung ibang mga internet cafe.
11: Mm.
12: It's only the piso net sa barangay na wala naman silang business permit.
11: Mm-hmm.
12: And during our Peace and Order Council meeting, I discussed this with the Department of Trade and Industry. In fact, pati DTI po ay hindi ho sila nabigyan ng mga permit. So, sabi ko nga, pinapalinaw ko mabuti, hindi po kasama ang ibang mga internet cafe. Itong piso net na ito ay napag-aralan na rin namin ng mabuti at ito ay never na ginamit for research.
11: Uh-huh.
12: Sinabi mismo ng mga may-ari ng piso net na hindi yan talaga ginagamit for research.
11: Uh-huh.
12: At ang masama po dyan, alam nyo, nakakalungkot talaga eh. Dahil doon sa dalawang kaso na nangyari na gang rape, nag-age po ng 9 to 12. And then yung victim po, mga 12 years old. Dalawang gang rape po. At during our raid, kasama namin ang ating PNP and the entire team, may na-interview rin, nakausap ang media.
11: Mm-mm.
12: Ang masama pa nun, ginagawa daw nila sa loob ng piso net mismo, kung ano ang nakikita nilang mga sex activities,
11: mm-hmm.
12: ay ginagaya po nila. So nagiging malala na po na masyado. So ako naman bilang mayor po ng Dagupan, ay hindi ako papayag.

0: that na it will come to an extent na apektado po ang future ng ating mga bata. But when we will talk about apektado ang kanilang negosyo, well, they can always go into other kind of business basta huwag po nilang aapektadohin ang ating mga bata. Because it is always my duty to take care of the welfare of the children of Tagupan.
1: Oo. So ano po ang magiging intervention po ng lokal na pamahalaan dun sa mga naapektuhan operator ng PisoNet? May mga seminar bang ibibigay or may mga tulong ba na ibibigay para naman makahanap sila ng ibang pangkabuhayan o alternatibong programa para sa kanilang pangkabuhayan?
0: Well, actually, yung mga iba, meron naman silang kabuhayan na sari-sari store. Yan lang, tinatabi lang nila sa sari-sari store nila. Yung iba naman ay mga empleyado. Kaya lang, nagbukas po sila ng PisoNet, siguro sa other form of their income. Kaya lang, inalagay lang naman yan sa kanilang mga bahay. So, but the city is prepared for intervention. Like, example, apektado ba ang kita niya? Magkano bang apektado isang araw? Then we could siguro help them by providing other kind of livelihood. Basta wag lang ho nila sasaktan, wag lang ho nila i-apektado ang mga bata ng Tagupan. If they want to open their PisoNet in other places, then go on, but not in my city. Wag nilang gagawin dito.
1: Nabanggit nyo kanina, Mayor, yung mga PisoNet dyan po sa inyo ay hindi naman nagagamit sa research o pananaliksik para sa online learning. Tama po ba yung dinig ko? Karamihan o lahat nito mga PisoNet ay para sa mga online games?
0: 100% po ang online games dyan. Sila mismo, during the committee hearing, inamin nila wala nang gumagamit ng research sa kanilang PisoNet. At tayo po sa city, tayo po ay meron tayong library hub na libre po mag-research ang mga bata sa atin e-library, ganun din po sa my schools. And ang plano po natin in exchange of the closure of the PisoNet, the city will invest 10 million pesos to procure more laptops or computers na i-distribute namin sa libraries ng school at libraries ng barangay. And we will make sure na maglalagay po tayo ng tao na magbabantay. Yun. Kasi sa PisoNet po, wala pong nagbabantay kumisan and wala pong nagre-regulate po.
1: Oo, tama nga naman yun. So, pati doon siguro yung mga eskwelahan na nasa medyo malalayong lugar o malalayong barangay, kasama dyan sa 10 million pesos na paglalaanan para magkaroon ng internet access yung mga estudyante, kabataan doon para sa kanilang research.
0: Ay, opo, sisiguraduhin ko yan. Kasi ang Tagupan City po, priority po namin ng edukasyon. Alam nyo ba na we have 250 million pesos for scholarship. We are putting up 23 buildings of classroom para sa lahat ng eskwelahan ng Tagupan. So I will make sure that all schools, all libraries will be provided with computers. And then we will transform from the PisoNet. We will level it up to a literacy program para sa ating mga bata.
1: Yeah, ang ganda ng transition, ano? Mula doon sa isang problema ay nagawan ng ilang degrees na turn para ito ay magamit na pagkakataon para naman matugunan yung pangangailangan. Pero sa inyong palagay po, Mayor, paano nyo susukatin kung naging matagumpay itong ordinansang ito? Ano po yung mga magiging batayan po ninyo upang masabing nabawasan yung mga gaming addiction, gumagana yung pag-aaral ng mga bata, at higit na napapangalagaan yung kanilang kaligtasan online?
0: Well, alam nyo, aside from procurement of computers, kami ay nag-umpisa na to support the SafeNet program. We are into rhythm and dance, so we are procuring instrument, musical instrument from flute to violin to guitar to ukulele. Lahat po ay nagpo-procure kami because we are encouraging our children to go into music, to go into sports. At naniniwala po ako dahil ang mga bata po namin sa Tagupan ay magagaling po yan. At ako'y naniniwala na with the help of Sangguniang Panlunsod, with DepEd, and with the civil society, with the PTA, we will be able to convince the children to transform into other activity.

0: activities na mas appropriate sa kanila kaysa yung mga mapaglalaro po sa piso net.
1: Well said. Maraming salamat, Mayor Belen Fernandez ng Dagupan City. Magandang gabi.
0: Maraming salamat.
1: Isang foreign terrorist network ang nag-impluwensya umano sa isa sa mga batang suspects sa malagim na school shooting sa Tacloban City. Kasunod dito, muling nabuhay ang panawagan ng mga naulilang magulang na ibaba ang age of criminal liability. Ang detalye sa Politico Update ni Hannah T.
2: Impluwensyahan ang Tacloban school shooting ng isang malateroristang online network sa US. Yan ang isa sa initial findings ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Risa Ontiveros. Ang grupo ay tinaguri ang 764 na matagal nang binabantayan ng foreign authorities. Target daw nito ang mga vulnerable na kabataan online. Ginagamit daw ng ilang miyembro ng network ang online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox para makapag-recruit ng mga kabataan. Matatandaang ang isa sa dalawang suspect sa Tacloban shooting ay lulong umano sa Gorebox. Kinakaibigan daw ng grupo ang mga bata, binibigyan ng sense of belonging bago tuluyang hikayating gumawa ng mararahas o mapanganib na aktibidad. Tinuring na ang 764 ng Canada bilang isang terrorist group, habang ang US authorities naman ay inilarawan ito bilang national security threat. Natukoy sa isang independent review ang isang Facebook profile na ginamit umano ni alias Nash, isa sa mga suspect. Pagkatapos ng pamamaril, nakatanggap umano ang account na ito ng comments of support at naguutos na burahin ang mga ebidensya niya sa Discord, Reddit at Telegram. Isa sa mga nag-comment ay si Cedric Ryzanov na tinuturing bilang adult groomer ng minor suspect. Naipasa na sa National Bureau of Investigation ang initial information na ito para sa mas malalim na verification. Higit isang linggo matapos ang insidente, nanawagan si Jeneline, ina ng isa sa mga biktimang nasawi, na pababain na ang minimum age of criminal responsibility. Hindi raw sapat ang kasalukuyang batas para panagutin criminally ang minor na nakapatay sa kanyang anak.
3: Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh! Nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano? Ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
2: Umami naman ang pulis na tiyahi ni alias Nash na pilit daw kinuha ng sospek ang baril niyang ginamit sa insidente. Naka-lockdown noon ang bahay niya bago ang shooting. Pero pinasok ni alias Nash ang bintana at sinira umano ang plastic locker kung nasaan ang baril. Nag-iisa lang daw ito kaya ito natunton ng kanyang pamangkin.
4: Yung standard po is yung safety vault. But it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time.
2: Si alias Nash, binaril din sa likuran ang isang best friend pala niya. Ayon yan sa ate ng biktima.
5: Hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya, binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Dito siya nabaril sa likod, tapos tumagos dito, tapos natamaan yung dito niya.
2: Sa salaysay naman ng ama ng isa pang sugatang si Kay, tumagos sa binti niya ang bala. Si Kay ang isa pang nagsara ng pinto ng isa sa mga classroom na nakapagligtas sa mas marami pang mga estudyante. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
1: Dapat nga bang ipagbawal ang smartphones at iba pang electronic gadgets sa mga paaralan? Iyan ang panawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian na ipagbawal ang kasabay na panawagang higpitan ang pag-access ng mga menor de edad sa social media. Ginawa ni Gatchalian ang panawagan matapos ang magkakasunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan kabilang ang shooting threat sa Batangas, ang nabigong pag-atake sa Laguna na iniugnay sa online game na Roblox, at ang madugong pamamaril sa Tacloban na kinamatay ng tatlong estudyante. Binanggit din niya ang iba pang naiwasang pag-atake sa Leyte

0: exemption naman sa panukala para sa mga gadget na gagamitin sa mga lehitimong aktibidad sa pag-aaral. At paano naman ang mga pamilya ng biktima? Yan din ang naging sentro ng talakayan sa Senado matapos mapuna na tila walang malinaw na tulong para sa mga naapektuhan ng Children in Conflict with the Law. Narito ang ating political update.
1: Napuna sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations na nakatutok ang Juvenile Justice Law ng Pilipinas sa kapakanan ng mga Children in Conflict with the Law. Pero wala umanong gaanong probisyon para naman sa pagbangon ng mga biktima ng mga CICL, lalo na ang pamilya ng mga nasawi.
2: Nakafocus tayo palagi doon sa perpetrators. Paano ma-rehabilitate yung perpetrators? Paano yung mga magulang ng perpetrators mabigyan ng gabay para madisiplina yung bata, etc., etc. But never did we mention ever tungkol doon sa mga victims.
1: May provision naman na niya sa Republic Act No. 10630 na nag-amienda sa Juvenile Justice Act, pero hindi nakadetalye kung anong assistance ang ibibigay ng gobyerno sa biktima o pamilya ng biktima ng nasawi. Sa nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City, DSWD na ang nanguna sa pamimigay ng government assistance sa pamamagitan ng AIX, burial sa mga namatayan at pagpapagamot sa mga nasugatan.
3: Right after the shooting incident, nag-assign ho tayo ng dalawang social worker per namatayan na pamilya, and up to now, nandun pa ho sila. Ang bilin ho namin, to make sure na lahat ho ng pangangailangan, not just the monetary, kundi yung psychosocial na intervention ho ay nangyayari.
1: Nilinaw din ng DSWD na maaring magsampa ng civil case ang pamilya ng namatayan para habulin ang pamilya ng CICL para sa damages o kompensasyon. Lalo na kung ang CICL ay mas mababa pa sa 15 anyos at hindi maaring makasuhan sa kriminal na aspekto. Pero ayon sa senador, paano masisingil ng danyos ang magulang ng CICL na nakapatay kung mahirap lang din sila?
2: Eh wala namang pambigay na pera yung pamilya ng perpetrator. So ang sa akin dito, eh paano naman yung kunyari breadwinner yung napatay nung minor de edad?
3: Unfortunately, we're confined by what is in the law and hindi naman ho kaya pumasok ng gobyerno to answer that because hindi naman ho tayo yung may liability. But again, we welcome that idea ho na dapat siguro part ng mga pagre-repaso ng mga batas ay matignan ho yung angulo na yan.
1: Gaya ngayon anya sa nangyari sa Tacloban na ang mga biktima ng karahasan ay kabilang sa four-piece program ng DSWD kaya maaring maapektuhan ang pagtawid nila sa kahirapan. Suportado ng DSWD ang pagsusulong ng pagdadagdag ng provision sa batas para sa kompensasyon ng mga biktima ng karahasan. Bukod sa kompensasyon, isinusulong din ni Tulfo ang pagkakaroon ng hiwalay na detention facility sa mga CICL na sangkot sa heinous crime gaya ng murder.
0: Magpapaabot ng tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naging biktima ng shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tig 150,000 pesos ang matatanggap ng pamilya ng tatlong nasawi, habang tig 50,000 pesos naman ang 18 na nasugatan. Dagdag pa raw ito sa naunang tulong na binigay ng iba't ibang ahensya tulad ng DSWD at DepEd. Ayon kay Castro, labis raw na nasaktan ng Pangulo sa nangyaring insidente sa Tacloban City.
4: Iyan ang naramdaman ni Pangulo Marcos Jr. sa pangyayari sa Tacloban kung saan may mga kabataan na nagbuwis ng buhay para masagit ang ibang pangarap. Mga kabataan ang nabibiktima at mga kabataan din ang nambibiktima. Walang katumbas ang buhay ng isang tao. Pinapahalagahan ng Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayan.
0: Hawak na ng mga otoridad ang tatlong suspect sa pagdukot at pagpatay sa dating Abuyog Leyte Vice Mayor na si James Bohol at ang kanyang anak. Tatlo pong iba pa ang patuloy na tinutugis ng pulisya habang iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Narito ang politiko update ni Lade Cabagani.
5: Arestado na ng PNP anti-kidnapping group at intelligence operatives ang tatlong suspect sa pagdukot at pagpatay sa dating vice mayor ng Abuyog Leyte na si James Bohol at sa kanyang anak. Natagpuan ang mga labi ng mag-ama sa isang bangin sa barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong June 30, ilang araw matapos silang maiulat na nawawala noong June 27.
6: as of press time ay

0: gumagawa ng kanilang extrajudicial confession. And eventually po, after the process, we will be asking for permission para sila po ay i-travel namin at sila ay i-turn over sa territorial unit, which is the Police Regional Office 8, kung saan nila ito nagawa yung krimen.
1: Nakiramay si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pamilya ng mga biktima at tiniyakang hustisya habang patuloy ang investigasyon para matukoy at madakip ang lahat ng sangkot sa krimen. Base sa investigasyon, matapos ma-recover ang mga bangkay, na-monitor ng anti-kidnapping group na umalis ang tatlong suspect ng Samar at nagtungo sa Metro Manila para magtago. Natunton sila sa Pasay City, kung saan kalaunan ay sumuko matapos makipagnegosasyon ang kanilang mga kamag-anak sa mga otoridad. Patuloy naman ang manhunt para sa tatlo pang suspect sa kaso. Inaalam pa rin sa ngayon ang motibo sa krimen. Laid Kabagani, Billionaire News Channel.
2: Sa aming pagbabalik, mga politikong lokal stories naman. Mga inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan, ibibida. Tutok lang sa Politico Nightly.
3: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth views.
4: I'm Anton Rojas.
5: Get ready.
3: It's time to keep your eyes on the prize.
5: Be prepared.
3: On The Scorecard tonight,
5: get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
3: Where sports is our business and business is our sport.
5: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
6: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Billionario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Billionario News Channel.
2: Sa ating politiko lokal, pinaiting ng pamahalaang lungsod ng Muntinlupa ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga paaralan kaugnay ng banta ng nihilistic violent extremism. Ayon kay Mayor Rufy Biazo, nagpulong na ang mga kinatawan ng DepEd, PNP at iba pang ahensya upang maglatag ng mga konkretong hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral. Kabilang sa mga ipinatutupad ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga school gates at pinalakas sa security protocols. Hinikayat din ang mga magulang at guro na maging mapagmatyag sa mga posibleng senyales ng radikalisasyon ng mga kabataan, lalo na sa online spaces at gaming communities. Maglulunsad din ang lokal na pamahalaan ng mga information at awareness training upang mas maagap na matukoy at maagapan ang mga ganitong banta. Sa Valenzuela, pinalalakas ng pamahalaang lungsod ng mga hakbang laban sa online sexual abuse o exploitation of children. Pinangunahan ni Mayor Wes Gatchalian ang paglagda ng Memorandum of Agreement kasama ang Rotary Club of Makati at Masayang Pamilya Organization Incorporated. Sa ilalim ng Project SafeNet, paiitingin ang mga programa ng lungsod sa pag-iwas at pagtugon sa mga kaso ng online child exploitation, kabilang mga pagsasanay at capacity building ng mga kinauukulan. Napili ang Valenzuela bilang katuwang sa proyekto dahil sa mga umiiral nitong child protection programs, child-friendly facilities at mga ordinansang nagtataguyod sa kapakanan ng mga bata. Layunin ng inisyatiba na mas mapatatag pang ligtas at malayang kapaligiran para sa bawat batang Valenzuelano. Sa lungsod ng San Pedro, mas pinalalakas ng pamahalaang lungsod ng San Pedro ang suporta para sa mga batang may autism at iba pang neurodevelopmental conditions. Pinangunahan ni Mayor Art Mercado ang paglagda ng Memorandum of Understanding kasama ang St. Pio Innovation Solutions Corporation para sa pagpapatupad ng Bridges Autism App. Ang digital platform ay magbibigay ng access sa developmental support, home-based guidance, progress monitoring at mas madaling koneksyon sa mga serbisyong kailangan ng mga pamilya. Ayon kay Mercado, mahalagang maagang intervensyon at tamang suporta upang mas maraming batang may espesyal na pangangailangan ang magkaroon ng pagkakataong magtagumpay.

0: sa edukasyon at sa buhay. Sa Pampanga, formal nang binuksan ang pamahalaang panlalawigan ng Provincial Care and Counseling Center para sa mga kabataan at pamilyang nangangailangan ng suporta. Pinangunahan ni Governor Lilia Pineda ang inaugurasyon ng pasilidad na layong magbigay ng gabay, malasakit at serbisyo para sa mental health at pangkalahatang kapakanan ng mga kapampangan. Kabilang sa mga serbisyo ang psychiatric consultation, psychotherapy, counseling, legal assistance, social services at mga livelihood program para sa mga pamilya. Maaari rin makipag-ugnayan ang mga benepisyaryo sa mga school counselor, mental health offices ng mga paaralan o mga barangay social worker upang maka-access sa mga serbisyo. Sa Cebu, inanunsyo ni Governor Pamela Barikuatro ang paglalaan ng 140 million pesos para sa feeding program ng lalawigan at ang pag-deploy ng 7 mobile kitchens upang palakasin ang mga programa sa nutrition at food security. Kasabay ng paglulunsad ng Nutrition Month, pinangunahan din ng gobernadora ang simbolikong pagbibigay ng vitamin A at iron supplements sa mga bata. Aabot sa 600,000 vitamin A capsules at 300,000 iron supplements ang ipamamahagi sa mga rural health unit sa buong lalawigan. Ayon kay Barikuatro, hindi makakamit ang tunay na kaunlaran kung nananatiling may mga pamilyang nakararanas ng gutom at malnutrisyon. Kasabay nito, kinilala rin ang mga lokal na pamahalaan at mga ospital na nagpakita ng mahusay na pagganap sa mga programang pangnutrisyon at pangkalusugan. Sa Iloilo City, pinangunahan ni Mayor Raisa Treñas ang pamamahagi ng mga wheelchair sa mga benepisyaryo bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng lungsod. Ay kay Treñas, higit pa sa paging kagamitan, ang wheelchair nagbibigay ng kalayaan, ginhawa at pag-asa sa mga nangangailangan. Ipinakilala rin niya ang haplos o health assistance sa Pumuluyo Laboratory CAG Hospital Service na nagbibigay ng hanggang 50,000 pesos sa tulong para sa hospital. Hospitalization, laboratory tests, gamot at iba pang pangangailangang medikal. Kasama rin sa mga inisyatiba ang libreng maintenance medicines para sa mga may diabetes, high blood at cholesterol. Binigyang diin ni Treñas na mananatiling prioridad ng pamahalaang lungsod ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Ilonggo. Sa probinsya ng Cotabato, tumanggap ng tig 1,500 pesos na honorarium ang mahigit 700 Arabic teachers mula sa mga madrasa schools sa probinsya. Ang halaga, katumbas ng 500 pesos kada buwan para sa ikalawang quarter ng taon at bahagi ng 4.2 million pesos na pondo na inilaan ng pamahalaang panlalawigan para sa programa ngayong 2026. Ayon kay Governor Emmy Lu Taliño Mendoza, layunin ng inisyatiba na kilalanin ang mahalagang papel ng mga guro sa pagtuturo ng wikang Arabic at pagpapanatili ng pananampalataya at kultura. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga guro sa patuloy na suporta ng Kapitolyo sa kanilang sektor. At sa Davao del Norte, nakilahok ang prinsipe ng Selangor, Malaysia na si Tengku Putra bilang panauhing pandangal sa pagdiriwang na ika-59 na araw ng lalawigan. Sa imbitasyon ni Governor Edwin Jubahib, nakiisa rin ang prinsipe sa paglagda ng Memorandum of Agreement para sa pagpapatayo ng Integrated Waste to Energy Facility sa bayan ng Kapalong. Popondohan ang proyekto ng mga mamumuhunang Malaysian bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa pagpapaunlad at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa prinsipe, layunin ng kanyang pagbisita ang palalimin pa ang ugnayan ng Malaysia at Davao del Norte sa pamamagitan ng makabuluhang kooperasyon. Nagpasalamat naman si Governor Jubahib sa suporta ng Malaysian delegation na aniyay magbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa pamumuhunan at napapanatiling kaunlaran sa lalawigan. Good vibes naman tayo sa aming pagbabalik, tutok lang sa Politico 90.
1: Safer on the move. I'm Paolo De Rosario. This is Shift Happens.
2: Oras na para sa ating Politiho. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong gobernador na umano'y pinabayaan lang o pinababayaan lang ang mga empleyadong mahilig mag-undertime at maagang umuwi sa Kapitolyo.
1: very good.

0: Ayon sa ating Polybird, madalas daw mag-lunch ang ilang empleyado. Pero imbis na kumain lang, nauuwi pa raw ito sa inuman, ba? Samantala, ang mga naiiwan sa opisina ang siyang napipilitang sumalo sa mga naiiwang trabaho.
1: Pa, ibang klase yan ah. Mas lalo pang nakapagtataka raw dahil kahit maraming undertime ang ilang empleyado, hindi pa rin nababawasan ang kanilang sweldo. Aba, eh may nagdudoktor pa raw ng mga time card bago ito umabot sa accounting. Kaya buo ang kanilang natatanggap na sahod. Aba, masaya kayo ha.
0: Ito, may clue.
1: Oh.
0: Nakarating na raw ang reklamo sa gobernador. Pero hindi umano ito inaksyonan. Dahil, ito yung clue ha, ilan sa mga inireklamo ay kanyang mga kamag-anak.
1: Aba, oh. Ay, kamag-anak pala ang mga nagtatrabaho. Ay, ito pa isa pang clue. Apelido raw ng gobernador.
0: Oh, yeah.
1: Pwede umanong i-relate. Sa dagdag sahod.
0: Ba? Dagdag sahod? Sino yun? Ba, makihula na kayo.
1: Hula na.
0: Ayan. At bago tayo magtapos isang pasadang good vibes, muna tayo. Nagpaluan. Ba? Sina Cebu Governor Pam Barikuatro at Cordoba Mayor Didoy Suan sa isang masayang gabi ng pickleball game sa Kapitolyo. Sa kanyang social media post, nagpasalamat si Gov Pam kay Cordoba Mayor Didoy at sa kanilang grupo sa isang masayang laro na sinundan pa ng mga paboritong merienda at hapunan. Kabilang sa mga pinagsaluhan nila, ang fishball, bakasi, buwad, Mr. Liempo at mais na mas lalong sumarap dahil sa nagkamayan pa sila sa pagkain. Patunay niya na ang abalang schedule sa serbisyo publiko, mahalaga pa rin ang oras para sa ehersisyo, pagkakaibigan at masayang samahan.
1: Samantala, para kanino ba ang giling-giling nila Lapu-Lapu Representative Junard Chan? Game na game kasi si Kong sa dance collab ng trending na Oh Lala, kasama ang kanyang mga kasambahay scholars sa kanyang social media. Ayan, oh, giling-giling. Sa kanyang social media po, si binahagi ni Chan na ang mga kasambahay na siyang naghahanda ng kanilang pagkain ay ayaw magpahuli sa mga usong online trend. Kaya naman, go na siya sa pakikisabay sa kanilang video!

Si San Fernando Mayor Vilma Caluwag naman, eh, hindi sayaw yung kanyang panlaban, kundi kantahan. Lalo pa na may liham ito ng pasasalamat na ginawang kanta para sa mga taga San Fernando. Sa kanyang ikalawang termino bilang alkalde, dinaan sa kanta ni Mayor Vilma ang kanyang pasasalamat sa tiwala at pagmamahal ng mga taga San Fernando sa kanya.

0: Para sa marami, mas naging makabuluhan ang mensahe dahil hindi ito dinaan sa karaniwang talumpati kundi sa isang awiting puno ng pasasalamat.
1: Ayun. Talented yung ating mga politiko.
0: Ang mga lokal na opisyal natin may kumakanta. May mga lumalamon.
1: May mga nagluluto din.
0: May
1: mga,
0: oh, may mga nagluluto. Madalas si Mayor Lani nakikita ko eh.
1: Mayor Lani nga, napapanood ko din. May,
0: ikaw ba, Dex? Kumakanta.
1: May talent ka rin.
0: Paanong talent?
1: Di ba? No? Mga talented talaga eh. Mga kumakanta.
0: Example nga ng Olala. Hindi, medyo masakit pa yung ano eh.
1: Masakit pa yung paa.
0: Pero maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganive.
1: Ako naman si Wits Kudzama. At hanggang bukas dito sa Politico Nightly.

0: bawat isyu may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: premise. There's no selective justice in this country when it comes to the ombudsman. Sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin.
1: Nagsalita na si Ombudsman Boying Remulla. Bagamat karapatan daw ng INC na magprotesta, tuloy ang plunder case ni Senador Rodante Marcoleta.
2: Makapal na rin ang dami ng mga tao sa day 2 ng pagtitipon ng iglesia. Hanggang kailan kaya sila mananatili dito sa EDSA? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng, live mula rito sa EDSA White Plains.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Tensyon sumiklab na naman sa pagitan ng pulis at mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pop-up rally sa EDSA, ma-extend kaya? Wala raw selective justice. Plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta tuloy ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Senadora Aileen Marcos sinawag na obstructionist ng Malacanang presidential sister, umaasa raw sa fake news. Nabuking sa Senado, menor de edad na suspect sa Tacloban school shooting, ginroom umano ng terrorist online network sa Amerika. Exclusive utos na gadget ban ng DepEd. Bakit

ba hindi pinapatupad sa mga paaralan? Enrique Rajon, pangatlo na sa pinakamayaman sa ASEAN. Wealth record ni Henry C. Sr. na umusan. End of an era sa LA, LeBron James nilipat na ng koponan matapos ang 8 taon sa Lakers. At another historic win, Alex Ayala pasok na sa second round ng Wimbledon.

0: Hindi na sorpresa ang day 2 ng rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Mas mababa rin daw ang bilang ng mga dumalo kumpara kahapon. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Siya'y nag-uulat live mula sa EDSA White Plains. Joash, tama ba na medyo mas konti ang dumalo at hanggang kailan kaya ang protesta?
1: Oh, tama ka dyan, Corina. May kabuang 4 na araw yung request ng Iglesia ni Cristo para makapag-rally dito sa EDSA White Plains. Kabilang na dyan, yung nauna na nilang araw kahapon kung saan nag-rally sila ng walang permit. At ito, kapapasok lamang na balita, Corina, inilabas na ng QC, PD, Police Department, na aprobado na yung permit ng Iglesia ni Cristo para makapag-rally bukas.
2: Bandang alas 8 ng umaga, tila nagkatensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at ng mga pulis. Sumampa kasi mismo si NCRPO Chief Anthony Aberin sa isa sa mga bus na nakabalandra sa EDSA. Nagsasanhi kasi ito ng matinding trapiko dahil isang lane na lang ang nadadaanan ng mga motorista sa northbound lane sa parte ng White Plains Avenue. Ang gusto ng PNP at ng Quezon City LGU, iatras ang bus para lumuwag ang kalsada. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap sa isa sa mga taong nakaupo sa driver's seat, bumaba si Aberin. Anya, naresolba na ang problema at hinihintay na lang daw ang may hawak ng susi ng bus. Pero kung hindi raw susunod ang mga miyembro ng INC, wala silang choice kundi hatakin ang sasakyan.
3: Of course, palagi tayong nakikipag-usap sa kanila with this time around na may permit. They just abide with the conditions stipulated to enforce a permit. At us, dito sa PNP, ay ipapa-enforce namin kung ano nakalagay sa stipulation ko dun sa permit.
2: Matapos ang 15 minuto, muli siyang bumalik sa bus. Sa pagkakataong ito, kumpulan na ang mga tao sa labas ng bus at kita na sa gilid ng kalsada ang isang tow truck. Pagbaba ni Aberin, sumunod ang ilang nakipag-usap na organizer at sinabing iaatras na nila ang bus. Dito na sinimulang buksan ang ikatlong lane sa EDSA White Plains na agad na nakapagpagaan ng daloy ng mga sasakyan. Ayon kay Elmo San Diego, pinuno ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City, kabilang ang mga ganitong sitwasyon sa kanilang pag-aaralan. Kaugnay na magiging desisyon nila kung dapat bang bigyan muli ng permit para makapagprotesta ang grupong INC bukas. Ayon kasi kay San Diego, maliban sa protesta kahapon, humiling pa ng ilang araw ang INC para ipakita ang kanilang mariing pagtutol sa nakaambang plunder case laban sa INC member din na si Senator Rodante Marcoleta. Pero dahil sa logistical at public order reasons, one day at a time lang daw ang pagbibigay ng permit. At tatakbo lamang mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi.
4: Yung request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pwede. Kaya naobliga silang mag-submit ng request for rally permit. Ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayin pa rin namin yung natutulog sila. Yun nagiging problema natin.
2: Dagdag ni San Diego, sakaling hindi maging mapayapa ang protesta ngayong araw, hindi nila papayagan na mag-extend pa ang INC.
4: Makikita natin yung conduct na rally nila. Pag magulo naman, bakit ko bibigyan ng permit? Hindi ba unfair naman doon sa iba na sumusunod sa amin?
2: 100,000 daw ang inaasahan ng INC na pupunta sa EDSA para sumama sa kilos protesta ayon kay San Diego.

0: na makita natin na kailangan natin mag-increase ng deployment dito. Pero kita nyo naman po sa ngayon, wala naman tayo kailangan pantayan sa ngayon.
1: Patuloy na paiigtingin ng PNP at LGU ang seguridad sa lugar. Lalo na't marami pa rin sa mga ralista ang pinipiling manatili dito kahit tapos na ang programa.
2: Corina, ito nga nilabas ng just a few minutes ago ng QCPD, itong bagong Memorandum of Understanding between the Quezon City Government at ng Iglesia ni Cristo. Nakasaad dito na 8 a.m. to 8 p.m. ulit yung pinapayagang rally ng Iglesia ni Cristo bukas, at ang estimated number of participants daw shall not exceed 100,000 persons. Yung delegates, mag-assemble sila sa White Plains Avenue, pero hindi pwedeng mag-park ng vehicles. All parked vehicles should be removed at the EDSA and White Plains area. Yung stage nila, kailangan 200 meters away from the People Power Monument, at yung steel barriers ay kailangan installed doon sa staging area. So karamihan ng mga ito ay yun din yung mga same na mga patakaran na kailangan doon sa mga permit na in-apply nila ngayong araw. Samantala, sinabi naman ng MMDA na daan-daan, yun ang na mga sasakyan ang napikitan kahapon sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Kaugnay pa rin yan nung illegal na pagpapark sa EDSA White Plains dahil sa pagtitipon-tipon dito ng INC members. Ayon kay MMDA Chairman Roman Duartez, aabot sa 2,000 piso yung babayaran ng bawat isang natikitan bilang multa. Sa kabila nito, tuloy-tuloy pa rin yung panawagan ng mga ralista na tumututol sa pagsasampa ng plunder case laban kay Senator Rodante Marcoleta. Bukod sa We Are One, dumadagundong din kanina yung kanilang mga sigaw na walang uuwi. Yan muna ang latest dito sa EDSA White Plains. Balik sa iyo, Corina.
3: Paano yung walang uuwi, Joash? Hindi ba hanggang 8 p.m. lang ang kanilang permit today? Ano ang ibig sabihin noon?
2: Oo, tama ka dyan, Corina. Yung 8 p.m. na yon ay magsisilbi lang na programa nila dito sa EDSA White Plains. Pero ayon doon sa Quezon City Public Safety and Order Department kanina, nagpapadala pa rin sila dito ng mga tauhan ng Philippine National Police at iba't ibang government authorities kasi pinapayagan naman daw dito na matulog at magpalipas ng gabi yung ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Kaninang alas 7 ng umaga, pagdating natin dito, merong mga tents. At sa mga tents na iyon, merong mga nakalatag na mga banig, mga karton. Doon natulog o nagpalipas ng gabi yung ilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na sumali doon sa kilos protesta ngayong araw. Corina.
3: Ano ba ang crowd estimate for today, Joash? Kahapon kasi parang nilagay nila sa 15,000 people, no? Today, ano ba ang estimate?
2: Oo, tama ka dyan, Corina. Kahapon 15,000. Ang latest estimate ngayong araw by 6 p.m. ay umabot sa 8,000 ayon sa huling pagtatala ng Quezon City Police Department. Medyo malayo ito doon sa 15,000 na naitala kahapon. Pero gayunpaman, sigaw pa rin ng mga rallyista dito ay tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagpapanawagan ng pagtutol sa pagsasampa ng kaso laban kay Senator Rodante Marcoleta. At dapat daw ay hindi selective yung justice na pinopursu ng ating pamahalaan pagdating sa pag-iimbestiga nila. Corina.
3: Maraming salamat, Joash Malimba, nag-uulat live mula sa EDSA White Plains.
4: Ilang miyembro ng INC ang piniling magpalipas ng gabi sa mga tent o kanilang mga sasakyan. Patunay daw yan na seryoso sila sa pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal live mula rin dito sa EDSA White Plains. Jill, ano ang update?
5: Nakapasok lang na balita din, kakarating lamang ni Senator Rodante Marcoleta. Ngunit ang sigaw ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sakripisyo. Sakripisyo ang paglalarawan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa kanilang rally dito sa EDSA People Power Monument na nasa ikalawang araw na. Sa kabila ng mahabang biyahe, sinabi nila na sulit daw lahat ng mga kalahok para lamang sa pagtitipon.
6: Kasi ang sakripisyo namin, ang layo ng pinanggalingan namin, ang layo ng nilagad namin. Because sobrang traffic. So hindi na kami makausad, kailangan maglakad.
7: Ito po ma'am, na sinasagawa po nating pakikipagkaisa po sa ating pamamahala para sa atin po

0: ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ito po ay isang pagsasakripisyo po. Hindi lamang po bilang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi bilang isang mamayanang Pilipino po.
1: Para manatiling malapit sa rally site, may ilang nagpalipas ng gabi sa mga tent. Ang iba naman ay natulog sa loob ng kanilang mga sasakyan. Ayon sa mga dumalo, handa silang isakripisyo ang kanilang kaginhawaan bilang pagpapakita ng pakikiisa at suporta para kay Senator Rodante Marcoleta. Bumalik din sa day 2 ng INC rally si Batangas Representative Leandro Leviste.
2: Actually, dito ako kaninang umaga, 6 a.m., tapos pumunta ako sa Kongreso, tapos bumalik. Dahil nakikiisa tayo sa adhikain ng pagtitipong ito na magkaroon ng greater transparency and accountability sa iba't ibang mga issue sa gobyerno ngayon. Gusto kong ipakita kasama ng aking kaibigan at former Congressman Mike Defensor na hindi ito para sa isang grupo at ito po ay para sa lahat ng Pilipino.
3: Habang nagkakagulo dito, meron pa siyang mukha na humarap sa mga banyaga doon. Diba? Dapat inaayos yung domestic problems sa dito, sa ating bansa.
1: Sumipot din ang anak ni Senator Rodante Marcoleta na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Ang kanyang sabi ay pinabulaan niya din agaran niyang pinasaringan si PBBM na nakatakdang bumiyahe mamayang gabi patungong Canada para sa 5-day official visit.

0: Habang patuloy ang rally ng mga miyembro ng INC, isa pa rin ang kanilang panawagan, transparency, accountability, and justice.
1: Maraming salamat sa iyo, Jill Sebandal, nag-uulat ng live mula rin dito sa EDSA White Plains.
2: May mensahe ang Malacañang sa Iglesia ni Cristo sa ikalawang araw ng kanilang protesta. Huwag magpagamit sa destabilisasyon. May buwelta rin ang palasyo sa banat ni Senator Amy Marcos laban sa Pangulo. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
3: Sa kanyang pagsipot sa pop-up rally ng INC kagabi, tinawag ni Senator Amy Marcos na gobyernong tulog at lasing umano sa kapangyarihan ang administrasyon ng kanyang kapatid na si PBBM. Maanghang din ang sagot ng Malacañang dito.
4: Nakakaawa ang mga obstructionists na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para maikalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang, hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang.
3: Sana rin daw ay singsigasig sa pagpuna ang senadora noong panahon ni former President Rodrigo Duterte.
4: Umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya.
3: Obvious daw na politikal ang pagtira ni Senator Amy sa administrasyon para raw iluklok ang kaibigan niyang si Vice President Sara Duterte. Naniniwala rin daw ang palasyo sa accountability call ng Iglesia ni Cristo. Pero ibang usapan daw ang kaso ni Senador Dante Marcoleta na siyang mismong umamin na tumanggap ng 75 million peso campaign donation noong 2025.
4: Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatan magpahayag ng kanilang mga sentimiento, at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas.
3: Maximum tolerance daw ang utos ng Pangulo sa mga nakadeploy na otoridad sa EDSA. Pero huwag daw sana i-provoke ng mga relista ang mga pulis. Pakiusap ng Malacañang sa INC, huwag maging daan ng destabilisasyon. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
1: Nakabarikada pa rin ang paligid ng Malacañang malayo man sa kilos protesta sa EDSA. Walang pagkilos sa bahagi ng Mendiola, pero marami pa rin ang naabala. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante, live mula sa Mendiola sa Maynila. Isaiah, ano ang sitwasyon dyan?
5: Winner, hanggang sa mga oras nga na ito, sangkatutak pa rin ang mga barikadang nakaharang sa mga kalsada sa kahabaan ng Mendiola, Recto Avenue at Ayala Bridge. Subalit, Willard, simulat sa pool kaninang umaga na dumating kami dito, wala ni isang protesta ang naganap rito. Walang protesta, pero malaking abala. Sangkatuta kasi ang barikada na inilagay ng mga otoridad sa paligid ng Mendiola, Recto Avenue at Ayala Bridge. Suspendido naman ang face-to-face classes ng karamihan sa eskwelahan sa University Belt. Pero ang mga estudyanteng ito mula sa San Beda University, hindi damay sa suspensyon.
6: Sa amin po kasi since currently exam week po namin, yung finals po kasi namin, so hindi na po namin siya pwedeng ma-delay, so pinapapasok pa rin po kami.
7: If iuusod po siya, disadvantageous po siya sa amin kasi ikli po yung bakasyon namin. Then disadvantageous din po sila sa staff and sa mismong school kasi ayun nga po, more time, more resources.
5: Ang resulta, stress na isa exam, naglakad pa sila ng halos 15 minutes.
6: Nagulat na lang din kami na wala nang sasakyan. Di rin namin alam na may rally, may protest. Nakakagulat na lang din since pag tumingin ka, hahanapin mo nasan yung rally, kung nandito ba siya or what. So, siguro more on confusion lang since naging parang collateral damage kami dito sa area.
5: Malalaking container van at matutulis na barbed wire ang bubungad sa mga motorista. At ang dahilan ay hindi dahil may protesta, kundi para proteksyonan ang Malacanang laban sa anumang posibleng banta. Epekto pa rin ito na nagpapatuloy na malawakang protesta sa EDSA. Willard, bukod nga sa mga barikada, no, bulto-bulto rin ang mga miyembro ng kapulisan at mula sa Bureau of Fire Protection na makikita natin sa paligid dito sa Mindiola, maging sa Recto Avenue at doon din sa may Ayala Bridge. Samantala, Willard, ayon sa mga otoridad na nakausap ko kanina, hanggang sa ngayon, wala pa silang detalye o hindi pa nila alam kung hanggang kailan o hanggang kailan magtatagal itong mga barikadang inilagay nila dito sa kalsada. Willard.
1: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Mindiola sa Maynila. Hindi selective justice. Nagsalita na si Ombudsman Jesus Crispin Remulla tungkol sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Inilunsad ang protesta bilang suporta kay Senador Dante Marcoleta.
8: Freedom of expression nila yan, pero it's the wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman.
1: Nakatakdang kasuhan ng plunder si Marcoleta ngayong Linggo dahil sa 75 million peso campaign donation issue. Sa kabila ng INC protest, nanindigan si Remulla na tuloy pa rin ang kaso laban sa senador.
8: Nothing's changing. Nothing has changed. Nothing has changed. We will file. Sa akin lang, we will do our job. We will do our job. Gagawin namin ang trabaho namin.
1: Kit naman ni Marcoleta, legal ang donasyon at hindi ito public funds. Naniniwala rin siya na lalaki pa ang protesta ng Iglesia.
2: Alamin naman natin ang sitwasyon sa Maynila kung saan dumagsa sa Liwasang Bonifacio ang mga residente ng unang distrito ng Batangas. Hinarap din sila roon ang kanilang congressman na si Leandro Leviste. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, live nag-uulat mula sa Liwasang Bonifacio. Andrea.
9: Na dito na nga nagpalipas ng gabi at mukhang magpapalipas ng gabi ang daang-daang residente ng Batangas First District. Yung ilan sa kanila ay tumawid na sa EDSA kanina para personal na makiisa sa ikalawang araw ng anti-corruption rally ng IEDC. Maagang bumangon

0: sinimula ng grupo ng mga ranista mula pa sa Batangas ang kanilang programa ngayong Miyerkules. Martes ng hapon nang dumating ang grupo sa Liwasang Bonifacio para makiisa sa ikinakasang kilos protesta ng Iglesia ni Cristo. Kasabay nilang dumating ang kanilang congressman na si Congressman Leandro Liviste. Dito na rin sila nagtayo ng camping tents na kanilang pansamantalang tinulugan para makasama sa pagpapatuloy ng INC protest. Ngayong araw ay muli silang kinumusta ni Liviste. Gaya ng nauna niyang sinabi, nakikiisa raw siya sa mga sentimiento ng kanyang constituents kontra korupsyon at sa panawagan nitong alisin na ang value-added tax o VAT. Dahil isa rin sa panawagan ang pagtutol sa nakaumang na pagsasampa ng plunder charges kay Senator Rodante Marcoleta, natanong din siya ng media tungkol sa kanyang personal na pananaw tungkol dito.
1: Yung focus sa mga investigasyon ng national na pamahalaan ay hindi yung mga nakikita ng mga ordinaryong mamamayan na pinakamalalaking mga dapat maging focus nila. Some are not being held to account when what we're demanding is true and not selective justice.
0: Agad din namang umalis si Liviste dahil sa planong dumalo sa ikalawang araw ng kilos protesta ng INC sa EDSA. Ayon sa Manila Police District, pumalo sa higit 200 rallyista ang nagkampo sa Liwasang Bonifacio. Kurina, kung mapapansin mo sa ngayon ay wala nang nakalatag na camping tents dito. Tanging mga tolda na lang para pansamantala nilang silungan dahil sa pabago-bagong panahon. Hindi patiyak kung aalis na rin ang grupo ngayong gabi at nakaantabay lang daw sila sa magiging instructions ng kanila ang organizers. Corina.
2: Pero Andrea, sigurado na babalik sila bukas dahil mayroon silang permit? May permit din ba silang natanggap pa para sa Maynila?
0: Corina, itong Liwasang Bonifacio ay isa sa tinatawag na Freedom Parks no ng lungsod ng Maynila, kaya hindi kinakailangan ng permit para makapaglunsad or makapag-agawa ng event dito. Libre silang magstay dito, pero ayun nga, hindi patiyak kung nandito pa ba sila bukas dahil nag-aantabay lang daw sila sa instructions ng kanilang organizers. Corina.
2: Maraming salamat, Andrea Salve. Nag-uulat live mula sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Payag na ang kampo ni VP Sara na ipasilip ang kanyang tax records, pero may kondisyon. Ang detalye sa agenda report ni Janina Vela.
3: Bukas ang depensa ni VP Sara na buksan ang kahon na naglalaman umano ng kanyang tax records. Pero kung sa executive session lang ito isasagawa. Bagay na tinutulan ng House Prosecution Team na nagnanais sa open court ito buksan.
4: There's no change in stance with respect to the prosecution. We've always wanted to have the box open. It is the defense who first adamantly rejected that. Not just the opening of the box and even the mere clerical act of marking it. But then a day after, in the written submission, they said that they're basically changing their stance and saying they're agreeing to opening the box.
3: Tingin ng prosecution, beneficial din sa depensa kung ilalathala sa publiko ang tax records ng pangalawang pangulo.
5: At sa panig naman ng depensa, kapag ito ay hindi sumuporta doon sa allegation, hindi ba dapat mapawalang bisa rin yung ebidensyang yan? So, and I think this will work both ways.
3: Ayaw ng House Prosecution Team na makaantala ang isyung ito, pero sa appropriate time daw, they will insist to be allowed to present this in open court. Sa ngayon, ipinauubayan na lang daw nila sa Senate Impeachment Court ang desisyon kung sa executive session o sa open court bubuksan ang BIR records ni VP Sara. Para sa agenda, Janina Vela, Billionaire News Channel.
2: Tacloban school shooting suspect, idol daw ang tiyahin niyang pulis. At Enrique Razon, pangatlo na sa pinakamayayaman sa ASEAN. Susunod yan sa agenda.

0: with Corina Sanchez Rojas.
1: Ako po ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi. Handa na ba kayo?
0: Metro Morning with Willard Chang. Monday to Friday, 7 a.m. Back to back with Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC, the Billionario News Channel.
2: Powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Billionario News Channel.
1: Sa gitna ng usapan tungkol sa paglilimita ng paggamit ng mga kabataan ng mga gadget pang online, pinaalala ni Alliance of Concerned Teachers President Ruby Bernardo na Marso 2026 pa lang pala ay may kautusan na mula sa DepEd na bawal magdala ng cellphone o ano pa mang gadget ang mga estudyante sa eskwelahan, pampubliko o pampribado man. Ang tanong ngayon, bakit hindi ito napapasunod sa maraming eskwelahan ng DepEd? Ano po ang inyong akbang?
3: Sa programang memo ng BNC, inamin ni Bernardo na gumagamit pa rin ang cellphone ng mga mag-aaral sa mga eskwelahan.
4: Yung Department of Education po, Manila ba silang DepEd Order Number 6? Sa 2026, kung saan kasama nga po dito yung pagbabawal ng cellphone at other portable electronic devices doon sa ating mga eskwelahan. Kaya nga lang po, yun nga po, talagang ano eh, walang mga libro. Kaya yan ang nagiging, kumbaga, nagtutulak para magamit pa yung mga cellphone.
3: Nang tanungin namin ang limang paaralan sa Metro Manila tungkol sa cellphone ban na utos ng DepEd, iba-iba ang kanilang patakaran. Mayroong bawal magdala, mayroong pinapayagan. Meron namang pwedeng magdala ng cellphone pero dapat itong naka-off kapag oras na ng klase. Samantala, walang sagot mula sa DepEd ukol sa memo na ito ukol sa pagbabawal ng pagdala ng gadget sa kahit anong eskwelahan. Kailangan pa daw muna nilang makipag-ugnayan sa iba't ibang sangay ng DepEd para himayin ang mga nakasaad sa utos. Pero ngayong Miyerkules din, ni-repost ni Education Secretary Sunny Angara ang DepEd Order No. 6 Series of 2026 tungkol sa naturang gadget ban. Panawagan naman ng ACT sa DepEd na tugunan ang matinding kakulangan ng mga guidance counselor sa mga paaralan para sa mga estudyanteng nangangailangan ng suporta tulad ng mga biktima ng bullying.
4: So, nahihirapan po talaga kami no, na tukuyin, halimbawa, yung mga students natin na meron ng mga problema, yung mga red flags halimbawa no, doon sa mga bullying incident natin, hindi namin makita no, yung oras pa, for example, no, para pakinggan halimbawa yung mga estudyante natin no, na kailangan ng support, no? Kulang yung ating guidance counselors, no? Ngayon po, alam niyo po ang ratio ng guidance counselor natin at saka student, 1:14,300,
1: no?
4: Kasi kulang na kulang talaga.
1: Apela ng teachers group ang dagdag na suporta mula sa DepEd. At huwag ngayon, makakausap po natin ngayon Dr. Malcolm Garma. Siya po'y Undersecretary for Governance and Operations ng Department of Education. Magandang gabi po sa inyo, USEC Garma.
5: Yeah, magandang gabi, Corina, at magandang gabi sa mga taga-subaybay ng inyong programa.
1: Tama po ba na March 2026 pa lamang ay mayroon na palang kautusan ano, ang DepEd na bawal magdala ng gadgets ang mga bata sa eskwelahan? Is that accurate enough? And ano po ba ang saklaw nito, grade school lamang o pati high school?
5: Corina, yung tinutukoy natin, yan yung DO number 6 natin, no? 2026, na na-issue natin mga buwan ng Marso. So hindi lang po yung pagbabawal sa paggamit ng cellphone during class hours, kasama na rin po dyan yung mga security measures or adjustment doon sa mga security measures na dapat ipatupad ng ating mga paaralan, at kasama na po dyan yung paglalagay ng mga gwardiya

0: sa ating mga gate at yung paggamit ng metal detectors at pag-iinstala ng mga CCTV. So yan po ay nailabas natin noong Marso para nang sa ganun magkaroon nga ho ng panahon ang ating mga eskwelahan na pagdating ho ng pasukan ay maihanda na nila ito. Gayunpaman, hindi pa ho talaga 100% Ms. Corina, no, yung implementation natin or yung compliance. Gawa na rin po sa napakaraming eskwelahan, layo-layo yung distansya, and at the same time, iba-iba ho yung kakayanan ng ating mga paaralan para tugunan yung compliance dito sa kautusan na ito.
1: So it is up to the budget of, say, a public school kung makakapaglagay sila ng sapat na dami ng mga security guard. Ganun po ba yon? It is up to their, yes.
0: Yes, ang nakalagay po doon sa ating kautusan ay pwedeng gamitin yung kanilang MOE, no? Yung maintenance operational expense nila. At kasama na rin po dyan, siyempre, yung tulong ng local government unit, gamit po yung special education fund. No? Kasama na ho yan doon sa mga, doon sa expansion natin ng allowable expenditures natin for the special education fund. So, iyan po yung isang pwedeng pagkuhanan at paggamitan ng ating mga eskwelahan. At tinitingnan natin, Ms. Corina, na para nang sa ganon, hindi rin ho mahirapan yung mga eskwelahan na may maliit lamang na pondo, na dagdagan na ho natin ito come this coming year, no, fiscal year. Nang sa ganon, hindi ho maubos yung pondo nila kasi minsan kuryente, tubig pa lang ho, nauubos na talaga yung pondo. So these are the things that we are looking into. Insofar as the budget is concerned, Ms. Corina.
1: Okay, mabalik po tayo doon sa pagbabawal sa mga bata. This encompasses even high school students, private and public?
0: Sa public po natin ito pinatutupad. However, for the private schools, we are guided, no, by their own regulation kung ipatutupad nila to. But in fact, Ms. Corina, meron na hong mga private schools na nauna pa hong nagpatupad nitong paghindi paggamit ng gadget sa kanilang mga eskwelahan. So linawin lang po natin, Ms. Corina, na hindi po yung pagdadala ang pinagbabawal, kundi yung paggamit tuwing oras ng klase. Maliban na lang kung talagang kailangan gamitin, meron hong mga pagkakataon na pinapayagan ang paggamit, lalo na kung may kaugnayan sa kanilang mga aralin o leksyon. At kung meron pong emergency na kailangan pong gamitin ang cellphone.
1: I see. Well, tayo po, ano po, tayo'y lumaki, nag-aral, nakatapos nang wala naman pong cellphone noong mga panahon na iyon. May balak po ba ang DepEd na balikan muli itong kautosang ito para masaklaw na rin ang lahat ng mga bata sa lahat ng eskwelahan dahil wala naman pong pagkakaiba yung private, public, pareho pong mga bata, lahat yan. Tungkol po sa pagdadala ng gadget, kasi kung hindi naman nila magagamit, bakit kailangan pang dalhin? Are you open to revisiting the regulation?
0: Ms. Corina, well, hindi lang po yung revisiting nung pagdadala, but kung ano po yung laman nung cellphone, yan po yung naging usapan, no? Kanina hong umaga hanggang tanghali, nagkaroon po ng committee hearing ang committee na ni Senator Risa Ontiveros, at yan po yung isang tinitignan natin na hindi lamang ho yung gadget or yung pagdadala ng cellphone, kundi yung laman mismo ng gadget natin, ng gadget nila.
1: Ayun, okay. So last question po yung tungkol po sa guidance counselor ratio. 14,300 students per one guidance counselor. Ito po ba sa palagay ninyo ay dapat ding tugunan ng DepEd?
0: Yes, Ms. Corina, no? Recognize natin yung pangangailangan talaga ng guidance counselors. Doon po sa ating allotted items for guidance counselor, nasa mahigit kumulang, nasa 1,800 po yan. Unfortunately, Ms. Corina, ang na-hire pa lang natin dyan is around 1,000 plus. Una-una, kulang po talaga yung supply ng mga full-fledged or licensed guidance counselors natin. So ang ginawa po natin, Ms. Corina, sa halip na full-fledged guidance counselor, ang tawag po natin dyan, scrap and build, gagamitin natin yung pondo na nakalaan.

0: paraan para sa pag-hire ng mga guidance counselor upang makapag-hire nung tinatawag naman po nating school counselor associates. So nasa ganun, mas marami ho ang mai-hire natin. At kundi ho ako nagkakamali, naka-plano po tayo para mag-hire ng around 15,000 no? School counselor associates. Kulang na kulang pa yan, Ms. Corina, but inuunti-unti natin at inuuna natin yung mga eskwelahan na kung saan ay marami na tayong naitatalang mga ganitong datos o kaya impormasyon.
1: Okay, maraming pong salamat sa inyong oras. Sa wakas, ano po, DepEd Undersecretary for Governance and Operations, Malcolm Garma.
0: Maraming salamat.
1: Isang foreign terrorist network ang nag-impluwensya umano sa isa sa mga batang suspect sa malagim na school shooting sa Tacloban. Kasunod nito, muling nabuhay ang panawagan ng mga naulilang magulang na ibaba ang age of criminal liability. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T.
2: Nainfluwensyahan ang Tacloban school shooting ng isang malateroristang online network sa US. Yan ang isa sa initial findings ng Senate Committee on Women and Children ni Senator Luis Ontiveros. Ang grupo ay tinaguri ang 764 na matagal nang binabantayan ng foreign authorities. Target daw nito ang mga vulnerable na kabataan online. Ginagamit daw ng ilang miyembro ng network ang online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox para makapag-recruit ng mga kabataan. Matatandaang ang isa sa dalawang suspect sa Tacloban shooting ay lulong umano sa Gorebox. Kinakaibigan daw ng grupo ang mga bata, binibigyan ng sense of belonging bago tuluyang hikayating gumawa ng mararahas o mapanganib na aktibidad. Tinuring na ang 764 ng Canada bilang isang terrorist group habang ang US authorities naman ay inilarawan ito bilang national security threat. Natukoy sa isang independent review ang isang Facebook profile na ginamit umano ni alias Nash, isa sa mga suspect. Pagkatapos ng pamamaril, nakatanggap umano ang account na ito ng comments of support at naguutos na burahin ang mga ebidensya niya sa Discord, Reddit at Telegram. Isa sa mga nag-comment ay si Cedric Ryzanov na tinuturing bilang adult groomer ng minor suspect. Naipasa na sa National Bureau of Investigation ang initial information na ito para sa mas malalim na verification. Higit isang linggo matapos ang insidente, nanawagan si Jeneline, ina ng isa sa mga biktimang nasawi, na pababain na ang minimum age of criminal responsibility. Hindi raw sapat ang kasalukuyang batas para panagutin criminally ang minor na nakapatay sa kanyang anak.
3: Eh yung bata na yan, nakamatay yan! Nakamatay yan ang tao! So ano, ibababahay pag-asa lang yun? Ha? So dapat may pasilidad din ang nakarapat dapat sa kanila, maramdaman din nila yung sakit.
2: Umami naman ang pulis na tiyahi ni alias Nash na pilit daw kinuha ng sospek ang baril niyang ginamit sa insidente. Naka-lockdown noon ang bahay niya bago ang shooting. Pero pinasok ni alias Nash ang bintana at sinira umano ang plastic locker kung nasaan ang baril. Nag-iisa lang daw ito kaya ito natunton ng kanyang pamangkin.
4: Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time.
2: Si alias Nash, binaril din sa likuran ng isang best friend pala niya. Ayon yan sa ate ng biktima.
5: Hindi po nila namalayan na si Nash nasa likod na pala ng classroom nila. Papatayo pa lang siya. Binaril siya, doon siya binaril, nakatalikod siya. Dito siya nabaril sa likod, tas tumagos dito, tas natamaan yung dito niya.
2: Sa salaysay naman ng ama ng isa pang sugatang si Kay, tumagos sa binti niya ang bala. Si Kay ang isa pang nagsara ng pinto ng isa sa mga classroom na nakapagligtas sa mas marami pang mga estudyante. Para sa Agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
1: Tinitingnan raw ng menor de edad na

0: Suspect sa Tacloban school shooting, Senate hearing ngayong araw, kaya niya dinala doon sa firing range ang pamangkin na si alias Nash.
1: He wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer and he was asking if I could bring him sa firing range.
0: Bagamat hindi ilegal ang pagdadala ng bata sa isang firing range, pinuna ng mga senador na dapat iniiwasan ng mga kawani ng gobyerno ang exposure ng mga kabataan sa baril.
2: Paano naman ang mga pamilya ng biktima? Yan din ang naging sentro ng talakayan sa Senado. Matapos mapuna na tila walang malinaw na tulong para sa mga naapektuhan ng children in conflict with the law. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
3: Napuna sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children and Family Relations na nakatutok ang Juvenile Justice Law ng Pilipinas sa kapakanan ng mga children in conflict with the law. Pero wala umanong gaanong provision para naman sa pagbangon ng mga biktima ng mga CICL, lalo na ang pamilya ng mga nasawi.
4: Nakafocus tayo palagi doon sa perpetrators. Paano ma-rehabilitate yung perpetrators? Paano yung mga magulang ng perpetrators mabigyan ng gabay para madisiplina yung bata, etc., etc. But never did we mention ever tungkol doon sa mga victims.
3: May provision naman na niya sa Republic Act number 10630 na nag-amyenda sa Juvenile Justice Act, pero hindi nakadetalye kung anong assistance ang ibibigay ng gobyerno sa biktima o pamilya ng biktima ng nasawi. Sa nangyari sa San Jose National High School sa Tacloban City, DSWD na ang nanguna sa pamimigay ng government assistance sa pamamagitan ng AICS, burial sa mga namatayan at pagpapagamot sa mga nasugatan.
5: Right after the shooting incident, nag-assign ho tayo ng dalawang social worker per namatayan na pamilya, in up to now, nandun pa ho sila. Ang bilin ho namin, to make sure na lahat ho ng pangangailangan, not just the monetary, kundi yung psychosocial na intervention ho ay nangyayari.
3: Nilinaw din ng DSWD na maaring magsampa ng civil case ang pamilya ng namatayan para habulin ang pamilya ng CICL para sa damages o kompensasyon. Lalo na kung ang CICL ay mas mababa pa sa 15 anyos at hindi maaring makasuhan sa kriminal na aspekto. Pero ayon sa senador, paano masisingil ng danyos ang magulang ng CICL na nakapatay kung mahirap lang din sila?
4: Wala namang pambigay na pera yung pamilya ng perpetrator. So ang sa akin dito, paano naman yung kunyari breadwinner yung napatay nung minor de edad?
5: Unfortunately, we're confined by what is in the law and hindi naman ho kaya pumasok ng gobyerno to answer that because hindi naman ho tayo yung may liability. But again, we welcome that idea ho na dapat siguro part ng mga pagre-repaso ng mga batas ay matignan ho yung angulo na yan.
3: Gaya ngayon anya sa nangyari sa Tacloban na ang mga biktima ng karahasan ay kabilang sa 4-piece program ng DSWD kaya maaring maapektuhan ang pagtawid nila sa kahirapan. Suportado ng DSWD ang pagsusulong ng pagdadagdag ng provision sa batas para sa kompensasyon ng mga biktima ng karahasan. Bukod sa kompensasyon, isinusulong din ni Tulfo ang pagkakaroon ng hiwalay na detention facility sa mga CICL na sangkot sa heinous crime gaya ng murder. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante.
2: Kinumpirma ng isang cyber analyst ang nadiskubre sa Senado na isang foreign extremist network ang posibleng nasa likod ng karahasan sa mga paaralan dito sa Pilipinas. Sumailalim umano sa ilang buwang grooming ang mga binatilyong sospek sa malagim na school shooting sa Tacloban at foiled attack sa Cavite at Laguna. Yan ang exclusive agenda report ni Chet Gatchalian.
6: Nababahala na mga magulang sa sunod-sunod na insidente ng school violence sa nagdaang mga linggo at buwana. Ang lugar na sana'y nakalaan para sa pagkatuto, nahaluan na rin ng takot at pangamba para sa marami. Itinuturing na unang kaso ng mass school shooting sa bansa ang pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Tatlong estudyante ang napatay, habang nasa 20 naman ang nasaktan. Bago't matapos ang insidenteng iyon, may ilang kaso't napigil ang plano na ng school violence ang gumimbal sa bansa ngayong taon.

0: Pero ayon sa nakausap ng Billionaire News Channel na open source intelligence analyst, konektado umano nangyari sa Tacloban sa napigilang plano ng pamamaril sa Laguna nitong Marso at sa Cavite nitong nakaraang linggo. Sabi ni Cyber Awareness Founding Director Brett John Morales, base sa kanyang pagkatrack sa accounts ng mga kabataang sangkot sa tatlong insidente, posibleng lahat sila nasa isang circle na manipulado ng isang network ng extremists na may foreign operators. Ilan sa pangalan nitong mga grupo ay 764, 1488 at iba pa.
1: They've been groomed. Hindi yan nangyari isang araw or one week. Months po yan. Nung nalaman ko yung sa Laguna, sabi ko at that time, I was really, medyo galit talaga ako at that time kasi alam ko sarili ko na dahil doon, napabayaan, may susunod and then unfortunately nangyari talaga ito sa Tacloban.
0: Target daw ng mga naturang operator ang mga minor de edad na may pinagdaraanan o nag-a-isolation na nakikilala nila sa online games tulad ng Roblox, Minecraft at Gorebox. Na-trace daw ni Morales na isa sa mga nasali sa bayulenteng grupo ang 15-year-old student na si alias Eman na nasa likod ng umanoy foiled shooting sa Cavite.
1: Actually, matagal na siyang nagpa-plot. Marami na. Lalo-lalo na yung yung kailangan lang ng bata is trigger. Galit na galit siya. Siyempre, may mga pinagdadaanan. Lalo na yung namatay yung grandfather niya. Yung shotgun, I believe sa grandfather niya yung galing or yung dalawang illegal firearms niya.
0: Konektado rin daw si Eman kay 14 years old alias Nash na namaril sa Tacloban.
1: Si Nash, may mga nagko-comment sa kanya. So, doon ko na link yon. May nakita tayong groomer kung saan tinuruan siya na, pinagsabihan siya na na-edit na kita buli sa TikTok. Make sure na delete mo and Discord mo, Reddit, Telegram para walang evidence na mahanap.
0: Paglilino ni Morales, wala naman mali sa mga laro. Pero ibang usapan na raw kapag naimbita ang mga bata na lumipat sa mga messaging apps. Sabi ni Morales, pinaka-epektibo raw na pang-engganyo sa mga batang manlalaro ang cheats na makukuha kung kakausapin sila sa messaging app. Doon na magsisimula ang engagement hanggang sa magpa-download sa mga bata ng virus na kukuha ng impormasyon na gagamitin daw sa blackmailing.
1: Sa mga parents na nanonood ho ngayon, huwag niyong sigawan, huwag niyong saktan yung mga bata. Huwag niyong to the point na pigilan sila agad-agad sirain. To trigger po yan.
0: Sa ngayon, sa isang group chat pa lang na napasok ni Morales, nasa 100 posibleng biktima na ang mga members nito. Paano pa kaya sa iba pang group chats at apps? Kinumpirma naman ni CICC Yusek Aboy Paraiso sa BNC na nakausap na niya si Morales at napadala na sa kanya ilang mga ulat.
2: Nakita namin yung photos but we have to validate. Sabi ko nga, I'm passing him on do sa PNPACG kasi whether it's intelligence buying kasi binibenta ata niya or diba, parang we need to validate the information.
0: Base naman sa investigasyon ng Cavite Provincial Police Office, may isang motibasyon ng batang si alias Eman sa plano nito.
3: Sabi nga daw po ay gusto niyang gayahin yung nangyari sa Tacloban. Actually, kahapon din po ay nasampahan na po ng demanda yung minor de edad na bata na sangkot sa pananakot. Nasampahan po siya ng paglabag sa Republic Act 10591.
0: Nasa DSWD custody na si alias Eman at nakatakdang dalhin sa isang pasilidad sa Tanay para sa rehabilitation.
4: Ang tanong ngayon, limitado pa rin ba ang usapin sa pagbaba ng mga laro o pagbababa ng edad para sa criminal responsibility o ugatin natin ang problema sa mas malawak na impluensya sa internet at environment na kinakalakihan ng bawat bata? Kailangan ng mas malawak at malalim na pagsusuri at mabilisang tugon dahil buhay at kinabukasan ng bawat kabataan ang nakasalalay sa bawat desisyon. Para sa Agenda, Shed Gatchalian, Billionaire News Channel. We'll be right back.

magnate Enrique Razon Jr. sa pinakamayaman sa ASEAN. Batay sa Crazy Rich ASEAN list of billionaires, umakyat ng 26.4% sa $20.1 billion ang kanyang yaman noong Hunyo. Dahil dito, si Razon na ang pinakamayaman sa kasaysayan ng Pilipinas. Nauusan na niya ang yaman ni late Henry C. Sr. na umabot sa $20 billion noong 2018. Namataan ang isang rare supercar sa Pilipinas na nagpasabik sa local car geeks. Sino kaya ang may-ari nito? Yan ang

0: Sa kabila ng minomonitor na protesta sa EDSA, tuloy ang lipad ni PBBM pa Vancouver, Canada ngayong gabi para sa isang 5-day official visit. Formal frameworks at mga lalagdaang kasunduan daw ang asahan sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga sektor ng enerhiya, natural resources, trade, labor and immigration, tourism, at culture and the arts. Dadalo rin daw siya sa business meetings and private sector engagements kasama ang economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT at business process management, telecommunications, nuclear, energy at financial services.
1: Ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada.
0: Iaanunsyo raw ng Pangulo ang kasama niyang mga gabinete at government caretaker mamayang alas 8 ng gabi sa kanyang departure address sa Villamore Air Base.
2: Isang malaking karangalan para sa Pilipinas. Inilabas ng Royal Canadian Mint ang special collection ng pure gold at silver coins na dinisenyo ng isang Filipino-Canadian artist. Kilalanin siya sa Agenda Report ni Canada correspondent Rowena Papasin.
3: Mula sa mural, naka-imprenta na sa bagong labas na special pure gold and pure silver coins ng Royal Canadian Mint ang disenyo na proudly Pinoy. Siya ang Filipino-Canadian artist na si Bert Monterona na tubong Lanao del Sur. Kwento ni Monterona, pinagsubmit siya ng RCM ng original na disenyo na may magkahalong traditional at bagong art symbols at kumakatawan sa mga kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada.
4: Swerte ako na doon sa mga sample na gusto nilang tutuhugin ng design ay mga ochre design, dahil popular yung Sarimanok, mga design ng mga tribal during sa festival. Contemporary ethnic yung ano niya, yung may modern na yung approach mo. Hindi yung napaka-primitive yung design mo na talagang tribong-tribo.
3: Isang genuine mother of pearl ang nasa sentro ng pure gold coin na may face value na $200. Makikita sa malapit sa edge ng coin ang lubid bilang simbolo ng pagkakaugnay ng bawat isa. Sinundan ito ng ring na puro triangle, simbolo naman ng mga bundok at banderita sa mga fiesta. Nasa ikalawang ring naman ang representasyon ng Sarimanok, isang mythical na ibon na kumakatawan sa migration at adaptability. Kasunod nito ang ring kung saan nandun ang Canadian maple leaf at ochre motif.
4: Itong triangle, it's just a tribal design, tribal motif that symbolizes mountains. Pero sa atin naman, inano ko rin yung ito ay part ng mga celebration natin, yung banderitas, yung bantings across the street. Kahit anong celebration, makikita mo yon. Tapos ito naman, okay, tribal design ito, yung pabangat ng Mandaya at saka Mansaka dito sa anong design. Pero this is also an international, universal symbol. Symbol. Love. Diba?
3: Apat na beses daw ipinarevise kay Monterona ang disenyo bago pumasa sa grupo ng mga eksperto at aprobahan ng Canadian Minister of Finance. Limitado lang ang bilang ng mga coins na inilabas ng Royal Canadian Mint, 275 na pure gold coins na mabibili sa halos $9,000 bawat isa at 5,500 na pure silver coins na mabibili sa $269.95 bawat isa. Isang karangalan daw para sa lahing kayumanggi ang pagkilala sa kontribusyon ng mga Pilipino sa Canada.
4: Hindi lang ito about sa work ko or sa akin or sa art ko, kundi sa Filipino communities. Mabuhay tayong lahat na hindi lang recognize tayo as a worker, kung hindi mayroon din pala tayong ambag.
3: Pinuri naman ng Philippine Ambassador to Canada na si Jose Victor Chan Gonzaga ang disenyo ni Monterona na anyay matagumpay na napagsama ang mga simbolo ng mga kwento ng Pilipino sa iisang obra. Para sa Agenda, Rowena Papasin, Bilyonaryo News Channel, Vancouver.
5: John Cena debuts a dramatic new

0: Pinagkakasuhan na rin ng PNP-CIDG ng homicide at reckless imprudence resulting in homicide si resigned Ateneo coach Tab Baldwin. Damay din sa rekomendasyon ang walong iba pang miyembro ng coaching team. Kaugnay pa rin ito sa pagkalunod ni na student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili sa umano'y team building activity sa Dipaculao, Aurora noong June 8. Una nang inirekomenda ng CIDG na kasuhan si Baldwin at ilan pang individual sa paglabag sa anti-hazing law. At update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
1: Corina, nabuo na bilang mahinang bagyo ang low pressure area kaninang madaling araw matapos pong tumawid ng Southern Luzon kahapon. Binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Henry o ang pangwalong bagyo for 2026 at unang bagyo naman for the month of July. Huling namataan ng Tropical Depression Henry dito po sa may West Philippine Sea sa layong 315 kilometers kanluran ng Dagupan City, Pangasinan kaninang alas 4 po ng hapon. Ayon sa pag-asa, wala na pong direktang epekto sa ngayon ng bagyong Henry at inaasahang lalabas na rin ng PAR ilang oras mula ngayon. Sa paglabas po nitong si bagyong Henry, mag-improve na po ang weather sa maraming lugar.

0: lugar sa ating bansa at wala pa tayong aasahang panibagong bagyo sa PAR hanggang matapos ang weekend. Sa weather forecast ng PAGASA ngayon July 2, araw po ng Webes, dito po sa Luzon, pinakamataas ang tsansa ng light to moderate rain sa maghapon dito po sa may Occidental and Oriental Mindoro, kaya sa lalawigan ng Palawan at Romblon. Dahil po yan sa southwest monsoon o hanging habagat. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila, bahagyang maulap hanggang minsan maulap ang kalangitan mula po umaga hanggang early afternoon. Habang simula alas 3 ng hapon, posible na po ang isolated na ulan at thunderstorms, lalo na dito sa may Ilocos Region, Abra, Benguet, maging sa may Batangas, Quezon at Camarines Sur. Kaya sa mga may pasok po sa eskwela o trabaho bukas, maki-update lamang sa advisories na ilalabas ng PAGASA. Sa Visayas at Mindanao, Webes ng umaga, wala pa pong aasahang matitinding ulan, kaya posible ang mainit at maalinsang ang panahon hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon at gabi, magiging makulimlim muli sa halos buong Visayas at Mindanao at may tsansa pa rin po ng mga saglit na ulan at thunderstorms, lalo na dito sa may Negros Oriental, Negros Occidental, Bohol, Zamboanga del Norte, halos buong Northern Mindanao at lalawigan po ng Lanao del Sur. Kaya ka-weather, ihanda pa rin po ang inyong payong o kapote sakaling bumuhos ang saglit na ulan. At yan muna ang napapanahong balita ngayong unang araw po ng Hulyo. Ako po ang inyong ka-weather, Benison Estarehan, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Off to a winning start si Alex Ayala sa Wimbledon. Pasok na sa second round ang Pinay tennis sensation after a dominant 6-1, 6-2 win over Mexico's Renata Zarazua. This marks the 29th seed's first ever main draw victory sa prestigious event. Ayala will next face world number 87 Maya Joint, who stunned 23-time Grand Slam champion Serena Williams sa opening round. Aalis na sa Los Angeles Lakers si LeBron James matapos ang 8 taon para maglaro sa ibang koponan sa kanyang 24th season sa NBA. Kinumpirma ni Lakers owner Jeannie Buss ang pag-alis si James at pinasalamatan ito sa kanyang ambag kabilang ang 2020 NBA Championship. Wala pang opisyal na destinasyon si James pero may usap-usapang posibleng bumalik sa Cleveland o Miami o sumama sa Golden State Warriors. Sa NBA pa rin, malapit na raw ipadala ng Los Angeles Clippers si star forward Kawhi Leonard pabalik sa Toronto Raptors. Ayon sa mga ulat, kapalit ni Leonard sa posibleng trade sina All-Star Brandon Ingram, Grady Dick at apat na draft picks. Pinamunuan ni Leonard ang Raptors sa 2019 NBA Championship. Postponed ang European leg ng World Tour ng Beanie. The P-pop sensation cites unforeseen circumstances beyond their control. They are working now to reschedule the tour, but in the meantime, ticket buyers will be refunded accordingly from their point of purchase. Beanie kicked off their Signals World Tour here in Manila just last month. Dadalin sana ito sa Europe from August 30th to September 11th. You know what they say, walang forever. It's officially goodbye for the beloved apple pie ng McDonald's Philippines. Bago nito, naglabas pa ng one-week special promo ang fast food giant kung saan dalawang apple pies ang mabibili for just 59 pesos. But while the favorite treat will disappear na from the menu, hindi kailangan mag-worry ng fans. Promise ng McDonald's, you'll have a new love soon.
2: Wow, nagutom naman ako doon.
1: Sad naman ako, Miss Corina.
2: Why?
1: Walang ano. Favorite ko kasi yung apple pie na McDonald's.
2: Oh, I see. Well, I love their ano. Ay, iya mo na. Baka magalit sa atin ng Jollibee. All food here is welcome.
1: Yes, yan. Basta food welcome.
2: Oo. Talking about food, I was wondering, may pagkain ba yung mga nagra-rally dyan sa EDSA White Plains? I'm wondering, because in the White Ribbon Rally, may mga pare nagdadala sila ng pagkain para sa lahat. So I'm wondering kung provided for din ba itong mga nasa White Plains. Si, kausapin nga natin yung kasama natin dyan, si Willard. Willard, may pagkain ba ang mga tao dyan? Kasi hindi ba dyan pa sila natutulog?
3: Alam mo, Alam mo, Corina, speaking of pagkain, dito lang, natataro ko, may nagpipiknik. Ang ulam yata, tinola, eh, napatingin ako eh, nung habang nagbabalita. So, may pagkain, kanya-kanyang dalang iba. Yung iba naman, may dumadaan, namimigay ng mga supot-supot na mga biskuit. So, iba kanya-kanya, iba may nagbibigay.
2: Ayun. So, anong tingin mo, talagang magdi-disperse sila ng alas 8? O matatapos yung programa ng alas 8?
3: Alam mo, Corina, mula dito sa pwesto natin, wala na akong naririnig na kumbaga tunog mula sa loudspeaker. So mukhang tumatalima sila doon sa hanggang alas 8 lamang na ibinigay sa kanila ng QC-DPOS doon sa nakasaad sa kanilang permit. At yung mga kalahok nakikita natin mula doon sa EDSA naglalakad na papunta dito sa White Plains palabas ng Temple Drive. At ang maganda dyan, talagang naging payapa ang naging kalakaran ng rally ngayong araw at naging maluwag ang dali ng traffic doon sa EDSA White Plains.
2: Yon ang pinakamaganda na nagkausap na sila at hindi naman naaabala yung karamihan ano, ng bumabaybay ng EDSA. Kasi Erica, when people are upset, edi hindi nila ma-appreciate yung kung ano man yung inirarally.
4: Totoo yan. Which right? is, I think, what happened yesterday.
2: Yes. Oo, the message gets muddled dahil ang daming galit. Pero ngayon, at least naiintindihan, hindi ba? Kung ano ba talaga yung mensahe ng rally na yan. Okay, so ang balita ko, dyan ka ulit bukas, Willard.
3: Akala ko shifting. Akala ko ikaw at ako yung on point bukas.
2: Erica, it's your turn. Okay?
3: Pag-usapan natin bukas.
2: Sige. Okay.
4: Pag wala ako sa studio, alam nyo na kung saan ako. Okay, Willard. Well, mag-dinner ka na dyan. Umuwi ka na.
2: Ng tinola.
4: Oo, ng tinola.
3: Oo. At hihingi ako sa nagpipiknik dito. At dito sa kaliwa ko may dumaan nagbebenta ng kwek-kwek eh. Pero baka mahal.
4: Okay, Willard, umuwi ka na. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Erica Christensen. For more news and features, visit our official website, pnc.ph.
3: Ako naman si Willard Cheng, live mula rito sa EDSA White Plains.
2: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.

0: No backing down for Ombudsman Boying Remulla. He says the plunder case against Senator Rodante Marcoleta will proceed despite the massive rally organized by the Iglesia Ni Cristo in support of the lawmaker. Remulla insists there is no selective justice. What's next for Marcoleta's allies? Let's get on point with Attorney Ferdinand Topacio. Hello, sir. Welcome to On Point. Again, we meet, but this time at night.
1: Yes, this is getting to be a habit. Anyway, good evening.
0: We have to stop meeting like this. Ayon. Kasi well, yung huli po natin, umaga, no?
1: But I'm always honored to be here at BNC.
0: Ay, marami pong salamat. Okay, nagulat po ba kayo sa rally? You are a member of the INC.
1: Opo.
0: Okay. Nagulat po ba kayo o ang galing naman po ninyong magtago ng secret? Lahat hindi alam.
1: Well, in a way, it was hush-hush. Pero nagbigay na po ng pahiging noon ang mga kapatid na magkakaroon ng isang pagkilos.
0: Mm-hmm.
1: So, we were more or less prepared nung nangyari na at nandun na po kami lahat.
0: Pero I'm curious to know, marami po akong kaibigan sa Iglesia Ni Cristo, ano? Pero hindi ko pa sila natatanong, paano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people nang walang nakakaalam? Paano po ang komunikasyon sa pagitan po ninyo?
1: Eh, hindi po ako privy dun sa mga preparasyon ng pamamahala. Ngunit, alam niyo po, para sa amin ay madali yan. Sapagat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, uno, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madaling makapagpagawa ng mga ganitong pagkilos sa mga miyembro.
0: So, kumbaga talagang organisado. Isang kumpas lamang galing sa pamunuan ay nakasunod ka agad talaga ang membership.
1: Opo, at nakita nyo naman po, if you were there kahapon, ay kitang-kita nyo, wala pong gulo roon. Nakaayos po ang parada ng mga sasakyan, isa lang pong banda, may mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain. At ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo.
0: Okay, among other issues, ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta?
1: Well, in a manner of speaking, yes, but may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming tagpagsalita, we are against selective justice. Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice.
0: Mm-hmm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihing basehan kaya tinatawag itong selective justice?
1: Ay unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Eh yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po. Itong plunder, para lang maging bail as a matter of discretion, ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Eh, lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit, wala pong paglabag sa batas dyan.
0: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talaga jurisprudence?
1: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office mong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa iyo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapaplunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila.
0: O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba?
1: Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon.
0: So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend?
1: Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa iyo. For instance, senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth.
0: Okay. Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna, nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, and then also now, well, Lian Leviste, and now Rodante Marcoleta. Pero supposedly kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness or he's just being considered a state witness?
1: My basis for saying so is our only reports from media, pero mukhang kinoconsider po seriously. Mm-hmm. Parang done deal na nga po eh, which brings me to this. Bakit po nga yung mga at tinuturing nilang kaalyado ay mabagal? Katulad po ni Senator Joel Villanueva, meron na pong rekomendasyon ang DOJ na kasuhan. Pero sabi ng ombudsman, bay, teka muna, we are not bound by the recommendation of the DOJ because we are independent. Pero pagdating dun sa 18 Marine, sinasabi nila na dinelegate daw nila sa NBI, which is under the DOJ, yung pagdetermine ng credibility ng mga Marine. So, which is which, Mr. Remulla? On one hand, you're saying you have to be independent. On the other hand, you are surrendering your independence to an agency under the executive. So, he's only saying things not that he's independent when it suits him. That is double standard in the highest degree.
0: Okay, pero nakita po ninyo yung kanyang sinabi today. He is not backing down. Itutuloy pa rin daw nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta. What is your prediction? Ano ang reaksyon ng kapatiran dito?
1: Kami naman po ay pumunta sa lansangan not for anything else but to show our disgust, our dismay at how things are being done under this administration. Sapagkat bagamat may doktrina po kami na kami ay nagpapasakop sa pamamahala that is found in Romans 13, ay meron din pong doktrina na nasasaad sa Biblia sa ikalawang Samuel, uno ang talata ay Jesus na magpakatatag kayo at ipaglaban ang mga mamamayan at ang kanilang mga lungsod sa mga katiwalian. So, yun po ang aming ginagawa.
0: So, kumbaga, parang you just want to be heard.
1: Opo, of
0: parang
1: course.
0: Ganun.
1: Which is the right of every citizen under the Constitution. Kasi sinasabi sa ating saligang batas, sa unang-unang talata, no? The Philippines is a democratic state. Sovereignty resides in the people and the government authority emanates from them.
0: Do you see this escalating? Dahil kung itutuloy pa rin po nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta, may nakikita po ba kayong mas matinding uri ng protesta?
1: wala po namang makapagpipigil, hindi lamang po sa Iglesia ni Cristo, kundi sa kahit sinong mamamayan o samahan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno kung sa tingin nila ay may ginagawa itong hindi tama at labag sa saligang batas at sa ating mga batas. So, in terms of escalation, I think only time will tell, but wala naman po sigurong masama. Basta ang aming protesta ay within the bounds of the law, meaning hindi po tayo magre-resort sa violence, sa karahasan, sa panggugulo, destruction of government property.
0: Ang sabi po ni Yusek Clerca ng Malacanang ay huwag daw sana magpagamit ang INC sa mga planong destabilisasyon. Ano po ba yung destabilization? Ano po ba yun? Sino po ba yung mga nag-iimpluwensya?
1: Hindi ko po alam, sapagkat matalino po ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo. At kami po, ang aming pananampalataya, ang pamamahala po namin is guided by instructions from above. Yun ang aming paniniwala. Maaring hindi kayo nag-agree, ngunit sana igalangin nila. At sana naman huwag silang mag-impute ng ibang motibo sa amin. Sapagkat hindi naman po itong unang pagkakataon na kami pumunta sa lansangan. Natatandaan nyo, noong January 2025, kami po ay nag-rally sa Quirino for accountability. There were 1.8 million members, not only in the Quirino grandstand, but all over the country. Noong November 2025, nag-rally rin po kami para sa accountability. Noong 2012 po, nag-rally rin kami. Noong in the face of the impeachment trial of Chief Justice Corona, naghayag din po kami na dapat ay patas ang pag-apply sa batas. So, as citizens and as members of a religion, meron naman po kaming karapatan.
0: Ayun, okay. So, bukas, na-extend, ang una namin nakuhang balita ay mayroon ng permit para mag 8 a.m. to 8 p.m. ulit ang pangatlong araw nitong kilos protesta sa

0: sa bawat issue may anggulo. At ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Paterbonia.

0: Kung sa kompensasyon, isinusulong din ni Tulfo ang pagkakaroon ng hiwalay na detention facility sa mga CICL na sangkot sa heinous crime gaya ng murder. Magpapaabot ng tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naging biktima ng shooting incident sa Tacloban City. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tig 150,000 pesos ang matatanggap ng pamilya ng tatlong nasawi, habang tig 50,000 pesos naman ang 18 na nasugatan. Dagdag pa raw ito sa naunang tulong na binigay ng iba't ibang ahensya tulad ng DSWD at DepEd. Ayon kay Castro, labis raw na nasaktan ang Pangulo sa nangyaring insidente sa Tacloban City.
1: Iyan ang naramdaman ni Pangulo Marcos Jr. sa pangyayari sa Tacloban kung saan may mga kabataan na nagbuwis ng buhay para masagit ang ibang pangarap. Mga kabataan ang nabibiktima at mga kabataan din ang nabibiktima. Walang katumbas ang buhay ng isang tao. Pinapahalagahan ng Pangulo ang bawat buhay ng ating mga kababayan.
0: Hawak na ng mga otoridad ang tatlong suspect sa pagdukot at pagpatay sa dating Abuyog Leyte Vice Mayor na si James Bohol at ang kanyang anak. Tatlo pong iba pa ang patuloy na tinutugis ng pulisya habang iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen. Narito ang political update ni Lade Cabagani.
2: Arestado na ng PNP anti-kidnapping group at intelligence operatives ang tatlong suspect sa pagdukot at pagpatay sa dating vice mayor ng Abuyog Leyte na si James Bohol at sa kanyang anak. Natagpuan ang mga labi ng mag-ama sa isang bangin sa Barangay Imelda, Silago, Southern Leyte noong June 30, ilang araw matapos silang maiulat na nawawala noong June 27.
3: As of press time ay gumagawa ng kanilang extrajudicial confession. And eventually po, after the process, we will be asking for permission para sila po ay i-travel namin at sila ay i-turn over sa territorial unit, which is the Police Regional Office 8, kung saan nila ito nagawa yung krimen.
2: Nakiramay si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. sa pamilya ng mga biktima at tiniyakang hustisya habang patuloy ang investigasyon para matukoy at madakip ang lahat ng sangkot sa krimen. Base sa investigasyon, matapos ma-recover ang mga bangkay, na-monitor ng anti-kidnapping group na umalis ang tatlong suspect ng Samar at nagtungo sa Metro Manila para magtago. Natunton sila sa Pasay City, kung saan kalaunan ay sumuko matapos makipagnegosasyon ang kanilang mga kamag-anak sa mga otoridad. Patuloy naman ang manhunt para sa tatlo pang suspect sa kaso. Inaalam pa rin sa ngayon ang motibo sa krimen. Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
4: Sa aming pagbabalik, mga politiko local stories naman. Mga inisyatiba ng mga lokal na pamahalaan, ibibida. Tutok lang sa Politico Nightly.
5: Who will rise above the rest and become the next Quizby Millionario? Billionario Quizby Season 2, College Edition.
6: And I'll be your next Quizby Millionario.
5: Coming soon on the Billionario News Channel.
4: Sa ating politiko lokal, pinaiting ng pamahalaang lungsod ng Muntinlupa ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga paaralan kaugnay ng banta ng nihilistic violent extremism. Ayon kay Mayor Rufy Biazo, nagpulong na ang mga kinatawan ng DepEd, PNP at iba pang ahensya upang maglatag ng mga konkretong hakbang para maprotektahan ang mga mag-aaral. Kabilang sa mga ipinatutupad ang mas mahigpit na inspeksyon sa mga school gates at pinalakas sa security protocols. Hinikayat din ang mga magulang at guro na maging mapagmatyag sa mga posibleng senyales ng radikalisasyon ng mga kabataan, lalo na sa online spaces at gaming communities. Maglulunsad din ang lokal na pamahalaan ng mga information at awareness training upang mas maagap na matukoy at maagapan ang mga ganitong banta. Sa Valenzuela, pinalalakas ng pamahalaang lungsod ang mga hakbang laban sa online sexual abuse o exploitation of children. Pinangunahan ni Mayor Wes Gatchalian ang paglagda ng Memorandum of Agreement kasama ang Rotary Club of Makati at Masayang Pamilya.

Organization Incorporated. Sa ilalim ng Project SafeNet, paiitingin ang mga programa ng lungsod sa pag-iwas at pagtugon sa mga kaso ng online child exploitation, kabilang mga pagsasanay at capacity building ng mga kinauukulan. Napili ang Valenzuela bilang katuwang sa proyekto dahil sa mga umiiral nitong child protection programs, child-friendly facilities at mga ordinansang nagtataguyod sa kapakanan ng mga bata. Layunin ng inisyatiba na mas mapatatag pang ligtas at malayang kapaligiran para sa bawat batang Valenzuelano. Sa lungsod ng San Pedro, mas pinalalakas ng pamahalaang lungsod ng San Pedro ang suporta para sa mga batang may autism at iba pang neurodevelopmental conditions. Pinangunahan ni Mayor Art Mercado ang paglagda ng Memorandum of Understanding kasama ang St. Pio Innovation Solutions Corporation para sa pagpapatupad ng Bridges Autism App. Ang digital platform ay magbibigay ng access sa developmental support, home-based guidance, progress monitoring at mas madaling koneksyon sa mga serbisyong kailangan ng mga pamilya. Ayon kay Mercado, mahalagang maagang intervensyon na tamang suporta upang mas maraming batang may espesyal na pangangailangan

0: health offices ng mga paaralan o mga barangay social worker upang maka-access sa mga serbisyo. Sa Cebu, inanunsyo ni Governor Pamela Barikwatro ang paglalaan ng 140 million pesos para sa feeding program ng lalawigan at ang pag-deploy ng 7 mobile kitchens upang palakasin ang mga programa sa nutrition at food security. Kasabay ng paglulunsad ng Nutrition Month, pinangunahan din ng gobernadora ang simbolikong pagbibigay ng vitamin A at iron supplements sa mga bata. Aabot sa 600,000 vitamin A capsules at 300,000 iron supplements ang ipamamahagi sa mga rural health unit sa buong lalawigan. Ayon kay Barikwatro, hindi makakamit ang tunay na kaunlaran kung nananatiling may mga pamilyang nakararanas ng gutom at malnutrisyon. Kasabay nito, kinilala rin ang mga lokal na pamahalaan at mga ospital na nagpakita ng mahusay na pagganap sa mga programang pangnutrisyon at pangkalusugan. Sa Iloilo City, pinangunahan ni Mayor Raisa Treña sa pamamahagi ng mga wheelchair sa mga benepisyaryo bilang bahagi ng mga programang pangkalusugan ng lungsod. Ay kay Treña, higit pa sa paging kagamitan, ang wheelchair nagbibigay ng kalayaan, ginhawa at pag-asa sa mga nangangailangan. Ipinakilala rin niya ang haplos o health assistance sa Pumuluyo Laboratory CAG Hospital Service na nagbibigay ng hanggang 50,000 pesos sa tulong para sa hospital. Hospitalization, laboratory tests, gamot at iba pang pangangailangang medikal. Kasama rin sa mga inisyatiba ang libreng maintenance medicines para sa mga may diabetes, high blood at cholesterol. Binigyang diin ni Treñas na mananatiling prioridad ng pamahalaang lungsod ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan para sa bawat Ilonggo. Sa probinsya ng Cotabato, tumanggap ng tig 1,500 pesos na honorarium ang mahigit 700 Arabic teachers mula sa mga madrasa schools sa probinsya. Ang halaga, katumbas ng 500 pesos kada buwan para sa ikalawang quarter ng taon at bahagi ng 4.2 million pesos na pondo na inilaan ng pamahalaang panlalawigan para sa programa ngayong 2026. Ayon kay Governor Emmy Lou Taliño Mendoza, layunin ng inisyatiba na kilalanin ang mahalagang papel ng mga guro sa pagtuturo ng wikang Arabic at pagpapanatili ng pananampalataya at kultura. Nagpaabot naman ng pasasalamat ang mga guro sa patuloy na suporta ng Kapitolyo sa kanilang sektor. At sa Davao del Norte, nakilahok ang prinsipe ng Selangor, Malaysia na si Tengku Putra bilang panauhing pandangal sa pagdiriwang na ika-59 na araw ng lalawigan. Sa imbitasyon ni Governor Edwin Jubahib, nakiisa rin ang prinsipe sa paglagda ng Memorandum of Agreement para sa pagpapatayo ng Integrated Waste to Energy Facility sa bayan ng Kapalong. Popondohan ang proyekto ng mga mamumuhunang Malaysian bilang bahagi ng pakikipagtulungan sa pagpapaunlad at pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa prinsipe, layunin ng kanyang pagbisita ang palalimin pa ang ugnayan ng Malaysia at Davao del Norte sa pamamagitan ng makabuluhang kooperasyon. Nagpasalamat naman si Governor Jubahib sa suporta ng Malaysian delegation na aniyay magbubukas ng mas maraming pagkakataon para sa pamumuhunan at napapanatiling kaunlaran sa lalawigan. Good vibes naman tayo sa aming pagbabalik, tutok lang sa Politico 90.
1: Only on Billionaire News Channel.
2: Sa bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
3: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
4: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
2: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student athlete na si Rene Paterbonia.
5: Oras na para sa ating Politiho. Mahuhulaan nyo kaya kung sino itong gobernador na umano'y pinabayaan lang o pinababayaan lang ang mga empleyadong mahilig mag-undertime at maagang umuwi para sa Kapitolyo. Very good. Ayon sa ating Polybird, madalas daw mag-lunch ang ilang empleyado, pero imbes na kumain lang, nauuwi pa raw ito sa inuman. Bah, Samantala, ang mga naiiwan sa opisina

0: Sina ang siyang napipilitang sumalo sa mga naiiwang trabaho.
1: Pa, ibang klase yan ah. Mas lalo pang nakapagtataka raw dahil kahit maraming undertime ang ilang empleyado, hindi pa rin nababawasan ang kanilang sweldo. Aba! Eh may nagdudoktor pa raw ng mga time card bago ito umabot sa accounting. Kaya buo ang kanilang natatanggap na sahod. Aba, masaya kayo ha.
0: Ito, may clue.
1: Oh.
0: Nakarating na raw ang reklamo sa gobernador. Pero hindi umano ito inaksyonan. Dahil, ito yung clue ha, ilan sa mga inireklamo ay kanyang mga kamag-anak.
1: Aba, oh. Ay, kamag-anak pala ang mga nagtatrabaho. Ay, ito pa isa pang clue. Apelido raw ng gobernador.
0: Oh, yeah.
1: Pwede umanong i-relate. Sa dagdag sahod.
0: Ba? Dagdag sahod? Sino yun? Ba, makihula na kayo.
1: Hula na.
0: Ayan. At bago tayo magtapos isang pasadang good vibes, muna tayo. Nagpaluan. Ba? Sina Cebu Governor Pam Barikuatro at Cordoba Mayor Didoy Suan sa isang masayang gabi ng pickleball game sa Kapitolyo. Sa kanyang social media post, nagpasalamat si Gov Pam kay Cordoba Mayor Didoy at sa kanilang grupo sa isang masayang laro na sinundan pa ng mga paboritong merienda at hapunan. Kabilang sa mga pinagsaluhan nila, ang fishball, bakasi, buwad, Mr. Liempo at mais na mas lalong sumarap dahil sa nagkamayan pa sila sa pagkain. Patunay niya na ang abalang schedule sa serbisyo publiko, mahalaga pa rin ang oras para sa ehersisyo, pagkakaibigan at masayang samahan.
1: Samantala, para kanino ba ang giling-giling nila Pulapu Representative Junard Chan? Game na game kasi si Kong sa dance collab ng trending na Oh Lala, kasama ang kanyang mga Kasamba High Scholars sa kanyang social media. Ayan, oh, giling-giling. Sa kanyang social media po, si binahagi ni Chan na ang mga kasambahay na siyang naghahanda ng kanilang pagkain ay ayaw magpahuli sa mga usong online trend. Kaya naman, go na siya sa pakikisabay sa kanilang video!

Si San Fernando Mayor Vilma Caluwag naman, eh, hindi sayaw yung kanyang panlaban, kundi kantahan. Lalo pa na may liham ito ng pasasalamat na ginawang kanta para sa mga taga San Fernando. Sa kanyang ikalawang termino bilang alkalde, dinaan sa kanta ni Mayor Vilma ang kanyang pasasalamat sa tiwala at pagmamahal ng mga taga San Fernando sa kanya.

0: Para sa marami, mas naging makabuluhan ang mensahe dahil hindi ito dinaan sa karaniwang talumpati kundi sa isang awiting puno ng pasasalamat.
1: Ayun. Talented yung ating mga
0: ang mga lokal na opisyal natin may kumakanta. May mga lumalamon.
1: May mga nagluluto din.
0: May
1: eh.
0: Oh, may mga nagluluto. Madalas si Mayor Lani nakikita ko.
1: Mayor Lani nga, napapanood ko din. Oh,
0: ikaw ba, Dex? Kumakanta.
1: May talent ka rin.
0: Paano ang talent?
1: Di ba? No? Mga talented talaga eh. Mga kumakanta.
0: Example nga, ng Olala. Hindi, medyo masakit pa yung ano eh.
1: Masakit pa yung paa.
0: Pero maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wits Kujama. At hanggang bukas dito sa Politico Nightly.
2: Put them in a safe position instead of leaving there in the lounge and eating catering.
3: Avocado Thursday,
2: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
4: When I'm singing acoustic or not, you feel what I feel, you feel what I say, and you understand the story of the song.

0: Bawat issue may anggulo at ang balita ay agenda.
1: Panahon na nga ba para limitahan ang oras ng mga bata sa social media? Kailangan na rin ba ng total ban sa video games?
2: Lalo na po itong si CICL alias na ay heavily influenced po ng online content.
0: Bumuhos ang paghihinagpis sa libing ng Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia.

0: we were more or less prepared nung nangyari na at nandun na po kami lahat.
1: Pero I'm curious to know, marami po akong kaibigan sa Iglesia ni Cristo, ano? Pero hindi ko pa sila natatanong, paano ho ba ginagawa yung ganyan ka-massive na biglang kilos protesta sa EDSA, 15,000 people?
0: Hindi po ako privy dun sa mga preparasyon ng pamamahala. Ngunit, alam niyo po, para sa amin ay madali yan. Sapagat yan po ang aming doktrina. Sa unang Korinto, 1, ang talata ay Jesus, ang tunay na iglesia ay walang pagbubuklod-buklod o pagbabahabahagi. We are united in mind and thought. So, yung unity doctrine namin ay madaling makapagpagawa ng mga ganitong pagkilos sa mga miyembro.
1: So, kumbaga talagang organisado, isang kumpas lamang galing sa pamunuan ay nakasunod kaagad talaga ang membership.
0: Opo, at nakita nyo naman po, if you were there kahapon, ay kitang-kita nyo, wala pong gulo roon. Nakaayos po ang parada ng mga sasakyan, isa lang pong banda, may mga tents kami, may mga generator, may mga pagkain, at ang kapansin-pansin po ay wala pong kalat sa kabila ng dami ng tao doon po sa may gilid ng Camp Aguinaldo.
1: Okay, among other issues, ano po ba talaga ang mensahe? Talaga po bang yung 15,000 taong yon ay para kontrahin yung pag-file ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta?
0: Well, in a manner of speaking, yes, but may bigger issue po rito, which is, katulad nga po ng sinabi ng aming tagpagsalita, we are against selective justice. Hindi kami tutol sa pagpapatupad ng batas, tutol po kami sa pagpilipit ng batas sapagkat selective justice is also injustice.
1: Mm-hmm. So ano pa po ba ang maaari nating sabihin basihan? Kaya tinatawag itong selective justice.
0: Ay unang-una po, nakikita naman po natin ang pattern. Although I must hasten to add, I cannot speak on behalf of the church administration bilang isang kaanib at bilang isang mamamayan, nakikita naman po natin na kapag kaalyado ng pamahalaan, mabagal ang hustisya. At talagang turtle paste. Pero kapag kanilang kalaban ay mabilis, katulad nung nangyari kay Jinggoy Estrada. At ngayon naman, paano nga po natin masasabing hindi selective justice? Eh yung crime na plunder, kahit sino pong itanong yung mga legal experts, pilit na pilit po itong plunder. O para lang maging bail as a matter of discretion ay pinipilit nilang plunder. Yung ginawa di umano ni Senator Marcoleta na pagtanggap ng campaign donations. Eh lahat naman ng kandidato tumatanggap ng campaign donations. That is authorized by the election code. May mga limitasyon at may reportorial requirements. Kunit wala pong paglabag sa batas dyan.
1: Meron daw pong jurisprudence cited by some of the legal experts na basehan daw po for considering a campaign donation of that amount to be a case for plunder. Meron po ba talaga jurisprudence?
0: Ang jurisprudence po ang nagsasabi na kapag plunder, ang predicate crime niyan ay yung graft. Yung ibinigay po sa inyo ay dapat yon ay based on illegal acts, graft and corruption. Ano pong basihan ng graft laws natin? Kapag ikaw ay binigyan ng kontribusyon at ikaw ay isang public official, it has to be by reason of your office. Ang office pong sinasabi ng batas, hindi yung opisina mong pisikal o yung iyong katungkulan sa pamamahala o sa pamahalaan, kundi yung iyong function. For instance, you're a legislator. Binigyan ka ng pera para may gawin kang batas na pabor dun sa nagbigay sa'yo ng pera. O bumoto ka in favor of the passage of a law that will benefit the person who gave it to you. Ibig sabihin, binigyan ka ng pera para may gawin ka na official function mo to favor one person or to give a disadvantage to another person. Ito po, para gastusin sa kampanya eh. Kasi kung lahat po ng politiko na tatanggap ng pera na siya incumbent, either running for election or another position, ay kakasuhan ng plunder, eh lahat po mapa-plunder, lalo ng mga national officials. Kasi kung titignan niyo po yung mga nireport ng mga senador natin, mas mahigit pa po roon ang naibigay sa kanila at ginastos nila.
1: O kaya ang nag-contribute ay isang contractor na biglang did business with the government, hindi po ba?
0: Pwede po yun, but it still has to be proven na yun ay binigay for that consideration. Sapagkat we have to remember that contributions to candidates are allowed by the Omnibus Election Code. Lamang ay mayroong spending limit ang bawat kandidato base sa mga registered voters na maaring bumoto sa kanila. Yun po ang limitasyon doon.
1: So 75 million pesos, nakapaloob pa rin po ba yun sa budget allowed by the COMELEC for a candidate to receive and spend?
0: Opo, kasi nationwide po ito eh. Ang daming botante at yun po ay ang bilang po roon is per registered voter. Hindi po yung mga botanteng bumoto lamang sa iyo. For instance, senador, buong bansa po yun. Kung gobernador, doon sa kanyang probinsya and so on and so forth.
1: Okay. Speaking about allies at yung mga kalaban ng administrasyon, ang sinasabi po ng Iglesia ni Cristo, parang bakit nauuna nakasuhan yung mga kalaban ng administrasyon, like, well, I don't know, Mike Defensor, Jinggoy Estrada, and then also now, Leon Leviste, and now Rodante Marcoleta. Supposedly, kinasuhan din po si DPWH Manuel Bonoan, but now he is considered. Is he already a state witness or he's just being considered a state witness?
0: My basis for saying so is our only reports from media, pero mukhang kinoconsider po seriously. Mm-hmm. Parang done deal na nga po eh, which brings me to this. Bakit po nga yung mga at tinuturing nilang kaalyado ay mabagal? Katulad po ni Senator Joel Villanueva, meron na pong rekomendasyon ang DOJ na kasuhan. Pero sabi ng ombudsman, bay teka muna, we are not bound by the recommendation of the DOJ because we are independent. Pero pagdating dun sa 18 Marine, sinasabi nila na dinelegate daw nila sa NBI, which is under the DOJ, yung pagdetermine ng credibility ng mga Marine. So, which is which, Mr. Remulla? On one hand, you're saying you have to be independent. On the other hand, you are surrendering your independence to an agency under the executive. So he's only saying things that he's independent when it suits him. That is double standard in the highest degree.
1: Okay, pero nakita po ninyo yung kanyang sinabi today. He is not backing down. Itutuloy pa rin daw nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta. What is your prediction? Ano ang reaksyon ng kapatiran dito?
0: Kami naman po ay pumunta sa lansangan, not for anything else but to show our disgust, our dismay at how things are being done under this administration. Sapagkat bagamat may doktrina po kami na kami ay nagpapasakop sa pamamahala that is found in Romans 13, ay meron din pong doktrina na nasasaad sa Biblia sa ikalawang Samuel, uno ang talata ay Jesus na magpakatatag kayo at ipaglaban ang mga mamamayan at ang kanilang mga lungsod sa mga katiwalian. So, yun po ang aming ginagawa.
1: So, kumbaga, parang you just want to be heard.
0: Opo, of
1: parang
0: course.
1: Parang ganun.
0: Which is the right of every citizen under the Constitution. Kasi sinasabi sa ating saligang batas, sa unang-unang talata, the Philippines is a democratic state. Sovereignty resides in the people and the government authority emanates from them.
1: Do you see this escalating? Dahil kung itutuloy pa rin po nila yung kaso laban kay Senador Marcoleta, may nakikita po ba kayong matinding uri ng protesta?
0: Wala po namang makapagpipigil, hindi lamang po sa Iglesia ni Cristo, kundi sa kahit sinong mamamayan o samahan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa gobyerno kung sa tingin nila ay may ginagawa itong hindi tama at labag sa saligang.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga. Bago yan, ang headlines. Change venue. Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ipagpapatuloy ang protesta sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Babala naman ng Malacanang, hindi dapat humantong sa destabilisasyon ang protesta. At negosasyon sa pagitan ng US at Iran patuloy sa Qatar. Hindi dapat humantong sa destabilisasyon. Yan ang babala ng Malacanang sa mga nagrarally na miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Aileen Taliping ng Abante.
1: Malaya ang Iglesia ni Cristo na ituloy ang kanilang rally basta tiyakin lamang na hindi lalabag sa batas. Ito ang bili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad bago umalis ng bansa para sa 4 na araw na official visit sa Canada. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatang magsalita, karapatang magpahayag ng kanilang sentimento at karapatan na magpulong. Tiyakin lamang anya na huwag silang lalagpas at huwag lalabag sa batas. Sinabi ni Castro na patuloy pa ring ipaiiral ang maximum tolerance at huwag galitin ang mga otoridad upang maging maayos at mapayapa ang rally ng Iglesia ni Cristo. Matapos ang 2 araw na rally sa EDSA sa Liwasang Bonifacio naman sa lungsod ng Maynila, gagawin ang 3 araw ng rally ng grupo, bit-bit pa rin ang panawag.

0: Ang transparency, accountability at pagsunod sa batas kaugnay sa mga personalidad na inimbestigahan, kinasuhan at nililitis kaugnay sa flood control scam pati na rin ang pagkwestiyon sa pagsasampa ng kasong plunder sa kanilang miyembro na isang senador. Para sa Metro Morning, Aileen Taliping, Abante.
1: Change venue ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang protesta. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas ng Abante.
2: Muling nagsibalikan sa Liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila ang mga kaanib ng religious group na Iglesia ni Cristo. Makaraang kanselahin ng Quezon City LGU ang kanilang permito protest sa EDSA People Power Monument dahil sa mga reklamo. Dakong alas 10:30 kagabi nang magsibalikan ng mga miyembro ng INC sa Maynila upang ipagpatuloy ang kanilang panawagan sa gobyerno na litisin ang mga sangkot sa mga maanumalyang flood control projects. Kumpara sa EDSA People Power Monument, hindi kinakailangan ng permit sa Liwasang Bonifacio dahil ito ay isang freedom park. Agad din dumating ang isang truck ng bumbero upang linisin at i-disinfect ang plaza na pagdadausan ng programa mamayang alas 8 ng umaga. Nakapwesto na rin ang mga kawani ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB upang alalayan ang mga motorista. Sa huling tala ng Manila Police District, aabot sa 300 katao ang dumating sa Liwasang Bonifacio sakay ng mga pribadong sasakyan. Samantala, dakong alas 4 na madaling araw ay dumating ang dalawang sasakyan ng Manila Department of Social Welfare na namahagi ng mga pagkain at inumin sa mga nasa Liwasang Bonifacio. Inaasahan naman na dadami ang mga dadalo sa rally hanggang mamayang gabi o sa araw ng Biyernes dahil tapos na ang araw ng mga pagsamba ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Para sa Metro Morning, Janse Makahilas, Abante.
1: Inanunsyo na ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagsuspindi ng mga klase sa Maynila. Narito ang kanyang pahayag.
3: We've been monitoring the situation since last night, no, here in City Hall at sa amin pong palagay para na rin po sa kaayusan ng lahat, no? Minabuti po ng inyong lingkod, ganito pa lamang hong oras, alas 3:30 o 38, no? Ay ideklara na po na walang pasok sa lahat ng level sa paaralan, pampubliko at pribado.
1: Bantay sarado ang otoridad sa daloy ng traffic sa mga kalsada ng Maynila. Titiyakin nila ang kaayusan kasabay ng kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa lungsod. Kumuha muna tayo ng detalye mula kay Ryan Reloban ng Abante live mula sa Liwasang Bonifacio. Good morning, Ryan. Kumusta ang sitwasyon dyan?
4: Good morning, Willard. Patuloy na nga ang paghahanda ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa Liwasang Bonifacio, saan pagdating natin dito kani-kanina lang ay patuloy silang nagsiset up ng stage na gagamitin nila para sa programa mamayang alas 8 ng umaga. Kaugnay niyan, Willard, asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa iba't ibang bahagi dito sa lungsod ng Maynila. Kasabay nga yan ng ikatlong araw ng pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. At dahil dyan, ilang pangunahing lansangan ang pansamantalang isasara at magpapatupad ng rerouting. Maaga pa lamang ay naka-alerto na ang mga otoridad upang tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko at mapanatili ang kaayusan sa lungsod. Simula kaninang alas 4 ng madaling araw, ipinatupad ang road closure sa bahagi ng CM Recto Avenue mula Nicanor Reyes Street hanggang Menjola Street. Gayon din sa bahagi ng Legarda Street mula Figuera Street hanggang San Rafael Street. Isinara rin ang magkabilang linya ng Ayala Bridge upang bigyang daan ang isasagawang pagtitipon. Dahil dito, nagpatupad ng rerouting ang mga otoridad kung saan ang mga sasakyang magmumula sa Quezon Boulevard at CM Recto Avenue na magtutungong Menjola ay dadaan sa Nicanor Reyes Street. Samantala, ang mga manggagaling naman sa Santa Mesa sa pamamagitan ng Legarda Street ay daraan sa Figueras

0: Gershow Street at Sergio H. Loyola Street. May inilaan ding alternatibong ruta para sa mga motoristang gumagamit ng Ayala Bridge, kabilang ang Ayala Boulevard, Taft Avenue, Natividad Lopez Street, A. Villegas Street, Simonyo Street, UN Avenue, Carlos Palanca Street, at P. Casal Street, depende sa kanilang magiging ruta at daraanan. Samantala, ang mga may inilaan din nga ng mga alternatibong ruta. Ayon pa sa abiso, pansamantalang isinara din ang lahat ng gate patungo sa Malacañang Palace para sa lahat ng uri ng sasakyan, maliban sa JP Laurel Gate na mananatiling bukas para sa mga otorisadong sasakyan. Pinapayuhan ng mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe ng mas maaga at gamitin ang mga alternatibong ruta upang maiwasan ng abalas kanilang paglalakbay. Dahil naman sa inaasahang traffic nga, sinuspindi na ni Manila Mayor Isko Moreno ang lahat ng klase sa pampubliko at pribadong paaralan dito sa lungsod ng Maynila ngayong araw. Kaugnay niyan, Willard, may pakiusap at paalala naman si Mayor Isko Moreno sa mga miyembro ng INC na magtitipon-tipon dito sa Liwasang Bonifacio.
1: Malugod namin kayong tinatanggap dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinakikisuyo namin bilang pamalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malakihan sa lungsod na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat.
0: Willard, naka-red alert status naman ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department kung saan nakaantabay ang mga rescue personnel, medical response team, paggamitan at iba pang emergency resources upang makapagbigay ng agarang responde kung kinakailangan. Samantala, Willard, sa lahat naman na magpupunta dito sa Liwasang Bonifacio, naglaan naman ng parking space ang Manila Police District para sa mga makikiisa nga sa protesta ng INC dito sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay MPD Spokesperson Police Major Philip Ines, maaaring pumarada ang mga dadalo sa programa ng INC sa Quirino Grandstand, gayon din sa northbound at southbound lanes ng Road 10. Willard, ang sitwasyon na dito nga sa kinatatayuan ko, particular dito sa Liwasang Bonifacio, ay marami na yung mga nagsisinatingan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa ating pagtataya at sa huling datos din na naibigay niya ng MPD na sa mahigit 300 na yung nandito sa Liwasang Bonifacio. Alas 8 ng umaga magsisimula ang kanilang programa. Willard, kung ikukumpara natin, mas malaking stage yung itinatayo nila dito sa Liwasang Bonifacio. Dahil ayon din sa mga pahayag na ipinilabas ng INC, dahil mas marami din yung mga dadalo na inaasahan dito sa Liwasang Bonifacio, na asahan na mamayang tanghali hanggang gabi ay dadagsa ang mga miyembro ng INC. Singit lang din natin, Pilar, dito sa tapat ng Liwasang Bonifacio, yung kahabaan ng Loton Avenue ay light to moderate yung nararanasan na traffic dito. Pero gayunpaman, may mga tauhan ng MMDA at ng Manila LGU ang nagmamando ng traffic dito sa nasabing lugar. Balik sa'yo, Willard.
2: Maraming salamat sa iyo, Ryan Reloban ng Abante, nag-uulat mula sa Liwasang Bonifacio. Handang rumesponde ang NCRPO sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kasunod yan ng anunsyo ng Iglesia ni Cristo na lilipat ito ng lugar para magtipon. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Lian Bustillos ng Abante.
3: Magpapadala ng 1,000 kapulisan ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa Liwasang Bonifacio bilang initial deployment nito sa pagpapatuloy ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa Maynila. Kagabi, inanunsyo ng INC ang pagpapalit ng venue ng kanilang programa matapos ma-revoke ang kanilang rally permit para sa 3rd araw sana ng kanilang pagpaprotesta sa EDSA White Plains. Ayon kay NCRPO Chief Major General Anthony Abirin, bagamat same stress and pressure lamang niya ang kanilang inaasahang hamon sa programang ilulunsad sa naturang Freedom Park, kinikilala rin nila na sensitibo ang lugar dahil malapit ito sa palasyo ng Malacañang. Kaya naman nakahanda raw ang NCRPO na humiling na augmentation forces mula sa mga karating na police regional offices kung kakailanganin at depende sa dami ng dadalo sa protesta. May mga PNP

0: Personnel din na nakatalaga sa paligid ng Malacañang bilang bahagi ng kanilang security preparations. Samantala, sinabi ni Aberin na nananatili sa full alert status ang pulisya upang matiyak ang seguridad sa panahon ng protesta.
1: Para sa Metro Morning, Lian Bustillos, Abante.
2: Tuloy ang paghahain ng kaso ng Office of the Ombudsman laban kay Senator Marcoleta sa kabila ng patuloy na kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo bilang suporta sa senador. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wrong premise umano ang akusasyon ng mga grupo na nagsasagawa siya ng selective justice. Nakatakdang maghain ng plunder charges ang ombudsman laban kay Marcoleta Bunsod ng 75 million peso undeclared campaign donations na natanggap umano ng senador noong 2025 elections. Itinanggi ng Kamara ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na may kaugnayan ang kasong kinakaharap niya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Giit ni Marcoleta, ang paghahain ng plunder case laban sa kanya ay para harangin umano ang kanyang partisipasyon sa impeachment trial ng bise. Nanindigan naman ang House Prosecution Panel na magkaiba ang dalawang kasong kinakaharap ni Marcoleta at ni VP Sara. Mga vloggers, nag-volunteer na tutulong sa House Prosecution Team. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Posibleng dumami pa ang mga magiging spokesperson ng House Prosecution Panel at ang target nila ay ang mga marunong ng ibang dialekto maliban sa Tagalog at Ingles. Paliwanag ni House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang target ng prosecution ay maintindihan ng taong bayan ng mga detalyeng magaganap sa impeachment trial.
4: Ang intention din ho, no? Kuha tayo din ng mga tigapagsalita, no? Na kaya din kong magsalita, no? Sa mga local ho na mga language ho ng ating mga kababayan tulad ho ng Kapampangan, Visayan dialect, Ilocano, and then this different languages. So you can expect that we'll be doing that as well.
3: Sa kasalukuyan, apat na ang tagapagsalita ng prosekusyon. Kabilang narito, si former Surigao del Norte Representative Ace Barbers at si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong na parehong galing Mindanao. Samantala, inamin naman ni former Representative Barbers na posibleng may mga vloggers na tumulong sa prosekusyon para sa pagpapakalat ng impormasyon kaugnay sa impeachment trial. Ani pa ni Barbers, volunteers raw ang mga ito at kusang loob na tutulong sa kanila. Ibabase raw ang mga contents at naratibo ng mga vloggers base sa sasabihin ng mga House Trial Spokesperson. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Abante.
2: Mahigpit pa rin ang seguridad sa paligid ng Malacañang. Puntahan natin si Chill M. Prido, nag-uulat ng live mula sa Mendiola sa Maynila. Chill, kumusta ang sitwasyon dyan?
5: Willard, hanggang sa mga oras na ito ay tahimik at payapa pa ang sitwasyon dito yan sa bahagi ng Mendiola at Ayala Bridge sa Maynila. Kung ikukumpara sa dami ng INC member na kasalukuyang nasa Liwasang Bonifacio ngayon, wala namang movement dito sa Mendiola. Bagaman tahimik, Willard, bantay sarado naman ng mga otoridad, partikular na itong Manila Police District ang ilang kalsada kabilang na itong CM Recto at Ligarda Street. Nakaharang pa rin ang mga barikada sa paligid ng CM Recto kung kaya hindi ito bukas para sa mga motorista. Nandito pa rin yung malaking container na ginawang pangharang ng otoridad sakaling igiit ng kahit anumang grupo na lumusot dito sa may kalsada. Habang sa Ayala Bridge naman, nainikutan na rin natin kanina, Willard, na nanatiling mahigpit ang security na ipinatutupad ng Provincial Police 3 na at NCRPO na nakadeploy din sa naturang kalsada. Una nang sinabi ng polisya na mabantayan nila ang mga lugar na kalimitang pinupuntahan ng mga rallyista para sa kanilang pagtitipon para hindi na maulit pa yung nangyari noong September 21 rally. Para sa Metro Morning, ako si Chill M. Prido, Abante.
2: Maraming salamat, Chill M. Prido. Posibleng humiling ang House Prosecution Panel na ibaba ang bilang ng boto na kailangan para sa hatol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay dating congressman at ngayon Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers, pinag-aaralan nila na kwestiyonin ang probisyon sa konstitusyon

0: na nangangailangan ng 2/3 vote ng lahat ng senador para sa conviction ng bise. Iginiit ni Barbers na maaari nilang iakyat sa Korte Suprema ang naturang issue dahil ang impeachment ay isang political process at hindi isang ordinaryong criminal case. Nagsasagawa ng Interagency Security Coordinating Meeting sa Senado para tiyakin ang kaayusan at seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
1: Pinangunahan ni Senate President Win Gatchalian ang pagpupulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa nalalapit na impeachment trial. Kasama sa pinulong ni Gatchalian ang Sergeant at Arms ng Senado at Kamara, mga opisyal at kinatawan ng National Intelligence Coordinating Agency, ang AFP, GSIS, NBI at MMDA. Kasama rin ang mga kinatawan mula sa PNP at Bureau of Fire Protection at lokal na pamahalaan ng Pasay. Ito ay para mailatag ang lahat ng logistical, administrative at security requirements sa impeachment trial ni VP Sara sa Lunes. Nakipagpulong din ang grupo ng Bantay Impeachment kay SP Win para ipaalam na magsasagawa sila ng kilos protesta sa labas ng Senado sa kahabaan ng Diokno Boulevard sa July 6. Batid daw ni SP Win ang karapatan nila para magprotesta pero tanging hiling niya sa mga mag-arali.
2: Respetuhin din natin yung kaayusan natin, yung nag-enforce ng kaayusan.
1: Ngayong araw, inaasahang magsusumite ng kanikanilang komento ang depensa at prosekusyon sa pre-trial order na inilabas ng impeachment court noong Lunes. Bukas naman, nakatakdang magsumite ang prosekusyon ng listahan ng mga testigong kanilang isasalang sa trial proper sa July 6, 7 at 8. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Abante.
0: Tingnan natin ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA Orense. Nananatiling magaan ang daloy ng traffic sa parehong lane, northbound man at southbound. Dito naman tayo sa Katipunan Aurora flyover sa QC, light to moderate ang daloy ng traffic papuntang C5 Marikina at Boni Serrano. Susunod sa Metro Morning, mga kaanak ng school shooting victims sa Tacloban nanawagan ng mas mabigat na parusa sa mga batang sospek. At bagong mga kaso, isasampa kay dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwin at walong iba pa. Kapin muna tayo, lahat ng yan matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Nananawagan ang mga kaanak ng school shooting victim sa Tacloban ng mas mabigat na pananagutan. Sa gitna ng pagdinig ng Senado sa isyu kahapon, ay nagpahayag ng dismaya ang nanay ng isa sa mga biktimang nasawi. Sa ilalim kasi ng batas, exempted sa criminal liability ang mga batang 14 anyos pababa. Inilalagay lamang ang mga ito sa child caring institutions, bagay na hindi sinasang-ayunan ng kaanak. Para sa kaanak ng biktima, dapat parusahan ang batang sospek sa ginawa nitong krimen. Naglaan ng higit 1,000,000 piso si Pangulong Bongbong Marcos sa mga biktima ng putukan sa Tacloban City. Sa ilalim ng assistance package, tatanggap ng 150,000 pesos ang mga pamilya ng mga nasawi. 50,000 pesos naman ang matatanggap ng mga pamilya ng nasugatan sa insidente. Aminado ang Pangulo na hindi na maibabalik ng pera ang mga nawalang buhay ng mga ito. Pero sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, paraan ito ng pamahalaan ng pakikiramay sa trahedya. Mapapalakas ang mental health services sa mga pampublikong paaralan dahil sa dagdag na guidance counselors. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, inaprubahan na ng Civil Service Commission ang karagdagang guidance counselor positions para mas maraming estudyante ang mabigyan ng counseling at psychosocial support. Sinabi ni Angara na mahalagang matugunan hindi lamang ang academic na pangangailangan ng mga mag-aaral, kundi pati na rin ang kanilang mental health. Isang dahilan ang lumalaking impluwensya ng social media sa kanilang buhay. Sinaksak ng isang grade 11 student ang dalawa nitong kamag-aral sa Kabaluway National High School sa Buanga City nitong Miyerkules. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, biktima ng bullying ang sospek na gumamit ng patalim sa pananaksak sa dalawa nitong kaklase. Hinihinala namang sangkot ang dalawa sa naturang bullying na isa sa tinitingnang motibo sa insidente. Bagong mga kaso ang inirekomenda laban sa dating Ateneo Men's Basketball Head Coach na si Tab Baldwin. Damay sa mga kakasuhan ang walong hindi pa pinapangalanan. Kaugnay pa rin ito ng pagkasawi ng kanilang student-athletes sa Aurora. Sabi ng PNP, nagresulta ang kanilang investigasyon sa rekomendasyong pagsampa ng homicide case. Posible ring humarap sa reklamang reckless imprudence resulting in homicide ang mga ito. Sa ngayon ay naipadala na sa Department of Justice ang mga rekomendasyon ayon sa PNP. Patuloy ang indirect negotiation sa pagitan ng Amerika at Iran sa Qatar. Tumutulong din ang Pakistan sa negosasyon, kasama sa usapan ang nuclear issue at pagbalik ng frozen funds ng Iran. Welcome naman para kay US President Donald Trump ang negosasyon.
1: Denuclearization of Iran is moving along well. They've had very good

0: meetings, and we'll see. We hit them very hard for 3 nights, as you know, but we're getting along very well.
1: Pasok na sa round of 16 ng FIFA World Cup ang France matapos tambakan ang Sweden 3-0. Muling bumida si Kylian Mbappe matapos umiscore ng 2 goal at itala ang kanyang 52nd at 53rd international goals. Nalampasan na niya si Thierry Henry bilang 2nd all-time leading scorer ng France. Susunod na makakaharap ng France ang Paraguay sa round of 16. Tingnan natin ang daloy ng traffic sa EDSA Reliance. Light to moderate ang daloy ng traffic sa southbound lane papuntang Makati. Ito naman ang daloy ng traffic sa Commonwealth sa Quezon City. Moderate to heavy ang daloy ng traffic sa lane na papuntang Elliptical Road, habang light to moderate pa ang papuntang Fairview.

0: Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli, ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok. Susunod na ang memo. Good morning, Corina.
1: Hi, good morning. What's the latest?
0: Nasa Maynila na ang rally. Lumipat na sila.
1: Ano ba ang dahilan? Tama ba yung binasa natin kagabi sa balita na binigyan sila ng permit? Hindi ba? Pagkatapos,
0: yes.
1: Dumating yung balita na binawi daw. Totoo bang binawi?
0: Totoo, na na-recall pala ang permit. Dahil ang sinasabing dahilan, hindi raw nasunod yung kondisyon na wala dapat nakaharang or tao sa EDSA mismo. Mm-hmm. Dapat ang kanilang venue ay doon lang sa White Lane. Sa
1: bakit meron bang... Meron bang sumirit doon sa ano?
0: Meron eh. EDSA? Meron lane na nasakupan nila.
1: Ayun ang problema. Pero, tinatanong ko nga kay Attorney Topacio kagabi sa On Point, ito ba ay katibayan na ang Iglesia ni Cristo is a force to deal with? Ayun. Eh parang ayaw naman niya masyadong magsalita. Pero yan yata ang napapatunayan ng nangyari, ano?
0: Pero para kay Ombudsman Remulla, hindi daw siya bibigay sa pressure.
1: Correct.
0: Tuloy pa rin ang kaso.
1: Eh kasi wala siyang balak tumakbo. Kung may balak kang tumakbo, ayaw mong gagalitin ang iglesia. Okay, anyway, pag-uusapan po natin yan at marami iba pa. Manatiling nakatutok, susunod na ang memo.

At magandang umaga mga kababayan, live tayo sa Mellow 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning! Dito na po tayo sa Usapang Totoo May Konting Talino at Puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: Ano kaya ang nakasulat sa memo natin ngayong umaga? Nako! Ipapatupad na simula July 19 ang 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Kung insulto ito para sa ilang mga manggagawa, umalma rin sa nasabing aumento ang employer sector. Sobra naman daw yun. Para sa kanila, masyado naman itong mataas. Siyempre, sasabihin nila yun. Hindi ba siyempre yun ang kanilang reaction? Oo. Parang, how predictable?
1: Added cost. Anong halaga yung para everybody happy? Di ba?
0: Ano parang ba? They cannot be happy because, di ba nga, napag-usapan natin kahapon yung breakdown kung magkano ba talaga ang dapat kinikita ng isang manggagawa kung siya ay may tatlong anak. May renta, kuryente, araw-araw na pabaon sa bata, pamasahe ng bata, pamasahe mo papuntang opisina, tapos meron ka pang yung damit, hindi ba? So, yan ay mga bagay na hindi magkakasya yung magkano yan. Wala pang 20,000 piso sa isang buwan.
1: Kailangan mo pa ng load sa telepono, internet, sa bahay.
0: Nga, no? Oo nga. Tama, kailangan lahat yun. So, paano naman masasabi na ni wala pang 20,000, nasa parang 17,800 kung times 21 yung kanilang per day no na minimum wage. So alamin po natin, mamaya naman, kahapon nakausap po natin si Kaliodi. Today, makakausap naman po natin ang panig ng mga employer, ang mga negosyante. Samantala,

0: namang ipinapaalala ng DepEd na may umiiral ng patakaran pala para sa paggamit ng mga gadget sa loob ng eskwelahan. Pero bakit nga ba ito kailangan ng paalala? Kulang ba sa implementasyon sa mga classroom? Pero kahapon, hindi ba doon sa interview natin sa agenda, parang lalo ako naguluhan.
1: Kumbaga, hindi rin pala sakop ang private schools no? Sa ganitong klaseng order. Public lang.
0: Yes.
1: Gaya nung nabanggit ko sa interview na monitor ko rin, pare-pareho lang mga bata yan. Bakit kailangan may distinction kung public o private?
0: Correct. And now that we are talking about the effect of social media on especially minors, bakit pinapayagan silang magdala ng cellphone? O sige, hindi mo na yan makokontrol pag lumabas ang eskwelahan. Pero why at all allow them to bring gadgets in school?
1: Yes, nabuhay naman tayo noon na nag-aaral lang at hindi kailangan ng telepono.
0: Oo, di ba sabi mo pa nga sa akin, paano kapag sunduan na? Sabi ko, bakit wala naman tayong cellphone na nakakarating naman tayo sa bahay? Hindi ba? Or surrender the cellphone with a guard pagpasok mo. Tapos pag uwian na, edi kunin mo na yung cellphone.
1: Kumbaga may deposit area kung saan pwede iwan mo na pansamantala.
0: Oo, kasi ginagamit ng mga estudyante yan pag recess, pag lunchtime.
1: Yes.
0: So imbis na makipag-usap sa kapwa classmate, ang friends nila lahat nasa Facebook.
1: At magtakbuhan, di ba, pag recess?
0: Oo.
1: May konting sports activities, yes.
0: Naku, hindi lang yun. Paano na mo monitor ng mga maestro, ng mga teacher, ang pinapanood ng mga kabataan kapag recess time?
1: Unless may paraan sila para i-block yung mga certain websites, di ba?
0: Yeah, but that's...
1: Pero mahirap din.
0: It's crazy. Oh. Just don't allow them to have gadgets in school.
1: Alam mo pa, Corina, ang isa pang dapat bantayan sa mga gadgets ng mga estudyante, yung sugal.
0: Ay!
1: Merong mga reports anecdotes na nare-receive na may mga nalululong sa sugal.
0: Eh, hindi ba nga? May piso-piso kasi dyan natayaan.
1: Yan, isa pa yan.
0: Oo, so bakit? Bakit ba hindi na lang gawing pangkalahatan yung utos ng DepEd? At saka gusto ko pang busisiin yun eh. Ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Parang, okay, so sa lahat ng mga public school na bawal, bakit hindi nila na-enforce?
1: Oh, meron ding hindi kumbaga sunod. Nakascade ba yung memo na yan?
0: Yes, oo. At syempre, kahit na nasa unang linggo na tayo ng Hulyo, hindi tayo mapag-iiwanan ng June Pride Month. Pag-uusapan po natin, bakit nga ba, if you are gay, bakit nga ba hindi ka pa makapagladlad hanggang ngayon dito sa Pilipinas, di ba?
1: Kasi siguro,
0: kasi very sundalo siya.
1: Very Catholic ang bansa natin eh, di ba?
0: Ganun ba yun?
1: Oo, siguro conservative pa rin yung mga pamilya.
0: Ang mga pamilya. Kumbaga, kahit yung nanay at tatay, hindi masabihan.
1: Iyon ko.
0: Nung ng anak. Ayun. O baka kasi pari sila. Ayaw mong mag-react, ha? Okay. O kaya baka sila'y sundalo o senador.
1: Ay. Ako.
0: Ano ba talaga? Mamaya may makakausap tayo. Si G3 San Diego is in the house. Lahat bubusisiin, lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo